0: Presidente. You see, ladies and gentlemen, ang kalabanan sa mga nagakatimbog sini kung sa posisyon pa, hindi timbog kapatay ha, ang nagakatimbog sa posisyon, sanday sino ang mga tao behind. Kung nga nagakalatimbog sila sa posisyon, ang mga suod nila sini nga grupo o kung hindi gani, abyan. So beware. That's why in politics, ang hambal sa mga eksperto, ang hambal sa mga ara gapanilag sa politika, anong hambal nila? Oh? In politics, trust yourself. Ha? Trust yourself first. Kau galingon mo ginsaligan mo. Kay siling niya, sa politika, may tainga ang hilamon ko noy. May dulunggan ang hilamon. Pagkatapos, may microphone ang dingding. Literally, subong mayara na. May mga eavesdropping devices na. That's why, ladies and gentlemen, balantayan ini. Tidiri kita ya sa baha, ah. Ang baha nga ini subong, ambal naton, ang kausa sini, amo ang poor management sang ahinsa sang gobyerno nga dapat mag-address ini. Poor management sang kwarta, pagkatapos poor implementation, kaya nga, pilayhan naman sini ka mga flood control projects na nagkalaanod bangod man kay mao Dios ko pamatsyaga nila ay dogin kamol-kamol nila ya kobra nakon mo na nga white titinai nga kabilya buuan mo lang imo sang balas nga daw gin kumos lang gani sa siminto. It's already 8:03 sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. So tiyempo na ni subong nga nagapanukot na ang nature pagkatapos nag-expose pagid sang katuntuhan sa gobyerno. Because the more problem that arises, samtang damo ang problema nga nagaglinua, hampak bakul kag tumok ini sa administrasyon kag ang mga tawo ngara sa gobyerno. Hindi ka pang hinaw di tanan tama congressman? Nga ah, mambalti way taken nagpangawat angay dara darun mo taken yan katropang Josil. Way ka matuod makapangawat pero manan mo kung sa nasinoga pangawat. Diba? Kung ang tao, gani may naman an sa krimen. Kag hindi, gani magkooperar. Balik-balikan ka polis, kag medyo may pahog pa na gamay. Sinati, nano na lang ni, kung hindi ka magkooperate sa ulihi, gani sila niya, kung ano matabos pamilya mo sila niya, hindi man kami sila niya magtalupangod kay mo nga concern. Dala pa mahog gamay, bla, dala pa lahid-lahid, istorya, bla. Ang pamangkot sini, if you knew, kung sa resin o manangawat, tingaway ka mo nagaglinuwa, kag maghambal nga siyang kawatan, way takat labot yan, how? Ha? Kay, it's a fact, may nagapangawat. It's a fact, may nagabalik na yas ang kinawatan mo. Sa flood control, may ara na. It's a fact. Buta mo sini, it's already undeniable. Hindi na pwede madinay. Hindi na pwede mapanginwala. May nagbalik na ganis ang kinawatan niya eh. Diba? Tempamangkot sini sa mga taos gobyerno. Labi na sa kongreso nga sila nagbalay sang pundo kag sa Senado. Ha? Sinong Senate President at the time, si Escudero, now the presiding officer of the impeachment court. Sinong Speaker of the House at the time, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. And the rest ang mga sip-sip kag sup-sup ng mga congressmen. Diba? Ti sanday sino, ladies and gentlemen, ang mga nagapangawat sa mga matarong nga congressmen, sa mga matarong nga mga senador. Sanday sinong kawatan, you knew. Kahibalo ka mo, but you don't want to expose because dahil nangin tradisyon na ini, nga ti, why kuya labot sang imo yang ginahimo, basta hindi lang kuya pagpahilabte. Diba mo nas politika? Pangawat ka lang na kung mangawat, kaya nilang kumla paghilabte, kaya kuya labtan mo ko, ang balon ko, kung paano ka nangawat. You see, ladies and gentlemen, nga amang matarong, waay naga, gwa kag maghambal nga si kuan ang kawatan. Diba? Bangod man kay ti para hindi ka man ma-expose sa imo sini kaduntuhan kaway mati sagrado way sagrado way ti anghel man sa aton way mat santo sa aton wala ton ta na mapatay kon magsantos eh way mat santo sa aton mo ta maron sini mi sala man tang ginahimo malang sang ibanda kon ginadudahan kag way salig sa imo katrabang dyan Ray pangitaan ka dosier, siling nga gwa blada, habalabla siling katuntuhan ko, kay hambalon kag pagwaon ko ginitanan. Ti karon kon madamong kawatan sa hindi kawatan. Di ko na ipapahimunong ka because that's how Congress works. Di ba? The majority rules. Bisan pa tanan kag kalabanan kawatan porti majority rules tanawab na natabo kay Kristo. Ano natabo bla? Pinagwa si Barabas kay mo nang gusto sa tao majority rules mo. Amo na ang ruling ni ano mo Herodes mo. Majority rules. Tibisan pa balaan ni Herodes, balaan sa tanan, kumbinsido ang kalabanan nga kawatan niya si kag kriminal iya si Barabas. Si Barabas pinili nila. You see, ladies and gentlemen, nga, threaten sila sa kay Kristo mo. Nga base kon pabayaan nila, amo ni siya magari, kagkontra sa ila sini nga, ha, comfort. Buta mo na siya kontra sa ila na kagawian. Di para masulay, pangabuhi mo, at siya, dari lang kita sa makawat, dari lang kita yas kriminal, kaya naintindihan niya kita. Kay budlay na kon magpili kita siling niya sa matarong, kay base kon madulanta papay. Ito mo na karon ga kay nabo, di ba? Dagin suno nilas Biblia, no? Tiyempo ni Herodes, ni Barabas, blao. Ano ga kay nabo, subong? It's already 8:08 sa ato sa pagparagad. We are activating right now ang ato sa ringa linya with Katropa Romel Paklibar. Sitwasyon karon sa palibot sa siyudad. Ay, doon naguntat man ang ulan, no? Mayad, thank you, kid. Kahit naguntat ng ulan pero naglinong, delikado ni basta ganit maglinong, dugay-dugay sinay matupa naman ng ulan mo. Good morning, anay kay Anihilo de Monteverde. Morning sa kay Randy Losada dara sa Lambunao, bala sa San Gregorio, Lambunao. Maulan nun siling niya dari sa Amon ba? Oo, huwag gabaha da sa inyo. Sa Lambutuda, Tricycle Association, nas Lambunao, bala. Kag sa, ano da? Philcab. Good morning, gida. Ara pagali si Nuno. Subong way paka-retire si Nuno, no? Sa Tupad Balay namon kay Jose Nuno Loreno, good morning gid kag sa pamilya niya. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Bravo Balaian, nga katropan Josel, congrats sa good show. Solid Ilonggo follower from Palawan. Salamat gid sa kay Bravo Balaian. Sa kay Mamery Ricabar, siling happy Fridays. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Good morning also kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Migo Ta Dennis Uyaban. Dennis, kamusta na? Sa kay Ma'am Ging Ascanio. Good morning dira sa Manduria, Pamilya Ascanio. Kamusta na si Nika, si Jiro, da Ma'am? Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning gid. Thank you for listening. Kay GLC Caros, niya ma, good morning at Rapa Josel. Awas tubig sa Laor, Munog, Orans, Bukid, Bahaw. Ha? We'll be checking that dugay-dugay sa Kalinog, no? Awas ko ng tubig sa Laor. Sa kay Wins Nualan, good morning, Katropan Josel. Watching from si Balom Antique. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto sa Mandoriao, good morning, thank you for listening. Kay Paterno si Tarpak Libar III, parinti Katropa Romel ni, na meet pangapisan ton Gold Coffee Mix, Katropan Josel. God bless you, kag kay Katropang Romel. Sa kay Levi Alasyan, ay, sir, good morning, how are you? Selinga, good morning, Katropang Josel. Good morning, gida. Sa kay Levi Alasyan. Sa kay Rhea Lial. Good morning, gid, Ray. Amal ni Migota Dennis Yaban. Yeah, good morning, gid, sir. Good morning, gida. Siya gapang, gapamang pang tubig, Katropang Josel, or nagapang lambas? Hambal ni JLC Caro. Kay Sherwin Marco Way, good morning. Kay Emmanuel Pamposa. Siya, huwag masyadong halata, XFM. Anong masyadong halata? Ha? Actually, ano ni? Ano ganin ni pagtawaga? Inang ghost blah, ano ganin ang tawag sinikon sa mga Facebook pa ang account gani ah. Ha? Dami account ini. Masyadong halata. Siguro parte ni sa diskusyon, guro sa politika, no? Amo nang hambal kung I can criticize all of them, two of them, ha? Three of them, four of them. Why? Why takak butok ng dakran? Amo nang ginatawag sininga, huwag naman kayong masyadong sensitive. Diba? Just tell your bosses, do the right thing. That's all. And we'll be friends. Sa kay Migo ta James Pahadura, good morning, Katropan Josel. Listening here at I-Core with Mike Vincent Tanalgo sa kay RV, kay Cesar kag sa mga lovely ladies from admin sang kay security guard Poras, good morning. Also sa kay May Hazel and also to my lovely wife sa kay Nova Marie Arcosa Pahadura kag sa Don Tiborcio A. Lotero National Comprehensive High School Batch 89 ya bungga itangid. Oh, detal ka man gani na graduate sa kay katropang James Padura no. Sa mga taga ano da I-Corps, good morning and thank you for listening dari sa XFM. Kag sa Batch 89 sang Haniway National Comprehensive High School, later on turned into Don Tiborcio A. Lotero National Comprehensive High School. Batch 89. Kag sa Fuerza Sol team eh, grupo ko na katropang James eh. Amon presidente si ano si Pres Pupot Holyesa, si Architect Pupot Holyesa. Sakay Ma'am Aloha Bueco, good morning Sir Josil and God bless you. Salamat gid ma'am ha. And congratulations ngali kay Engineer Ronel Baiz. Amon sini nga awardee sa batch sa namon sa Fuerza Azul team. Sa kay Dr. Jolie Ramirez sa University of the Philippines Visayas. Mga awardee ni sila eh. Mga bunggaita ni sila ya. Kita yabi sa una ang award sa aton niya ano mo? Ugbos Kabayabas. Good morning kay Miga Eunice Gumban kag kay Ma'am Kinsuna Ramen. Hambal ni Ma'am Aloha Bueco. Hambal ni Migota Deniso Yabanya. Amo na hambal Tom and Jerry. If cannot beat them, join them. Sa kay Maribel Mesias Tugunon. Yeah, good morning Sir Josil. Watching with my sister Dali Lagos from LA. God bless. Sa kay Dali Lagos sa Los Angeles in California, good morning from Maribel Mesias Tugunon. And also sa kay Mr. Jigo Puray kag Ma'am Ina Puray. Sa kay Apple Tabanda kag sa kay Fredilyn Anihal Tari dera sa Liday Store. Yeah, hello katropang Josel, good morning. Kag dera man sa Baby 9 Food Store. Tabok lang gid diri sa Shopee to padlang gid namon ho ah. Kon malangan ka pwede ka to ka pwede ka ano anay. Ah, di ba? Katropang dyan, Ray, no? Kaya sa mga riders sa subong, ahay. Da mga piso na ba sa mga riders sa subong, kaya gagkabu-kabu sa nakaramig. Pero amogin na ko, no, ah. Nasasama ni Moko, kas balay mo, hindi kagid kita si Nintimos, ah. Bisan pang UC mo, kag pang diaryo mo, kung hapon daw, huya ka na mga ayo mo. Di ba? Kung munang hambal nila nga, bu Diyos ko, sir niya, napiskan na kabukay niya tubangan mo, pagkatapos na sige, pagyapon pangayo kay nanay, kay tatay mo. Diba? So maning wa kagid. Along lang sa tanan nato sa ning mga riders sa sang Shopee. Kaya sa tanan ni mga taga Shopee, da, good morning and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Hi, take ka pa nga pinaka mo Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Amo na yung kape ko, ay pakamok pa mahaw, balam hamba nga. Bo, alang-alang, gig ko sinima mahaw, haw. Pangapi ka mo Santon Plus Coffee Mix, feeling busog. Kaya nga, may ara inisang, tawag naton soya powder. Ang soya powder, may soflavone, upo dira sa Santon Plus Coffee Mix. Nga, feeling busog ka. But naman para magamay kaon mo, pangapi ka bala Santon Plus Coffee Mix, kag makabuli ginipabalanse sang hormonal imbalances. Quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. It's already 8:15, sa ato sa ringa pagparagadara si Katropa Romel, Katropang John Ray. We'll be checking Katropa Romel paklibad before we pause for some commercials. Sa ato sa ringa pagparagad, mamulso kita na isang palibot sa siyudad. Ibaloon tabi ang sitwasyon karon sa suba, pagkanto abi sa dagat na to. Why suspension of ano ha, biyahe ha, Gimaras, Iloilo and vice versa? Why kita sang tropical storm signal? Why man gale warning? So siging biyahe sa mga pump boats. Pero ginabantayan sa Coast Guard, kay kon kaysa nagaging pugada, yung mga madlos blang hangin nga nagadala sang dalagko nga balod. Ha? Pugada ang tawag. Nabantayan ini nga kon grabe gidyang lulun sang balud sa Gimaras Iloilo Strait. Ina gina-advisean ng mga nagabiyahe da nga pwede pa hulaw-hulawon ta lang. Pakanay-kanayon ta lang. Why man sang suspension kag cancellation sang biyahe sang Iloilo to Bacolod City via Fastcraft. wala man sang cancellation sang biyahe Iloilo, Bacolod, via Oruro dito iya sa Dumangas. Because wala kita sa storm signal, wala man sang gale warning nga ginpagwa ang pag-asa sa baybayon sang Iloilo, baybayon sang Negros kag Bacolod City. It's 8:17 sa ato sa ring pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kay gibalon ta karon na update sa ato sa ring Halao River kag ato sa ring damla didto sa bukid. Kaya mo na naga-istaka sa tubig dito sa bukid sa Kalinog mo. Amo ning multi-billion peso project para mangin source sang tubig pa irrigasyon sa tiyempo sang tigilinit para sa mangunguma. Kag tubig nga pwede man makuhaan nga maproseso agorto nga imnanta. Hmm? Di dito kita panagasalig kag ang taga, ha? Taga ano gani MIWD kamo na makontrata upod man ang taga Metro Pacific gahulat sila sa supply dito sa tubig galing niya sa ato sininga mega dam sa may Kalinog kaya mo nang ila sininga gina ano eh ginatangla to kag ginarason sa aton pirmi even no may commitment sila to source it out sa iban pagin sininga mga posible kuan sa tubig ito na pabungal-bungal pabari-bari blan tawag nila. May kung kaysa kung sa mga bata pa magpaburi-buri, ganito nami, lampusan kung kaysa dungkulan. Mambalkab lang nga to, bugtaw din dyan to. Day, bugtaw din. Himos din to abis. Yan nga, tigang lang kaya kumadaha, dapli. Paburi-buri bla, pabungal-bungal bla. Pagbati, yan nga naga, hernong kadol dungkulan, dasig man. Sige, nay, tay, ako lang. I-check tabi si Materyal si Katropa Romel Paclibar, sitwasyon karon sa palibot sa siyudad. Kamusta karon ang sitwasyon sa aton suba, sa aton siling kadagatan? Katropa Romel, sa report, please proceed.
1: Nagsaan nagawa ang
0: ang palibot.
1: Ang palibot.
0: Nga, muni katropang dyan, rain ni karon din, ni katropang ira. Sino pangara daman? Masanag niyang kalimutaw namon karon kung may uga kag sardinas kag itlog mo?
1: Oh, te madala ko karon nun uga kag itlog ah. Para nga mangin masanag. Ang pananawa ni Katropang Jan, ni Katropang Josel. So, sa Katropang Josel, exact location sang patrol ari kami sa Port San Pedro area. Makita naton ngito dagko gid man ang pagdapya sang balod diri sa seawall sang Port San Pedro. Ako makita natin Katropang Josel naga medyo baskog ang hangin. Paghampas ang balot sa seawall, kinapalid ni siya sang hangin pa tabok sa karsada. Dari sa may old nga NBI bala, National Bureau of Investigation.
0: Away na galida ang opisina sa NBI, nagsailo na sila, no?
1: Dito na sila sa may barangay, dito sa may San Agustin bala, sa may Aurora sa division. Dito na sila dampi. Dito ang building sang NBI Region 6 Katropang Josel. So nakita naton nga do lagko gid man ang dapis ang balot. Pero lain gid ya Katropang Josel abi kung naga ulan kag mabaskog ang hangin. Kaya sabo makita naton nubo ang tubi. Hindi siya tao pala Katropang Josel. Nga nakita naton kag makita naton ang mga balay din sa kilat sang sa barangay General Youths bra ang dula man sang movement nga nag-evacuate abi ang mga pumuluyo diri sa lipod-lipod gawang lugar o kun diri sa ila sining evacuation center bangod nga apektado sang pagbalot Katropang Josel
0: kay kagaina pa Katropa Romel nag high tide mga 6:20 naglabtong mo. So pagkadto na kita, ma-peak naman ang low tide mga 1:47 p.m. Kag ma-high tide naman karon sa gabi mga 6:56 p.m. Amo nang schedule sang high tide kag low tide. Ang high tide amo ning taob, ang low tide amo ning hunas.
1: Yes. So ti amo na karon ang balatayan Katropang Josel kon mag kaya mo lang man gid problema sa mga taga coastal barangay sa Iloilo nga kung magtaob gani kag baskog ang balot tapos baskog pagid ang hangin. Amo nang delikado nga makaguba sa mga pamalay diri sa Coastal Barangay sa siyudad sa Iloilo Katropang Jusel.
0: Pero right wala. Now dira iya sa parola Katropa Romel, sige ang biyahe sang mga pump boats or yes. Tawag nato sa ni modernized bangkas.
1: Yes. Wala sing cancellation ang biyahe Iloilo to Guimaras, ka Guimaras to Iloilo vice versa sa fiber boats Katropang Jusel. Sige ang biyahe, wala sing cancellation from ala Coast Guard Katropang Jusel sa pagpangangkot naton. At makita man naton nga naga sinumbali lang ang mga fiber boats nga nagadungka sa Iloilo kag dito sa Guimaras Katropang Jusel.
0: Damo pagyapon pa sa hero as of the moment Katropa Romel.
1: Damo Katropang Jusel. Although nga wala sing klase sa siyudad pero ang mga nagatrabaho wala nga halin sa Guimaras pakadto sa Iloilo. Taga Guimaras nga nagatrabaho diri sa Iloilo. Adamo pa yas na nagatabok subong Katropang Jusel. Kag may mga nagatrabok man nga halin sa Iloilo pakadto sa Guimaras. Kati sunogan ni isa sa mga kapitan nga istorya natot kay ina nga in case giban nga mag declare ang Coast Guard nga i-suspend ang klase ang biyahe I mean i-postpone ang biyahe, may ara sila nga duwa ka hostel boat na Blackwater pang Jusel nga ginabiyahe pakadto sa Buena Vista tag pakadto sa Jordan nga hindi gaway maski ano kadagkos ang balon kaya nila nga magbiyahe Blackwater pang Jusel in case nga kung maglagko gimana ang balon kung ipa-cancel sang o kung lagko gid I mean ang balon pero hindi pa ipa-cancel sa taga Coast Guard ang biyahe kada pang Jusel.
0: Mm-hmm. So butaw na sini ang pagkadto diri sa siyudad kag pagkadto dito yas Guimaras, damo pagyapon pasayro.
1: Damo pa pasayro.
0: Oh, especially Biyernes karon ni sa hapon kada naguso ni mga estudyante nga manug pauli. Ang nang iba nang eskwela di preschool to high school ti way na makakadto man diri sa siyudad abi ka Tropa Romel mo.
1: Yes. Tang iban kay may nakita gani kita ka Tropa Jusel kay ina diri sa parola. Nga mga estudyante na kadaan nga nagpuli na sa Guimaras. Kasi kung di declare nga wala klase ang Iloilo City, ang nagapuli, di blang nagadaan nga eskwela sa siyudad nga taga Guimaras, nag-amat-amat sila puli subong. Wala na sila nagahulat sa hapon, pagkatropang Jusel.
0: Mm-hmm. Okay. So, buta malun siya, makanay karon ang kadagatan ta, ang Iloilo Guimaras Strait ta?
1: Yes, katropang Jusel. Hindi, kung... ang mga crew blast sa mga fiber boats kaya pa kuno Katropang Jusel na sang bangka ang American Lagko nga balon pero te hindi na mapaktan ang panahon kay tisubong makita nato nga nagaguhom gyapon Katropang Jusel kag nagaamat-amat bugso-bugso ang huyop sang hangin diri sa parola kag sa Port San Pedro Katropang Jusel hindi ta mapaktan basi may pugada may gulpi lang palang magbaskog ang hangin pag magdagko pagit ang balod diri sa port area Katropang Jusel.
0: Pero kalinaw gani sang Iloilo Guimaras Strait as of now Katropang Romel no?
1: Oo. Makita mo lang na do hindi magdiya masyado Katropang Jusel ah. Do ara lang bala nga do apekto lang ya sang ano? Sang hangin, dula lang niya bagyo.
0: Pero ang huyop sang hangin, subong, ang yas-yas sang hangin na baskog dira Katropa Romel sa Parola area?
1: Yes, baskog Katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: Kahit makita natin nga maski amunik ka nabaw sang tubi, kung magdapya ang balod, kag mag-salya, pasaka sa babaw, mahuyop siya sang hangin, pasaka sa karsada Katropang Jusel.
0: Oho. So in short, dira siya tubang sang una sang NBI office. Kagneda, NBI Kagneda gato paray lang. Gasaliya sa karsada dara kon ang balod da Katropa Romel ang tubig.
1: Yes. Oh, gasaliya.
0: Grabe ah.
1: Nagasaka ang balod kapin pa diri sa may atubang git sang nida. Eti ko di ang ginbutang nila di nga do seawall bala Katropang Jusel.
0: Oo.
1: Nga kon magdapya ang balod, mabunggo siya na sa seawall. Ante siya magpahigat sa seawall diri sa kilid sa karsada. So may ari diri nga portion nga do mga baton lang palabilin kag open siya nga makalabot gid ang tubi diri sa kilid sa seawall sa tubang sa nida. That's why nga mo nga naga sapya siya sa kilid sa karsada. Kag dito man sa may tigin pahamtang da bala ko di ang Port San Pedro gid yang restaurant sang una. Kun di may seawall man sang una. Subong mga pato na lang gipanghantal-hantal bilin kag ang mga siminto sa una wala na da. Mm-hmm. So that's why nga nagahampak ang mabaskog nga balon kag nagasabya sa karsada ang tubig katropang Diyosel.
0: Ang mga pamalay dira sa general use, kamusta ka Tropa Romel? Sityo Dapdap, ano pa ng mga sityo, Siwin, kamusta sila?
1: Pamangkot nato di ang mga tao di sa kailangan nag-standby. Kung may mga may movement abi or may instruction na sa ilang mag-evacuate na katropang Diyosel. So far may mga abiso na sa ilang in case kung magtaas gid ba ng tubig, kagbasko gid ang hangin kag ang dapyas ang balon, sila na kuno ang bahala kag may nagalibot sa ilang barangay officials nga magpabalo nga kinahanglan na gid nga mag-evacuate katropang Diyosel. Kasi makita naton ang mga postis ang balay di sang taga General Jones katropang Diyosel nagatungtong sa dagat kag kalabanan nga nakita naton nga haligi may kawayan may siminto pero ang dingding sa nga ila balay may ara nga do ano ni bala ang do amakan bala tawag nila
0: bakwe
1: o sanipa sanipa tawag na ana
0: bakwe
1: oo tapos may ara nga nipa may plywood may sin man pwede akong plywood ang imong dingding tapos ginahampak-hampak sang tubig kag mabasa dasig siya mag oklab katropang Diyosel.
0: Oo. Pero way pa man sa nag-evacuate, way pa man way sang may naguba nga balay ha katropa Romel.
1: Wala pa. Oo. Na wala pa katropang Diyosel, wala pa si may na report diri sa barangay nga may naguba abing balay. Adres sa General Jones. Pero check naton karon ang sa mga coastal barangays halin diri sa Barangay Boulevard pakadto dito sa Santo Niño Sur. Kung kamusta man ang ila sitwasyon dito katropang Diyosel, kaya tikong magamunin ka nagkos ang balot, pero kung nabaw pa lang ang tubig, hindi na dito makalabot sa seawall gate sa coastal barangays, pangatlo sa Santo Niño Sur, katropang Diyosel.
0: Mm-hmm.
1: So ginagyan man natin ang suba, bala katropang Diyosel, nga ginatinloan sa duli ni bala, nagipagi sa barangay. Sa subong wala kita si minakita nga nagapaninlo dito. Pero grabe mangyapon ang basura katropang Diyosel.
0: Oo, pero way gabaha no? Ang suba katropa Romel.
1: Wala, wala katropang Diyosel.
0: Hindi baskog ang ilig sang ang sulog sa tubig katropa Romel.
1: Hindi. Bali ang katropang Diyosel ang video nato na pala. Ang wala gani naglubog katropang Diyosel ang tubig.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nabaw ang tubig kag hinay ang ilig. Pati ang basura gyapon nga naga alalapta sa kilid sang subaya ara gyapon katropang Diyosel.
0: Oo. So ti why ti may naga pang sikwit da karon sang basura?
1: Kawayan na?
0: Oo.
1: Kay do ginputangan lang nila sang do net kag kawayan nga kun may basura nga mag halin sa hinaktakan
0: pag
1: magtaob pasulod diri sa baldosa. Makundo lang dahil siya kahit may kawayan nga bangga.
0: Pero ti sa kawayan nga bangga, wa isang damo basura, katropa Romel?
1: Ano, damo.
0: Damo gihapon.
1: Oo, damo gihapon.
0: Damo gihapon sa prat pag sinalayo, no?
1: Oo, may daan, may bago. Do halos kilabanan, do bago. Katropa Joseph, kalabanan. Mm-hmm. Styro, bottled mga butilya sang plastic bottle, soft drinks, kag tubig. Nag-iban mga plastic, kita pang Joseph.
0: Mm-hmm.
1: Na magluwas lang sa mga dahon niya sa kahoy. Kahit makita mo man niya ang nagaputi nga plastic bottle, mga styro, plastic, makita mo nga nagalutaw sa tubi. Kahit ilayo pa at hago na yung katropang Diyosel. Sari-sari man niya sa isang ano gini? Diaper?
0: Oo.
1: Ang aridri mo nang gina pangindian sang punong barangay diri sa barangay Tikod ang pagpamunpon sa mga sari-sari nga sa isang diaper.
0: Kiti sa diaper wiwi kag pupo gina daya katropa Romel sa bata mo.
1: Oo. Te ang gina ano na ginagani katropang Diyosel ang inaabiso na gina sa barangay, ginalibot na gina sa mga barangay officials nga ang inyo basura ihaboy niyo sa sakto nga basurahan. Pero te, may aragit dyan sa medyo sakrat gawa nga pag tapos gamit, ihapoy lang dahil sa gilid sang suba ng mga Diyosel. So subong to, why sing may nagapang limpyo dire, edi tani pa makuto naton liwat si punong barangay sang tikod bala kun sang sano sila nagstop sa pagpaglimpyo kag kun anong schedule sa pagpaglimpyo nila liwat edi nagtapos na to ang termino sa mga nagkontrata sa doya kaduli to pad bala katol pang Jusel.
0: Amo na nga YTM ay nagapanglimpyo bangod kay ti tapos nang ila sini nga 30 days ka kontrata.
1: Oo. Tiwain na dito, may nakita kita ganit, mga, may mga kaing pa di, tapos mga sunod lansang basura. Pero wala na kita may nakita nga nag-a-open up din kami pang Joseph.
0: Okay.
1: Amo lang na yun, maginbutan lang silang trap, papi. In case kung may basura halin si Papaw, hasta lang da siya. Kung may basura halin sa hinaktakan, nga dalasang tao, hasta lang da siya sa ginapikapan nila sa mga basura pasaka sa babaw katulang pang Joseph. So po direk kay Tropang Jansen na Kristomo kagka Princess Usita ang ato sini nga intern sa West Visayas State University College of Mass Communication. Ini nga balita kita dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon FC Vision Express Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paglipar, XFM News.
0: There you are, si Katropang Romel Paglipar. Sige yung biyahe sang Pambota. Pag-imara, sige tanan biyahe sang ano. May biyahe ang Fastcraft pa Bacolod. May biyahe ang Roro pa Bacolod. Why sang suspension or cancellation sang biyahe as of now? Ang subata naman... maliwanay pang subata ang buisit lang galing kag makaulugot lang tawon ang nagasalablay sini nga mga basura halin sa motos, tayro, plastic, halin sa pinakagamay sa pinakadako nga suludlan arada pagkanto iyas diaper. Oh, Diyos ko na, ano na lang ning tuod nga. Kapila na gid sila hambalan, hindi maghaboy sa basura sa suba. Mahaboy gid sila, hindi maghaboy sa ugsaran, tipuno nilang basura. Pagkatapos sa ibutang sa pick-upan sa basura, bla, kaya gina-pick-upin na sa mga basuriro. Tamo, mga garbage collectors, bla, haw. Hindi gitanda mamati, ladies and gentlemen. Ha? Siguro it's high time para sa city government for us to enact sang ano bala ordinansa nga require ng segregation parehas bala sa Estados Unidos bala ang plastic mo may code may numero pagkatapos ginabukad na kuno ay mo masegregate ang imong basura i-suspend ikaw mambalabi isang semana kang suspended ha why mo ginasegregate imong basura hindi na pagpick up na imong basura for a week. Di bala kada ko magbili na ho kay di ka man pwede kaboy ka basura sa guwa kay ti sa kalsada bi. Kaya tinakpon ka. Puno ka ng CCTV to. Amo man na dari sa aton, bla? Tingko kinanglan to siguro pata. Dugangan ta pag iguro, bla, iran sa ano ay. Garbage ay. Parang tagaan na lang sang garbage sa bag balang tanan. Butangan sang tawag na to sinigani. Control number. Ang amon nga bag, control number amon ni sa barangay Baldusa na. Ang amon nga number sa barangay Tikod na. Amo ni number sa barangay San Nicolas na. Amo ni number sa barangay Cubay Haro na. Para bala nga masegregate kag hindi magraraptabla pagkatapos na naghahaboy sa basura. Amo ning pangdakpon. Ay, ambot na lang ah. Bullseye. It's already 8:35 sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang siring mga balita kag informasyon dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Check ya ron ta naman abi ang Halao River tagaga tuntungan dam kamusta ang dam taihan dito yas bukid ha kamusta na subong kay way paghapon na matapos mo may piece 1 may piece 2 na ko na mo ha katropan genre may phase 1 kag may phase 2 kalakip dira sa phase 2 amo nang inihimo sini nga mga irrigation canal ay kay balo ka mo kun ano kinabo sa irrigation canal ta subong oh alos na ha ginkot-kotan ta lang kag daw ginhimuan ta lang sang trinchera daw ga preparar kita nga subon sang hapon. Ngayong kaso, mambal nga, kanto ka mo sa kanal! Nago ta dito sa trinchera. No, kitiway man titubig nga nag-iilig. Diba? Kung chimpo tagululan to, tikon magbaha may gailig eh. Chimpo tagilinit, tigabangag man eh. Why pag hapon matapos? Kita nyo lang good ladies and gentlemen, kung ano taton kakuri, kung ano taton kahinay. Tikon magamon na suporta nas mangunguma mo. Ti mahambal man abi karon ang ano no, mahambal man abi kita katropang Janray. hay kahinay kaninyo kakakuri kaninyo. Abi pamahaw kamot alas 2 sa hapon. Na? Katropan diyan, Ray. Pamahaw kamo alas 2 sa hapon. Panyapon, panyaga kamo alas 10 sa gabi. Kag mamahaw alas 4 sa aga. Pwede man ha? Delayed project mo? Why gina sako-sako mo? Ay, ambot ah. Kung kaysa gani, amo na nga, nag-init na lang ulo mo kadol sa mga government offices nga, kadamo sa mga nagapila pagkatapos, kabatas kay mo da, nag-duty da, kung kaysa, may chimpo pata namang makeup kag mag-ayos ang iya sining extension sang milok. Tawag gani siya na? The fake eyebrow, ano na, eyelashes. Debla? Extension, eyelashes extension. Oh, may chimpo pata na magkuha ka kimpito kag patuwas-tuwason. Bo, yun di kakakya kong kaysa. Ay, amo nang hambal sa balay nga. Ah, kung sa mga pinanimalay lang katrapan dyan, Ray. Ay, pati guro, takop ka kaldiro, mahabuyan kon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.37, minom ko na yung Vision X Plus Black. Daw ga, kurap-kurap matako. Gamay lang guro ni nga tulog, kinanglan niya katropan dyan. Pero kinanglan ko, gin mag-inom suplemento eh. Vision X Plus, kamo man bala. Gusto niyo ma-maintain good eyesight? Don't wait nga magmasakit ang mata niyo. Don't wait nga magka-problema kamo sa mata. Samtang healthy pa, sagura, para nga hindi magmasakit kamo sa mata. Okay? Inom kamo sa Vision X Plus, kamay lutein, Nebete Carotene, Vitamin E, Kexiasanthin. Ini mabakal sa mga butikang suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon da. Bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning. Ara di si Dr. Rain Pinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Katulad ka mo dira, libre ah. Why kamu bayaran? Ara da tanong niya produkto, pwede man kamu kabakal dira. The more kag-volume ang inabakal ninyo, the more man ang discount niya makuha ninyo. Ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated ang duly approved sa Food and Drug Administration o kon FDA. Oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 8.39.
2: XFM. XFM.
3: Yes to Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes, to health.
2: XFM.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
4: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle.

0: and a chance to win big.
1: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsya ko sa isa ka si Mama ng kaputloy sa pagpinto. So bagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapibili sa mga butika.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Makalage na ko!
11: XFM.
12: Patroba mo!
13: Exciting!
14: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise, at nagsasanton plus gold araw-araw.
15: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon gold. Coffee mix.
17: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
18: Wednesday!

0: 568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin.

0: Long para lang ninganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
11: FDA approved supplement.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ay, dali na.
18: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
19: Girl,
18: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon

0: as a 188 meters above sea level, or around 230 million cubic meters during that time, ang pinakataas na itong na-record so far since nag-impound kita sa tubig. And then, ang ato ni ikaduwa nga dam, yes, it's also fully functional. Ang function naman sa ikaduwa natin na dam, which is our Halaor After Bay Dam, isa lang nakakilometro ang kalayuan niya sa aton nga pinakadako nga dam. Ang purpose naman sa aton nga After Bay Dam is mag-distribute sang tubig pakadto sa aton Zone 1, Main Canal 1, pakadto na siyang aton kanal sa portion sang Kalinog, pakadto sa Pasi. Tapos, ang aton nga After Bay Dam, amo man ang nagabalik sang tubig pakadto sa aton nga suba sang Halaor, pakadto diri sa naubos nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Tapos, amo man na ang aton nga dam nga magadistribute sang tubig pakadto sa ating Andrians Canal, which is our Highline Canal.
1: Okay.
0: And ang katatlo natin, katropang Jokil nga dam, which is the Alibunan River Catch Dam. Ang yan naman niya nga purpose is magdugang sang irigasyon sa may bahin sang Kalinog, kagsang sa kabarangay sa Lambunaw, and fully functional naman ini kay may area kita nga naka-third cropping na bangod sa aton nga Alibunan River Catch Dam.
1: Okay. Ang total capacity sini in terms of cubic meters right now kiti fully functional na aton sini nga mga dams dira sa Kalinog. Mga pila ang full capacity sini ka cubic meters, how many million cubic meters ang pwede naton ma-impound nga tubig dira at any given time, Mr. Cordero?
0: Ang aton nga Halaor High Dam katropang Josel was designed to collect water in the reservoir. Ang iyang total capacity is 250 million cubic meters of water. Ang ininga tubig pwede naton magamit for several purposes, multi-purpose ang nature sa aton project. Pwede irrigation, pwede hydroelectric power, pag bulk water, plus may flood mitigation bangod sa collection sa tubig sa likod sa aton nga dam.
1: Oh. Ining mga magagmay nga mga dam naton ining sa pakadto sa Alibunan area, pwede man ini magka-istaka sang tubig, no? Dako man ini ang volume sang tubig nga pwede niya ma-istaka at any given time, bisan pa nga ti palagyan na pala us-usan na naton sang tubig halin sa main dam, Mr. Cordero.
0: Ang aton nga Alibunan River Catch Dam, which is our smallest, laini siya nga suba patropang Josel. So ang iyalagid nga purpose is diversion sang tubig. But yes, may minimal siya nga storage, gamay lang ma-store niya, bangod nga ang aton nga dam, around 4 meters ang iyang height, nagaulbo siya sa riverbed naton. 10 meters ara nakalubog sa tubig. So may gamay siya nga storage, taga mo nang ginadivert niya pakadto sa aton nga main canals.
1: Mm-hmm. So ang guwaya galisin ni daw, ano na lang, daw pala agwasahan, guwaya daw pala sungawan sang tubig para magkadto sa mga irrigation canals heading towards Lambunaw area ini, no, Mr. Cordero?
0: Yes. Yes, katropang Josel, ang iyang pakaladtuan sang aton nga kanal, alagyan niya is bahin sang Banwa, sang Kalinog, going to one barangay sa may Lambunaw.
1: Okay. And ang nabili na lang scope of work as of now, kiti completed na mga dams, ari kita dari sa construction na lang sang canals na ton para sa irrigation. At the same time, ang plano iya para sa pag-put up sang hydroelectric power plant. Kamusta iya, Mr. Cordero?
0: Yes, katropang Josel, ang aton nga irrigation component as of this time, ongoing, may two separate kita nga set of contracts nga gina-implement for our Highline Canal. Ang aton nga first set sang contracts, dako na ang aton accomplishment, 61.21%. Kagang second contract is around 13.83%. Bangod bag-o lang gid na umpisahan, bag-o lang ni nato na award. And ongoing ini ang aton implementation covering various municipalities from Kalinog, Lambunaw, Maniway, Badyangan, Kabatuan, Alimudyan, San Miguel, down to Oton and Tigbawan, amo ng coverage ng aton ng irrigation component.
1: Mm-hmm.
0: Meanwhile, ang aton naman nga hydroelectric power component, katropang Tosil, isa ni siya sa ginalantaw naton nga mangita kita sang partner to operate ang aton nga hydroelectric power na component. So we look into the private sector and other government agencies na willing mag-develop sang aton na hydroelectric power na component.

0: So SUNIA, we are working together with ADB or Asian Development Bank. Mayara sila transaction advisory services na nagabulig sa AMON evaluate sa mga proposals for hydroelectric power. So ongoing, mayara subong ongoing feasibility study ang isa ka private company na nagalantaw sila kung gusto nilang maging partner natin for the development of the hydroelectric power plant.
1: Okay. So to be seen pa niya, no? Butamalon, ara pa subong sa planning, tapos naman ang planning stage, but on the process of looking for investor, ang mini or if not, hydroelectric plant na to na Mr. Cordero.
0: Matuod yun na katropang Josiel, under pa siya sa pagpangita sa potential partner na capable mag-develop sa haton na hydroelectric power. Katropang Josiel, ang haton na hydroelectric power is 6.6 megawatts. No, medyo gamay siya, but ang gina-consider natin subong na pag-package ng haton na power component for the project is not only limited sa aton nga hydroelectric power, but may potential man kita for floating solar kay malapad ang aton nga reservoir, the same nga technology nga ginagamit sa mga Koreans, no, kag sa iban nga mga dams sa iban nga pungsod, pwede kita mag install sang floating solar as additional renewable energy source nga ma-generate sang aton nga project. So renewable energy in general ang ginapangitaan naton sang partner subong katropang Josiel.
1: Okay, now bago lang kita makabati sini sang floating solar or solar source power, Mr. Cordero. Initially may study na sini kon mga pila ka megawatts possibly ma-generate kon ma-realize in ang plano nga butang naton sa floating solar source ang GRMP.
0: Yes, may ara na nga mga initial nga mga studies nga nakita naton ang gin-prepare nga analysis ng aton nga mga partners for the floating solar panel. Depende sa area nga pwede naton butangan, but as of this time may ginalantaw kita nga around initial lang hindi pa ni final based sa preliminary lang na study, kumayara kita 30 hectares na pwede mabutangan sang aton floating solar panel, pwede siya mag-generate more than 10 megawatts nga power. Pero initial niya siyang study, wala pa niyang detailed na feasibility study. Based lang siya sa mga previous nga mga experiences. But with that said, pwede gid nga mangin extra source of renewable energy ang floating solar panel sa aton nga reservoir.
1: Mhm. Magambalik ka nga floating per se, ha, botamalo sini ara da sa aton sining suba gid ya. Sa alagyan gid sa tubig, Mr. Cordero.
0: Yes, sa aton din nga lake may ara nga linaw or lake nga na form ang aton nga dam, amo na ang aton nga impounding area, ang aton reservoir, JRMP2 reservoir katropang Josiel, kag naton ipagpalutawon ang aton nga solar panels.
1: Mm-hmm. So that would mean nga ang aton sining na purma dira nga istakan gid ya dira ma-impound ang tubig, it's more than 30 kilometers or more 30 hectares, more or less 30 hectares ini, Mr. Cordero.
0: Well, that's only based on the initial lang man nga analysis ka katropang Josiel, no, that's why kinahanglan gid sang full feasibility study about this one. There is the potential present as to the details ang iyang granular details as to gaano gid kalapad, gaano kadag ko ang solar panels, amo nang ginatun-an sang aton nga mga partners sa subong.
1: Okay. Nang isa sa pinakaimportante man dari ning irrigation canals nga mag-aangot dira towards sa different parts of Iloilo province, no, sa mga kabanuhanan as far as Tigbawan, Iloilo, possibly Malabot ini. In terms of percentage and in terms of area of construction, diin pa subong may problema kita kon magamakita problema diin pang ulubrahon naton nga area sini sa mga kabaduhan nga target naton nga butangan sang irrigation canal nga dira magahalin ang tubig sa Halao River, dira sa aton dama, Mr. Cordero.
0: As of today, katropang Josiel, ang aton nga works ongoing from station 0 plus 90 to station 37564, amuning una natong nga set of contracts. Ang coverage siya to need Banwasang Kalinog, Lambunaw, Haniway, Badzangan. Amo ni mga areas na kung tadiin may nasib na kita nga development, makita na gid naton ang mga canals na ginpasad sa aton ng mga local contractors. Meanwhile, may aramang kita nga ongoing work sa Zone 2, Main Canals 1 to 6 ang coverage naman sa ni portions ng Lambunaw, Haniway, and Badzangan. So, ongoing man ang work sa ni and substantial na ining atong nga accomplishment sa sini nga mga areas. And recently, amo tong nga bako kayo na katropang Josil, ang portion naman sa Kabatuan going to Tigbawan, amo ni ang na-award naton just last month of May. Kung sa diin, nakamobilize ng atong nga mga contractors and some of them have already started excavation works or earthworks in preparation for the construction of the canals.
1: May mga barangay na sini or municipalities nga recipient na, buta mo sini functional na nga ito sining irrigation canal para sa mga kuluan tubig sa ito sining mga farmers, Mr. Cordero.
0: Well, pero para ma-clarify siguro, katropang Jose, no, ang atong nga Highline Canal, wala pa siya sa na-generate na irrigation area. But ang atong nga Libunan River Catch Dam, which is separate sa nga dam, sa duwa natin ka main dams, may ara na siya na-generate na service area, which is ara sa Banwasang Kalinog, kung sa din, amunin ginatawag natin nga Zone 1 Irrigation Sump Project. So Zone 1 Irrigation Sump Project, last year, may na-record kami ng 500 hectares na na-provide natin sa initial pa lang preliminary irrigation kaya hindi patal na sa operation phase. And this year, ang ating nga mga farmers sa Banwasang Kalinog, particularly sa barangay sang Bado, Pag-Aglibakaw sa Banwasang Kalinog, katropang Zosil, nag-try sila nga mag-third cropping bangod na may tubig kita sa gihapon na halin sa aton Alibunan River Catch Dam. And gina-expect natin na sa sining bulan sang Hulyo, maka-harvest na sila for third cropping milestone ini katropang Zosil because first time ever sa mga farmers natin sa Kalinog na naka-third cropping sila because may partial na kita na irrigation component or irrigation canals na nag-function as part of the project.
1: We wonder kung paano natin paususon, no? Ako mismo personally, nag-wonder lang kung paano natin paususon ng tubig. We do understand yun yung irrigation system and canals ngayon, mga high-rise canals natin, gravity lang niya, nagpailig sa tubig. Ang route niya siya, no? Agi sa Kabukiran, dira sa Kalinog, lapo sa Kabukiran sa Lambunaw, lapo sa Kabukiran sa Haniway, paidalom, abi, diri pakadto sa Badzangan area, Mina area, and tabok sa Kabatuan, Mr. Cordero?
0: Yes, though. Amo na ang ruta sa aton na irrigation canals, katropang Josil, and matuod din na nga by irrigation ang distribution natin sa tubig. Wala kita mga pumping stations, wala kita mga pumps along the way nga nagabumba sa aton tubig. Ano lang gid ni ang gravity langgid ilig langgid sa tubig ang ginasunod naton. And generally looking at the profile sa aton nga mga areas kung sa di nag-aagi ang aton irrigation canals katropang Josil, halin sa higher elevation going towards a flatter slope or lower elevation para halin sa babaw mailig lang ang tubig without intervention. And kung makita ninyo sa aton nga mga Facebook posts na katropang Josil na ang aton nga mga irrigation canals ang ginaagyan sini nga mga rota hindi basta-basta because some of our irrigation structures are passing through rivers. Gitabok sila sa suba. That's why ang aton nga irrigation canals may component nga double barrel, mga siphons, hindi lang siya direct all throughout open channel. But kung gaagi siya sa mga depressed na mga slopes, ginalantaw sa aton mga designers, despite nga manubo ang slope, makailig yapon ang tubig pakadto sa aton nga mga designated na mga farmlands. That's why medyo massive kag medyo complex ang aton nga construction activities.
1: Ang kanal ngayon sa high-rise canals na ito, ng mayroon nga kanal nga agyan sa tubig sini, ano ni, just a pure excavation or cementado ini, just like other irrigation projects nga functional na subong, Mr. Cordero?
0: Ang aton Highline Canal, katropang Josil, majority gid all throughout sa iyang yung structure, no, is concrete canals niya siya. Reinforced lining ang aton nga trapezoidal design and then may mga siphons, kag may mga double barrels, kita nga all concrete. Pero ang ato naman nga mga may iban kita nga mga main and lateral canals. Depende na ni sa volume sa tubig na nagalabay kag sa pressure sa tubig. May araman kita nga sections nga earth canals ang atong nadisenyo. So combination ni siya sa earth and concrete canals, but ang atong nga main conveyance, majority sa iya nga structures are concrete nga mga canals.
1: As far as ang irrigation project, we don't understand damo diya linibo niya ka mga farmers sa mga binipisyohan na Mr. Cordero. May timeline na kita kung mga saan o ayhan kita maka paumpisa sini or if not maka fully functional ining projects nato niya sa irrigation components ng GRMP.
0: Katropang Josil, with the progressive works now sa DIN, nakita sa 86% sa implementation sang ating project. Very positive did si Manager Boris na we will be able to complete all structures sa irrigation na component before the end of the year 2027. December 2027 ang pinaka-target naton. And after sina, by first quarter of 2028, ginalantaw naton na fully operational na gid ang aton nga project, wherein maka-irrigate na kita sa 31,840 hectares nga farmlands diri sa province of Iloilo. To note, katropang Josil, 9,500 sining area, new areas for irrigation, or amon yung mga areas nga gahulat lang sang ulan sang una, but now mahataga na naton sang serbisyo sa irrigation.
1: Mm-hmm. Ang isa pa gid diri ka concern iniya labi na gid sa Iloilo City, ang MIWD kagang MPIC, Metro Pacific Water, Iloilo Water, MPIW. They are waiting sang possibility nga makakontrata sila with NIA, with National Irrigation Administration, nga dira sila man partly makuha sang supply sa tubig converted to be potable water sa ila siring operation. Para makasupply diri sang kinanglanon sa siyudad. We don't know kung naumpisahan ining negotiation. May mga initial talks na party diri, Mr. Cordero.
0: Katropang Josil, ang aton na project, isa sa mga benefits na is mayara kita allocation for bulk water, which is equivalent to 1 cubic meter per second. And among those interested parties na nagpabutyag sa ilang interest sa pag-develop sa sining bulk water component is ang Metro Iloilo Water District. And as of this time, there are ongoing talks about this one. Medyo hindi lang po makahatag pa sa detalye while the talks are ongoing. But it's our central office that's handling this proposal coming from interested parties, including MIWD.
1: I see. Buta ba doon beyond sa poderiya sang niya Region 6, whatever transactions pertaining to that, kung partiya sa pagkontrata sa niya sang any water districts for that matter, nga dira sila makuha sang supply sang tubig, it's already with the central office. Why na niya role, why niya papel yung Regional Office 6, Mr. Cordero?
0: Well, ang ato naman yung Regional Office 6 or particularly ang Project Management Office with ni JRMP2, part kami katropang Josil sa nag-evaluate sa mga proposals. Ang ato nga regional manager with also the concurrent project manager sits as the additional member, provisional member sa ato nga lease agreement selection committee or LASI. Amon sila ang nag-evaluate sa proposals. Kung ang proposal pertains to any project sa Region 6, mapungko as provisional member si Manager Boris. So, as part of the technical team ni Manager Boris, isama na ko sa magbulig evaluate sa mga proposals na aton na baton. But the decision will always come from the lease agreement steering committee subject to the approval of our NIA administrator.
1: Pero we do understand primarily ang serbihan niya sa GRMP project na to is irrigation mo. So kung may irrigation kita nga supply sa tubig abi through the irrigation system ta, dira man makuha, may makaya pa, may sobra pa nga pwede makonsumo sa mga water districts just like there is a siyudad sa Iloilo, MIWD, Mr. Cordero?
0: Well, katropang Josil, ang aton nga distribution sang water, nakadesenyo na gini from the very beginning. Ang aton nga component for bulk water, may allocation na gina siya nga 1 cubic meter per second from the very beginning. So, ara na gina present na gina siya. While ang aton nga computation naman sa atong discharge for the irrigation component ara man nakaput in place siya. So lesser ang opportunities na mag-conflict ang ininga duwa nga uses sa atong nga tubig because from the dams nakadesenyo na may queue na o may discharge na sa tubig na nakaplano for each of the component.
1: Mm-hmm. In short, sining hindi man makaya sa GRMP ang pag-provide sang bilog nga demand, for example sa MIWD, pero makaya niya nga balig supplyan in short sini pwede nga mangin isa sa mga sources sang MIWD sa supply sa tubig para i-distribute diri sa mga consumers sa MIWD sa siyudad sa Iloilo. May ara gid nga maalukar ang GRMP.
0: Yes, matodi na katropang Josel, may allocation gid kita for bulk water. As I have mentioned, I'm not 1 cubic meter per second or around 86,000 milliliters per day. Pasensya lang kung magdasala ang ako na 86,000 liters per day yata ang conversion sa 1 cubic meter per second. Amo nakadako ang volume sa tubig na din-allocate natin from the start of the design sa project natin intended for bulk water component.
1: Mm-hmm. We don't understand niya ini na conceptualize the way back 2011 or 2012 pa Mr. Cordero. 14 years ang nakalipas na. What causes the delay sini sa completion sa project because it takes 14 years para nga makita tang porma pero ay pagyapon matapos sa Mr. Cordero.
0: Well, katropong Josel kung ato ng tawo na matuod na medyo malawig ang ato nga implementation sa sininga project. But if you look at the project now, katropong Josel, ma-realize natin nga it is not a complicated project, but rather it is a complex project because there are many components na ginalantaw natin from infrastructure going to social and to environmental components. Hindi lang niya tanan pagpatukod sa dam, irrigation canals, ang components ng ating project. But there are social preparations, social interventions that deals with people affected by the project, people that will become the beneficiaries of the project. And we also deal with the environment, may environmental aspect ang ating project. It took us a while to start the implementation of the project because number one, madamo kita sa mga pre-construction requirements that we need to comply with. One, there's the fee and prior informed consent process. Kung sa diin, din kuha natin ang informed consent or pahanugot sa aton ng mga IT communities to implement the project. Katropang Josel, for the benefit of our listeners, ang aton ng tatlo kadams makiagin tukod natin ini within the ancestral lands of our indigenous peoples called Panay Bukidnon dito sa Kalinog. And in order for us to start with the project, kinahanglan naman makuha ang ila informed consent, ang ila nga pahanugot. And we did this twice. One, during the feasibility study, and second, for the implementation of the project. Hindi naman ni pwede madalion ng ininga proseso bangod kinahanglan naton nga respetuhon ang decision making process ng aton nga IT community. So that's one. Ikaduwa, first time ni sang Korean Exim Bank nga naghatag sa aton sang pondo atong sang pondo naton for project implementation through Economic Development Cooperation Fund na magpatindog sang isa ka large scale na dam. So first time nila magpahulam sa ila korta para ipatukod sa dam. That's why medyo strict sila when it comes to environmental and social safeguards. Mind you, katropang Josel, no, we started working complying with the requirements of the EBCF Korea Exim Bank in 2014 and naubos naton complete initanan ng mga requirements in 2024. So every time nga may gina-comply kita ng mga requirements, gahatag sila partial approval until makalabot kita sa bidding, paabot sa bidding until the implementation. So that's one. And that's also a major challenge sa atin na implementation. And medyo nagka-problema man kita, may restrictions sa mobility during the time na nagka-pandemic. So all of these factors, including many other factors in the implementation of the project, nag-sum up that caused the delay of the project. Not to mention, pagdili katropang Josel, weather is a major challenge in the implementation of the project. Tungod nga may massive ang aton nga excavation works, kagang aton nga concreting or paggamit sa concrete mixture. So, kung hindi maayo ang tiyempo, kung maulan nun, medyo mabudlay man on the part of our contractor to continue their works. Kasi iba natin, ng mga areas are flooded for 2 to 3 days before makabalik na naman obra ang aton na contractor. So, these are some of the contributing factors that I can enumerate as of this time, Katropang Josiel, that led us to some of the delays. But we are now positive that we have overcome these delays and positive that we can finish the project before the end of December 2027.
1: Oh, atong mga observations ang una kag atong mga issues raised pertaining to the stability of the structures nga gina-construct naton, labi na gid ang mayor nga kanal pa panaog no sa bukid dere sa Kalinog. Alin sa mayor sininga dam na address ato ang concern pertaining to the question as to the stability of the structure, Mr. Cordero.
0: Patropang Josiel, that's one major factor nga din aton gid nga din tutukan, especially with the construction of our dams. Bukod ang aton nga dam Halor High Dam sa Patropang Josiel is 109 meters from the riverbed. So, isa kag tunga nga Injap Tower na ang iyang kataason. Kung makita natin ang Injap Tower sa tabok siyang sa kadako nga mall diri sa Mandurial, no, amo na kataason sang aton nga Halor High Dam. That's why si Mia very ano siya, very actively conscious gid siya sa aton nga pag-prepare sang foundation sang aton istruktura, because it will require vigorous treatment sang aton nga foundation before we can start the construction of the dams. And I'm happy to inform you, Katropang Josiel, nga I was there, I was personally present during all of these major technical developments sa pag-treat sang aton nga foundation sang dam. In fact, may ginhay pagid ang EDCF Korea Exim Bank na European-based na mga experts to look into the actual laying of the foundation sang aton nga structure, particularly our high dam, during the time of the pandemic. So, muna may gamay kita nga delays, because during that time, may mga experts kita nga binahulat na mag-abot halin sa abroad, but na-restrict ang ilang mobility, ang ilang movement because of the pandemic. But these experts were able to arrive here in Iloilo to check on the foundation works of our structure.
1: Oh.
0: For the irrigation component naman, Katropang Josiel, ang ating team, particularly our material testing team and the design team, sila ni ang nag-actively nag-check ang quality ng aton nga works, including ang stability ng aton nga mga slopes in the construction site.
1: Okay. Testingan na pero sa nagliligan sininga mga linog, we don't understand earthquake already nabatsyagan na naton diri sa Iloilo. Sa mga nagliligad niya mga pagtayog paglinog so far, based on observation and based on inspection sang NIA, may napiktuhan sa aton nga structure, Mr. Cordero.
0: Well, maswerte gid kita Katropang Josiel, no, nga after several earth shakings na experience naton diri sa probinsya sang Iloilo, during our monitoring and our assessment of our structure, wala kita sa major recorded ng mga damages. May ada kita nga seismic monitoring facility or equipment na naka-embedded sa atong nga dam. And ang mga readings ng sininga mga seismic instruments naton, plus ang atong nga observation sa foundation gallery. May foundation gallery ang atong nga dam. Normal sa gihapon ng aton nga mga structures, wala sang cracks, wala sang damages nga na-notice or na-observe ang aton nga team, plus fully functional ang aton nga seismic facilities.
1: Mm-hmm. Speaking about this project, we don't understand billion gasto naton dari Mr. Cordero, pero may ari ini avenue for the government, just like the National Irrigation Administration, sa aspeto sa ginatawag nato sa nga return of investment. May ara ay han ining pwede manegosyuhan or maka-generate income for the government, if not for the national government, para iya sa National Irrigation Administration or iya sang local government units ang Kalinog, Mr. Cordero.
0: Well, ang ating nga project, Katropang Josiel, the last time na gin-evaluate kita sa Department of Economy, Planning and Development or DepDev, ang ating nga economic internal rate of return was around 11%. Kung sa diin, ang passing rate is 10% para maka-generate sang benefits ng isa ka proyekto more than its cost. So above kita sa threshold na 10%. And one important thing to note is, ang ating na project, hindi siya directly gidno mag-generate sang income for the government because irrigation is with the farmers. So economic, mag-generate siya sang economic activity that will make sure na ang income or kwarta nag-circulate sa atong nga area, sa locality, sa atong economy. But of course, yes, I agree with you, there are components that will generate direct income for NIA, which is in the form of our renewable energy, kaya lease, mag-undergo siya sang lease agreement alongside with the bulk water, which will also generate income through these agreements with the future or prospective partners.
1: Mm-hmm. If in case ka mag-fully operational ni Mr. Cordero, ang tanan niya component, Sanghala o River Multi-Purpose Project na ito niya ini, kay sino primary responsibility ining maintenance and ang operations siya, it's with niya or somehow part of the operations will be given to the local government units, just like for example in mga kanal nga nag-agi sa mga LGUs, Mr. Cordero.
0: Well, as of this time, based aton nga original plan katropang Dosil, the maintenance and operation of our structures, especially the dams and the main conveyance, will remain with NIA. So si NIA, gid niya ang ma-maintain, si NIA ang may annual appropriation for the operation and maintenance ng aton nga project. Ang aton naman nga main and lateral canals, the smaller canals, usually it's still with NIA, but we partner with our farmer beneficiaries. Our farmer beneficiaries are organized into irrigators associations or IAs, mga ginatawag namon sa NIA, katropang Jotil. So ating nga mga IAs, sila ng partner natin sa pagpatubig, pagpag-maintain sa aton nga mga irrigation canals. The smaller canals are usually maintained by our farmer beneficiaries or our IAs through our irrigation management contract or irrigation management transfer or IMT nga program ni NIA. May allocation na gina-provide si NIA for our farmers, may bayad ina sa atong nga mga irrigators association para sila ang mag-maintain sa kanal na nagalabday lapit man sa ilang respective areas. For the local government unit, depende pa ina sa magiging final natong nga plan for that Mandanas ruling implementation. But as of this time, all the canals will remain with NIA, with the smaller canals maintained and operated in partnership with our irrigators association.
1: Oh. Lastly, Mr. Cordero, ang partiya sa concern naton, ang pinakauna nga concern gidya sa pag-conceptualize ni kag the first phase of implementation, ang acceptance mo sang community. We do understand madamo sa mga displaced, they were relocated somehow, may mga resistance. Kamusta nang acceptance nila subo nga partly operational na ang ato sininga dam, Mr. Cordero? So far ang pag-address sang ila sininga mga concern, primarily sa National Irrigation Administration, kamusta, Mr. Cordero?
0: Well, I will agree with you with Katropang Jotil that we had a hard time when we were starting the project because we need the social acceptance of our stakeholders, the acceptance in general of our stakeholders and the general public. But we are happy to inform you na even through the difficult process sa pagkuha at sa acceptance ng aton ng mga stakeholders, naging steadfast si NIA, kag naging transparent siya sa aton ng mga stakeholders. The reason why na-complete na to ng aton ng mga dams na wala kami sa major interruption na natabo related to the community na ginapunggan kita or na nag-rally sila against tatukod kita sa dam. There were oppositions, of course, hindi natin ma-fully address din ang tanan-tanan ng mga concerns ng aton ng mga stakeholders. But these oppositions, we tried din nga i-address sa aton mga opisina. Just to let you know, katropang Jotil, since wala kami major interruption sa implementation sa aton project, masilingid namon nga gina-enjoy namon naton ang full support sa aton na community. In fact, sang una, mabudlay sa amo na mag-discuss sa ila sang compensation kung mag-agya, kung malunod ang ilabalay o magubang ilabalay o ilang mga properties. But now, with our relocation site, may ara kita isa ka relocation site dito sa Bukid, sang Kalinog, particularly sa barangay Kahigon sa Banwa, sang Kalinog, Katropang Dosil, very well accepted kita dito. Kaya nakita nila na ang pumisani niya ng mga social and environmental interventions, including livelihood programs, gintuman gid sang atong opisina. So that's one way of showing our stakeholders ang sincerity sang atong opisina to address their concerns while we are implementing the project and eventually maging partner natin sila sa operation sang project. In terms of right-of-way acquisition, Katropang Josil, mayala kita nga mga priorities na ginapatuman sa Bong. Land acquisition is very document-intensive. Gintunan, ginamon, Katropang Josil, na ang iba natin ng mga stakeholders may problema sa documentation, but we are doing our best na ma-address, inigin-assist natin sila. Samtanggang ulit sila sa land compensation, ginauna natin ang non-land compensation, which are lesser document intensive, amuning bayad sa kahoy, bayad sa balay, sa mga pananom, may disturbance allowance, vulnerability allowances, amuning ginauna natin yung list para sa panginumulat ang land compensation, may ara na nabatong na bayad ang ating nga mga stakeholders.
1: Okay, with this, we would like to thank you, Mr. Cordero, sa tiyempong ini, kag sa inyo, dara sa NIA, for giving us the opportunity para ma-inform na to ng ato sila ng mga tagpalamati, may kang tanan sa status karon sang Halaor River Multipurpose Project. Lastly, Mr. Cordero, minsahi sang NIA or National Irrigation Administration sa tananta sila ng mga tagpalamati, labi na gid sa mga supposed to be beneficiaries ini, sa mga mangumata, Mr. Cordero.
0: Yes, thank you very much, Katropang Josil. At the onset, on behalf sang aton nga regional manager, kag concurrent project manager sang JRMP2 nga si Engineer John Alboret, we extend our sincerest gratitude and appreciation to our partners sa XFM, no, for giving us this opportunity nga mag-share sa inyo sang development sang aton nga project. Sa aton nga mga stakeholders, especially our farmers, our brothers, nga mga indigenous peoples, members of indigenous peoples, communities, and the rest of our beneficiaries sa project, ang aton nga opisina nag-implore good sa inyo kadayon nga pag-suporta at pag-intende sa aton nga mga efforts to complete the project. Ang aton nga proyekto, massive siya in terms of infrastructure. May mga complex na mga environmental and social components. That's why hindi kami pwedeng madali on. Hindi kami pwedeng pagpabayaan lang ang implementation. We are looking into the implementation activities to make sure nga mas malawig natin kung maging mapinuslanon with ang ining proyekto nga aton nga ginapatuman sa Subong. So, ang inyong suporta pagpadayon nga kooperasyon sa aton opisina is a major factor para matapos naton ang aton proyekto based on the approved calendar.
1: Okay, with that, Mr. Cordero, salamat gid kag good morning sa inyo dara sa National Irrigation Administration.
0: Maayong aga and thank you very much.
1: Bullseye. There you are, si Mr. Steve Cordero, ang spokesperson sang Halaor River Multipurpose Project 2. Right now, ang tanchar sang NIA, mga 2028 ma-fully functional. Matapos ang ining proyekto, especially ang irrigation component. Damo sang component, number one, may hydroelectric plant component. Under negotiation pa, looking for investor. Number two, ang renewable energy pagid nga component niya sini, and that is the floating solar panels. Pabutangan sa mga solar panels nga naga-lutaw dira sa area nga may tubig. Estimated around 30 hectares. Mga 30 hectares that could generate mga 10 megawatts of power. Yadi pa, mga taga Kalinog, labi na gyud Kalinog, Lambunaw kay pingakabanuhanan, pwede makaya sinisuplayan basikon na bilog nga Eleco or half sang Eleco 2 Ilico 3, Ilico 3 there is Northern Iloilo, Ilico 2 basi makaya ya supplyan balahaw. At least na lala surprise, ha? Pero they are looking for investors. In short, sini, may manegosyo da. Sa negosyo dira, tikabay pa hindi man malugi ang gobyerno. Hindi man malugi kag matamaan ang tao because we're looking forward nga makabaligya sila sa mas bulo barato sini nga supply sang kuryente. Kung may arada sang renewable energy sources kita just like the hydroelectric power plant that could generate mga 6 megawatts plus ang solar panel, floating solar panels that could generate mga 10 megawatts, mga 16 na. 15 to 16 megawatts ay Sagwak Electric Company coverage ni makaya niya. Inaya sa sa component sa elektrisidad. Ang pinakadako diri ang component para iya sa mangunguma. Amo ining irrigation canal component. Ongoing ang construction sa ila sining mga mayor nga kanal. Para maintindihan tatanan, mayor nga kanal nga naga-connect dito sa dam sa Kalinog. Sementado na. Naagi na sa kabukiran sa Kalinog, malapos sa Lambunaw, malapos sa Haniway, pagkantos Kabatuan. Ang pag-ilig sa tubig, hindi kay ginapush ang makina. But by the use ng ginatawag gravity. By virtue of gravity. In short, sini, padalusos lang ang tubig. Bulyada lang sa tubig ang mapailig sa iya. And that is for the irrigation component. Hindi man niya whole year round ang irrigation mo. Nagapaandar kita kag nagafunction ang irrigation, especially during sang tiempo nga waay ulan. In short, sini second cropping most likely and the third cropping. Ang first cropping, why kita dako ang problema? Second cropping, why kita halos dako ang problema kag consumption ni sa tubig halindara sa hala or if in case, kundi sa third cropping. Part of the second cropping, ang ending stage sang second cropping, inang kinanglan mo na mag-abuno or kinanglan mo na magpatubig para hindi magtangas bangag ang imo sini nga alanyo nga humay. So, gamay lang ang kinanglan niya sini. That's why nga pwede pa makabaligya sa interesado sini nga water district, maaka-allocate sang volume sang tubig ang GRMP. Ang dam naton dere sa Kalinog, if in case. Just like the Metro Iloilo Water District. Nga ti nakipag-consortium with the Metro Pacific, now called as MPIW, dere sa siyudad sa Iloilo. Amo na ang posible nga mangin benepisyo niya. Para sa aton, dere sa siyudad. Para iya sa uma, importante, irrigation sa mga talamnanan. Now, here's the issue. Corollary issue. Why pa sang pronouncement ang national government subong with the realization of this project? Amat-amat na naton ining mabatsyagan ang epekto niya. But there's supposed to be a moratorium to land conversion, especially agricultural or farmlands. Dapat may ara na. In those areas, pareho sabi sang Kalinog, Lambunaw, Haniway, Kabatuan, Mina, Pututan, and all municipalities nga ang ila sini nga mga talamnanan or farmlands makover sang irrigation. Kay kon makover sang irrigation kag may existing irrigation canal na and functioning irrigation system, ang duta supposed to be ang farmland is non-convertible. Hindi mo na pwede ma-convert strictly. Ara man na da sa uton niya ginutod na da ang irrigation canal para patindugan subdivision mo. May isyo na. That's why dako isyo da sa may San Miguel area, uton area. Inutod na da, may isyo na da nga inutod ang irrigation canal. Hungod niya ginutod la. Nangin non-functional kay pinabayan. Kay ginpabayan, gin-convert into residential. Tamo na patindugan subdivision. Nadula ang irrigation canal. So, sa subong, kay kadamo sang conversion, kay kadamo ang mga land developers, subdivision developers, dapat nga initanan, ma-manage sang gobyerno, especially national government, and the provincial government of Iloilo, as to moratorium as far as conversion of farmlands ang paghahambalan. Kay tibasi kon why pa ini ma-realize na hambal nga, oops, ipa-convert ta ini hingagawon ta subong. Hingagawon ta until next year, 2027. Kay wala pa mag-fully operational ang irrigation system via GRMP project. Ang dam na ton daras kalinog, convertible pa. Di dapat, subong pa lang, forward-looking na kita. Basi pag muklat sa matata katropang Alex, ang matalam na nan sa kilid sang irrigation, mayor irrigation kanal sang National Irrigation Administration sa niya, basi kon ginatubuan na da sang subdivision, ha? Basi kon may ara na pamalay nga nagatindog sa farmland subong, kay ginpatubuan na nila bengat-bengat kagbingala para nga kuno unutilized na ang farmland kay ibaligya sa kay subdivision developer. Diba? So dapat subong maakto ng local government units ni in consultation and coordination with niya DAR, Department of Agrarian Reform and the Department of Agriculture pertaining to that matter. Ti subong may ara ayhan kita sina sang amo na subong na instill niya nga kasuguan diriya sa Iloilo. Why pa pronouncement kita from the national government even though we have existing laws right now pertaining to conversion of farmlands especially. Ti pwede mo na mag-convert kung rain fed, in short wala irrigation. Pero subong may irrigation na may plano na may istruktura na may mapa na may ruta na galing kay TY pa iban makutkutan. Diba si hingagawon bala kaghimoon subdivision pareho sa ginabaligya to bla kilala ni katropang Jan Renoy noy maagid ang irrigasyon teo ginahingagaw baligya subong kag ginpatubuan ang tubengat-bengat kag bingala kilala mo bengat-bengat kon sa uma kamo nagdako kilala nyo na grass ina ha buta man sa ni hilamon ang bingala hilamon mana daw katulad bala ini sang ginatawag tang karabaw grass pero nagataas yung bingala kag nagapamulak. Ha? Ang ginakumpay tas ang unab sa karabaw, kag baka, bingala, tawag tas na gatubo sa katalunan, gatubo sa kakapihan, kaya sa kasagingan, bingala ng kalabanan, gatubo day. Ini mga biyan is corollary issue that we need to check with the local government units. Galing way na tatsyempo sa ato sila nga pagparagad, nagbundak naman ang ulan dari sa syudad sang Iloilo right now. Grabing pagbundak ya kag amat-amat naman nga nagahinay. Why na tatsyempo is turbo time, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before and loving-loving mag-turbo dietary supplement for men. Mabakal nyo na sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic may libre pang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center arada sa iyang building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon da ara da piling magbakal turbo da Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, our coffees, ang Santhon Plus Coffee Mix, ang Santhon Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, ang Vision X Plus Turbo, ang Sis the Pain, ang Clear Skin, arada, ang Santhon Plus Herbal Soap, arada, Santhon Plus Santhon Plus Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, pwede ka mo kabakal da, sa clinic, kompleto na da, and my program of supplementation niya gina-offer. In short, pwede ka mo nakapakonsulta kag makapamangkot kag gabayan ka mo ni Doc Ray. Kung anong inabatsyag ninyo, kag kung daw pamatsyaga ninyo, daw dira padulong inabatsyag ninyo, may ara dira sang program of supplementation. Libre ang konsulta. Kanto lang ka mo sa klinika. Bullseye! Well, why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye? Sa tanan nga nag-upod sa ato sa ringa pagparagad, thank you gida sa ato sa mga taxi patrollers, ang mga class members, salamat gida, ang mga tagparamati tanga nag-upod gid sa ato na adlaw-adlaw. Kag kung kinanglan ninyo gani ang venue para sa inyo, okasyon, celebration, kinanglan ninyo ang caterer, contact lang kamo sa The Crib Kitchen Cafe. Arada sa Don Francisco Village, MS Del Pilar, Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kung car wash naman, galing kay gaulan, no? Magulaw-ulan, pakarwas din kamo, kapin pa kung nagabiyahe kamo, blakilid sa baybay, kilid sa dagat. Arada sa Quick and Clean Car Wash, kilid sa Alta Chera Church. Pangitaan nyo na si Mr. Franz Fuentes. kag sa kapareho sini kanamit gidya ipainit-init no kun hindi kape pansit mulo pero kun pansit mulo ang napangita ambal ni Kap Boss kaon kay kapansit mulo nga Biyernes kabla magkaon Sabado kagutumon bla Kap ising pansit mulo ara na may servings da sa GT Mall Pavia kag mulo ara man da sa SM City kag sa Atria basta pansit mulo Kap ising pansit mulo. Why not at siyempo sa ato sa ringa pagparagad. Thank you for joining us. That is sa XFM 100.7 Iloilo. Happy weekend sa inyo tanan. Sa technical side, upunta si katropang John Ray Bertiz and katropang Alex Saspa. And upod man ang mga student interns from West Visayas State University para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Joseph Banias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
6: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.

0: nga to? Mugwa ako diri sa kwarto. Doon dito na garin sa kusina. O ba ang ako?
1: Si Limya, nahinalian sa nakita niya sa salog. Nakita niya ang kahimtangan sa iyong anak.
2: Edgar! Anak! Edgar!
1: Nadulaan siya sa pangalibutan. Karon, babalik na ako sa akong lawas. Kag magpakuno-kono, nga nakibot sa nadangtan ni Edgar.

0: Ana.
1: Nemia, asawa ko.
0: Nagtabo kay Rodney. Nagtabo man si iya. Nakakamos sila. Nga daw hongon sila ginhalitan.
1: Nemia?
0: Kung sino man nagbuhat sini, may kaaking siya sa ila. May aragin.
1: Bisa nagkapulisan, nagalibog man ang ilawulo. Kung sinong sukto nila sa latabo. Kasubo ni Rodney, wala sila sang dakpon o kung mahimong suspect man lang.
0: Edgar, anak ko. Anak ko.

0: ganin niya. Nagapakigunong ako sa natabo sa anak mo, ah.
1: Salamat kita, amiga Ana.
0: Ay, naluwigid ako sa nadangta ni Ihado Edgar. Magpakabakod ka lang, Mika, ah.
1: Hindi ka magkabala ka. Okay lang ako, ah. Wala ako sang mahimo. Puro may ning pagbuot sa mahal na Diyos. Inalang ugaling, kasakit sang iyak kamatay.

sinemya. Dumalibayon siya. Samtang nagahikot sa ngamon pamahaw sa kusina. Napiyahan ko sining pila na kaadlaw. Doon nagbalik ng kapagsik niya. Nagayom na siya. Kaginati pa naman niya ako.

0: Pareho sa ginbuhat niya sa kinantan. Maayo naman ko na mo. Sa katapusan, malinong na ang pagpuyo namon. Wala na sang istorbo. Wala na sang kaagaw sa iatensyon sa akon.
1: Ay, Rico, handa ng lamesa. Makaon na kita.
0: Ara na.

0: Din bakal ko na kay na kay migaan na ah.
1: Oh. Wow. Kila Win?
0: Oo. Nagluto ko no si Pari Win siya. Gani nagbakal ko ah. Kay siling ko. Basi gusto mo nga magpanumsuman karon. Pagkatapos panyapon.
1: Oh. Salamat gid ni Mia.
0: Ano ka bala? Para ina lang. Nakaibalo man ako ah. Nakinahanglan mo man nga mag-relax-relax matapos ang makapoy mga obra sa uma.
1: Ate, sige. Mabakal ako sa ilimnon sa tiyanggi.

hamok ng tulog niya sa kahulugbon. Karon, suguran ko ng akong buluhaton. Kilat lang ang wala sang balos, Rico.

0: Ba, masanag na. Aga na dali. Babangon ako.
1: Ma! Ha? Ano yun eh? Hindi ako makahulag? Ba! Hindi! Naghapos ako dali sa papag. Kagano'y ni? Napalibutan ako sang dinamita? Pati nga kung lawas, may nahigot na mga dinamita?

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan
6: at masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa adlawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

0: grupo kini. Sigurado, hindi na ako makilala. Tungod mawasag na ang kalawasan ko. Hindi. Animal, kalahin sa mabatsyag ko. Kalahin sa kakulba ko.
1: Oh, nagabugtaw ka na gali.
0: Oh, ba? Nimya? Anong buot sa lingon sani?
1: Ha? Ang buot sa lingon sina, nakaibalo na ako. Na ikaw ang manugbarang na nagpatay sa ina ni Rodney kag Edgar.
0: Hey, ano?
1: Sapat
0: ka! Anong pala ginapagambal mo kayo
1: natin? Hindi ka naman pa kuno-kuno pa. Nakita mo ini?
0: Ha?
1: Amo ining ebidensya?
0: Ba? Ba? Ginapoy mo sa ako ng libro nga.
1: Madugay ka na ganin na gatoon sang kademonyohan?
0: Nimya ka kakwan.
1: Kriminal ka!
0: Nimya! Nimya! Malihog buhi ako dali.
1: Bilang manugbarang! Nahimo mo nga palok po ng lawas sa biktima mo.
0: Ma! Nimya! Hindi! Hila! Ginsindihan mong mitsa! Hindi! Hindi pa pa niyo na ginaplano mong buhaton, Nimya! Hindi!
1: Hindi ako manugbarang. Ako ang masarangan ko nga palok pon ang lawas mo. Kani ba handa ka? Mabatsyagan kag maagyan mo kung paano mo ginpatay si Rodney kag Edgar. Sapat ka! Demonyo ka!
0: Nimya! Nimya! Papatawaran na lang ako! Nimya! Ginaako ko na nga akong sala! Abang nabuhat ko lang ito sa sobrang kong pagpagamahal sa imo!
1: Oo! Oh. Salamat sa pagpagamahal mo nga ina. Abang hindi ko mapatawad ang ginbuhat mo sa duwa ka tinuga na nangin mahal sa akon. Kani paalam.
0: Nibya! Hindi! Ginsindihan mo mga dinamita!
1: Tira ka na! Ikamusta mo na lang ako kay Satanas! Dali ako! Magba ako diri sa balay!
0: Nimya!

Pagsupok ng amon balay. Kagdadala sa pagkasunog, ang naglapta nga kalawasan ni Rico. Kagwala ko ginhinulsulan ang ginbuhat ko. Subungkid, makadba ko sa police station. Masungka ko. Kag isugid ang ginhimo ko nga krimen.

0: Ano?
1: Oo, Jason. Kadasig lang sang kita po. Wala kita nakatigayon sa pagpugong sa bulok aton sang amo nga babayi. Apang sapiak nga bayin. Wala niya ginpalagyuan ang ginbuhat niya, Jason. Kagsunod sa ginsugid sa nga akong katropa. Nagbalos lang siya sa ginbuhat sa nga mga lalaki. Sa tuhaga tinuga nga nangin mahal sa kabuhin niya. Kagsubong, ato na siya sa kustodiya sa kapulisan. Kagmahimo, nga mabilanggo siya sa krimen nga nabuhat niya, Jason. Gani, bisan wala kita nangin bahin sa among kadalagan. Nalipay ako, Jason. Tungod ni Sulbar naman ang among kaso. Nanangin, palaligban sa bahin sing kapulisan.
0: Gusto ka, Katsuri. Kag nagadayaw ako sa kaisog sang among babae.

0: Ay, may ganim niya. Tubtob sa bong. Daw hindi ko yung makapati nga nabuhat mo ato.
1: Ana, wala ko nang hinulsal sa kinbuhat ko.
0: Paano mo ito nabuhat, man? Kagpaano ka nakahibalos ang tanan?
1: Likom kay Rico. Ginpanilagan ko siya. Sugod sa natabo man kay Edgar, ang natabo kay Rodney. Dito ko nagsugod ang akong pagduhan-tuha sa iya. Kanisugod sa to, likom sa iya, ginpanilagan ko siya. Dito ko nang pamatundan ko, kuno to kiban, ang malain niya nga hili ko ton. Nagatoon gali siya sang buluhaton sang katulong. Yan ginsumpa ko sa kaugalingon ko. Hatagan ko sang hustisya ang kamatayan ni Rodney kag ni Edgar. Ginpabatsyag ko man sa iya ang masakit nga kamatayon sang duha. Kag wala ko'y nagidahinulusulan, Ana. Wala. Wala.

0: Han, ang bulay niya. May sungasahe isang babae. Apa, ang wala ko lang nahangpan. Kung nga, wala na hinambitan ng akong gwapo kag superhero nga po, ha? Anay ka gani. Kinanggan niya masugilanon ko ang ako na po. Gonzalo, paula ma ako anay sa cellphone mo, be!
1: Karoon ka lang, tay! Nagahulat pa ko siyang tawag sa mabakal sa mga baboy ko!
0: Mahulat naman!
2: Santo Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, kinasold ng nga ng Santo Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santo Black Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santo Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santo Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delphi.

0: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines last 10:46 na sa aga kagaling nga oras ang builog nga ginadulong sa inyo sang Santo na Vitamin C. Ang alkaline based kagaling acidic nga Vitamin C, ang Santo Vitamin C ang nagabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agod malikawan naton ang mga pamalatian. Sa subong nga tiyempo nga nagaulan-ulan, dapat mangin mabakod ang aton nga immune system, dapat magtumar kita sang Santo na Vitamin C, ang alkaline based kagnan acidic nga Vitamin C, produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at atubang lang sang Midtown Hotel. Pwede naman ma-order online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health Incorporated. Importante nga mahalungan tang aton ni kaayong lawas, pabaskugo ng aton immune system, mag-tumar kita adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita! Sentro sa komentaryo! Sentro sa serbisyo publiko! Sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Biyernes nga edisyon. Pet suggest sa bulan sang Hulyo. TGIF, thanks God it's a Friday, ikaduha sa lima tanan ka mga Biyernes. Weekend na naman, kadasig lang sa mga inadlaw ka tropang Alex, no? Maulanon nga aga sa aton nga mga taga palamati. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters? Centro. Sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamusta nga aton sila nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda? Ang aton sila nga mga XFM taxi patrollers. Ang aton sila nga mga drivers. Nga padayon nga nagalakay sa magutok nga kagma traffic nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Hinahinay lang kita sa pagmaneho sang inyo sa mga masalakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. As always, amo nang aton sa mga pagpanumdom, importante ang aton sa mga safety. Ang aton nga mga pasayro safe nga makalabot sa ilas ni tag sa ka mga destinasyon. Liwat kita nga magapangalagad at tub-tub kita sa takna ang alas 12 sa pagdulong sa inyo sa malabing importante talalupang doon nga mga balita at kaga-impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagasalibrar sa nga birthday, happy, happy, happy birthday! Sa mga nagasalibrar naman sa anibersaryo, happy, happy anniversary! And sa mga nagahiwat sang kafiestahan, happy, happy fiesta. Okay lang kamuda sa mga nagapamati sa aton, mabatian kita sa frequency ng 100.7 megahertz. Sa dial sa inyong radio, yara kita sa FM band, makita kag mabatian makita sa bilog ng kalibutan. Pinagi sa aton ng mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Anduan aton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kag ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa YouTube, inyo kita mabatian, kag makita man, pinagi sa aton ng YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo ng YouTube channel. Sa aton nga pag pangalaga, dugay-dugay, sulod ka mo de, mga inday, sulod ka mo de, sulod ka mo. Kaya ang aton nga mga interns sa West Visayas State University College of Mass Communication, sa dekatropang Alex. Kundi ko magsala daw, last day nyo na subong mga iha, no?
1: Yes.
0: Last day, sige.
1: Te, may,
0: ha? Ay, diri ka mo kay katropang Alex, i-prepare ang imong kamerada kay pasauton tasang may na
1: X.
0: daw sulayan gini sila nga lima mo. Why ang aton nga mga interns last day nila subong, no? Kay ti nag-render sila diri sang duty 200 hours as part sang ilas ring internship. Pagkuha sang kurso ng mass communication. So, subong, aris atubang ko. Bawal mo maaniyag mga kuhang ko. Deo, mga atubang ko di katropang Alex. So, kag gaisahanon si ano, si Marky. Si Y. Si Loren, si Marky. Kumbaga mo ni siya ang Anana?
1: Editor.
0: Pero nga, ang akon nga pamangkot sa inyo, nakaprepara ka mo sa nga inyo i... Ha? Sino mo sa... Katropang Alex! Bebla, ipahigad ang bangko. Ano?
1: Si
0: Marky ang malid. Oh. Ang mga upod tali subong, supposed to be anom ni sila, no? Si Princess Osita, si Sofia Joy Talagara, si Lois, si Lois siya, grabe niya si Lois siya, kay gapanaklad niya sa bukid niya. Oo, upon sa ni Marky, si Lois Tabucanon, si Malia, ha, gagakwangin ko niya sa imo nga pangalan mo, nga may ha sa punta mo. sila lang ipakita, hindi na ko ipakita kay Samon, de nga lima, nga anom, daw sila lang ayad-ayad pang itsurahon. Okay lang? Oh, ara sila nga sila nga lima, no? Si kag si Mark Hill Bagaan, si Mark, eh, no? Muning maayong bata mag-edit. So last day nila subong, be pa hambalon tani sila isa-isa. Si unahon ko si ano, si Lois kag si Mark. Okay. Mark, ipalapit to ang ano, ang microphone. Sira, okay na. Sensitive man ang mic, ah. Oh. Te, kamusta? Ha? Kamusta ang internship dire sa XFM sa sulod sang 200 hours? Mga close to pila? Mga 2 weeks? 3 weeks?
2: 3 weeks, sir.
1: 3 weeks.
0: Masano ka mga nag-start?
2: Sa June 15.
0: June 15. And una ka mo ni Lois, ano? Nag-end. Te, kamusta?
2: Para sa concert, ay, before kami mag-ambal, good morning, good sa tanan, no? Nga, tigpalamati isang XFM 100.7 Iloilo. For us, sir, for me, personally, good, sir, sadya-sadya, good, sir. Like,
0: sadya in the sense nga?
2: Like, do ka na-motivate ko, sir, nga mag-enter sa muning industry, sa muning field, someday, no? Like, sang una ang idea ko sa internship ara ang pressure, ara ang ano nga, kahit siyempre real world na niyang ano bala, sir. Pero sang ari na ko, sir, na realize yung ay pwede gali naton ma-enjoy at the same time nga while working, sir, sa muna industry.
0: So lain ang academics, no, lain ang sa eskwelahan, lain ang real world,
2: lain
0: sa
2: sir.
0: Media
2: sa
0: ano nga mga events ang imo so far nga na-updan sa sulod sang 200 hours, so close to 3 weeks, no? To 3 weeks.
2: Ang isa sa mga pinaka-memorable, good sir, siguro ang nag-patrol kita sa may Pasay City.
0: Pasay.
2: Kung sa diin nag-cover kita sa may crime nga incident dito sa may Pasay City.
0: Salangan.
2: Sa Salangan, Pasay City, no? Like, amo kita siguro pinaka-memorable kahit siyempre first time ko nga maka-cover, maka-upload cover sa isa ka crime incident. So, at first, do ano ko, do gaduwa-duwa ko, do hadlock ko sa mga munablak kasi nga mga bagay-bagay. Pero na-realize ko nga ay sa kung amo ni nga field ang sudlan ko, kung amo ni industry sudlan ko, kaya nang lang ko gidya i-face ang fears ko kag maging ano gidya, professional lang gidya. Amo na.
0: So isa ina sa mga so far isa ka events nga event, no, nga nakatuan na updan mo. Pero mga ano be, mga experience siya magluwas sa event nga gin-updan mo. Ano ang mga natunaan mo so far?
2: Natunaan ko, sir, nga hindi gid maghuya-huya. Amo gid na iya.
0: Kay way huya. Di joke lang, joke.
2: Isa na sa mga pinaka-importante nga aspect kung magsulod ka gid man asa sa amo ni nga field as a broadcaster, especially magkadto ka sa mga places nga unfamiliar, kinanglan gid nga gamiton mo gid baba mo, indi gid maguya, especially magmangkot sang directions, ano ni nga lugar diin sila ni amo ni nga barangay. So kinanglan ano gid ya, dapat ano ka gid, wala ka gid ti huya gid ya. Not in a way nga
0: why huya in the sense nga kung sense nga, mag approach ka approach. Dapat lain-lain nga tao ang imo ma-encounter.
2: Amo na, sir.
0: All walks of life, no?
2: Yes, sir.
0: Okay, so te, after sang graduation mo, ano, may plano ka nga magsulod sa real world sang media?
2: Possible, sir. Possible.
0: Very good. May at least may mabulos na ni Samo, no? Sige. So, ano ang encouragement nga mahatag mo sa mga aspiring estudyante nga magasulod sa pila ka adlaw sa pagkuha sang kurso nga MASCOM?
2: Para sa ko, sir, siguro ano lang gid ya. Enjoy. Enjoy most especially love your course because once nga love me mo course, everything's going to go smoothly, flow smoothly. Amo na, kung love mo ginobra mo, hindi ka gid makabatsyag kapoy. Makapoy ka pero you always ano, you regain strength.
0: Okay. Yeah. So may gusto ikaw pasalamatan?
1: Thank you kay
2: Lord. Ako gapasalamat kid ko kay SM Sir Jose Banyas, kay gin welcome gid kami dire, and to the rest of the staff of XFM Iloilo, and also to my co-interns, to Maya, to Sofia, to Ping Ping, to Lois Jenica Tabucanon, and to Lawrence as well. And I also want to thank also Sir Rafi and Sir Dave, and to all the staff of COC, and also to my friends, to my family nga support dira, to Errol, to all of my friends. Yes, thank you so much, good guys.
0: Sige. Wow. Si Mark Hill Bagaan, sa iluhan tabi si Lois. Okay, love si Lois. Guy. Lois, same question sa kay Mark. Ano ang imo yung experience sa sulod sang close to 3 weeks or 200 hours nga pag-enter ni mo diri sa XFM?
3: So first sir, super lipay sir, na enjoy gid na mo na nga moon stay dire. Kag grateful man sir kay nag-improve gid kuya sir ang tungod man sa ang sa pag-guide niyo sa amon, sa pag-encourage sa kon sa mga upod ko man. So, ano na, sir? Hello, ikaw nga gaib. Hello.
0: Ano, same question kay Mark. Ano so far nga events ang imong na-updan sa sulod sang imong internship diri?
3: Same man, sir. Ang sa Pasi, sir.
0: Pasi City.
3: Oo, sir. Kay, ang first time ko, sir, makaupod sa amon na bala, sir. Nga, ano, kag... Like na dito ko na realize nga ang sa muninga field hindi para sa mga ano lang kay aside sa init sa ano nga alagyan like dayon ang ano mo pabala sir like sa ma-witness mo ang mismo nga natabo do na sad ko sir. So do hindi isa para sa mga ano mahina ang loob.
0: Nag-improve ka gidi hambal mo ha.
3: Oh. Eh somehow.
0: Okay. Tapos?
3: Amo na lang sir.
0: So, anong imong mapanugyan sa aspiring no? Ng mga estudyante and sa nagaplano nga magkuha sa pinakadlaw sa MASCO mga kurso.
3: Siguro sir, always ang be confident and sa mga pansakon nga. Ang
0: medyo mahuloy yun.
3: Ano bala sir? Oo, sir. Mahuloy yun.
0: Tagipos lagi dyan?
3: Do it scared. Scared. Do it scared.
0: Do it scared.
3: Oo, just...
0: Oo,
3: sir.
0: Okay. May gusto ikaw nga pasalamatan?
3: Ang... Sir, special kay sir, ano eh, kay Sir Joseph sa pag-welcome niya sa amon. Sa inyo man, sir. Sa imo man, sir. Permi. Kay upad ka naman, permi. Sa mga staff, dire, kag... Sa mga co-interns ko man, sa pamilya ko, ka... Especially kay mama... Ano lang.
0: Subong, thank you. Subong ko nagligad, gay posipos ka na, subong medyo mawakalan ka na.
3: Oo, sir.
0: Na?
3: Oo, sir.
0: Ha?
4: Nag-spoken poetry na
0: ma?
4: Nag-spoken poetry
0: na. Ah, magani? Oo, oh, kaya na medyo nag-ahod ka na, no?
3: Oo, sir.
0: Sige ko, basi ko na latnan ka na namon nga gahod kami.
3: Oo, sir.
0: Ano na yun? Ano na yun? Si Lois, no? Si Lois actually, isa ni sa mga intern nga daw, mahipos. Upod kami sa patrol, pero daw ay siya gambal. Ubos na mo, ninugambal, wala siya gambal. Sige, Lois, ha? So, pero sa pilakadlaw, ano, ikaw, Bino, kaya na-experience mo ang real world sang media. May plano ikaw, someday nga, kapareho kay Mark. Sabi ni Mark, masulod saya sa media, no? How about sa imo?
3: Sa kon sir, oo sir. But, like kay gusto ko pa mag-improve pa bala sir. Gusto ko gid ano kung dream gid ko bala. So gusto ko i-try sir.
0: Sige. Te lain niya ang real world sa media kumpara sa eskwelahan, no?
3: Oo sir.
0: Especially nga te ka kami dire sa FM band, i-compare mo sa AM, no? Magahod ka na ha?
3: Sir.
0: Sige, thank you Lois, si Princess. Okay, na may may ano, may nabasaan ko gina kay Princess nga maging buligan siya kay ina. Princess, te.
5: Good Samaritan.
0: Good Samaritan, saya. Princess, te, so far, kamustang experience sa sunod sang 200 hours na nag-intern ka diri sa XFM?
6: For me, sir. Anyway, good morning. Galit sa tanong nga nag-pamati subong sa XFM. For me, sir, same man, sir, kay Lois, kagay Mark Hill. Na-improve ko man ako nga communication skills. Kag na-learn ko, good sir, ang importance ang teamwork. Kag being respectful bala sir sa imo mga nakahay mas mataas sa imo mga naga-guide sa imo kay it's really important gid nga galisen ga pamati ka bala sa ilang nga gina suggest para mas mag-improve pag gid ang imo nga capabilities sa pag-ubra sa mga bagay nga ginapaobra sa imo.
0: Anong sa imo nga pag-intern diri ano ang mga experiences mo nga na-updan nga events so far nga daw makabig sa imo memorable gid.
6: Actually sir, kay kami ni Sofia ang last nga nagpatrol. So ang ginkatuan namo last time atong dito sa May Gustilo bala sir atong about sa kagawad nga nag-post siya nga nag-viral ang gin-post niya. So starting dito sir daw nagkaano ko bala sang ano gani sang daw na ano ko bala sir na catch balang attention ko nga dapat kinahanglan mo maging ang imo bala nga isip maging critical thinking ka.
0: Critical thinking.
6: Oo. Okay. Na kay para mas ano mo mas critic mo maayo ang situation.
0: Mm.
6: And also kay Sir Josel nga mga ano mga sir. Sa iya nga program gid sir dira gid kuya sir nakatuto sang mga bagay sa give mas ano mas
0: grabe ha dito kagid yan naka dito kagid yan naka experience sa event na ginupdan mo atong sa May Gustilo Lapas.
6: Oh kay amo to sir ang naupdan namon sa May Patrol tapos atong gin pa monitor mo ko bala sir sa press briefing sang PRO6 bala sir na it taught me nga ano ang importance gid nga dapat kabalo ka mamati kag na focus kagid bala sir sa ginapamatian mo.
0: Sa experience mo nga na learn diri sa XFM kaangay sa pamangkot kay Marky kag kay Lois ano ang imo ma-advise sa mga aspiring sa pila ka adlaw nga mag kuha sang kurso nga MASCOM and may plano ka someday nga magsulod man sa media?
6: Possible sir nga magsulod man ka sa media pero oo.
0: May gusto ikaw pasalamatan sa imo abi nga mga classmates
6: sir, princess. Of course sir first kay Sir Josiel same man sa muntan and gati thankful gid kami kay sir kay gin ano niya kami gintudloan. Hindi to sir.
0: Pangayo one nga pangayo ka kuno one nga kay na.
6: Kami tanan.
0: sige tapos
6: kay naka-learn kami or nag-learn kami nga wala kami kabatsyag sa ang pressure.
0: Okay. si Princess no. Kay na may comment kung ginarambasan nga may nagbuligan siya no. Hambal gani Marky kag ni Lois kag ni sama upo diyo. Good Samaritan. Pero pa sa auton ko ni sa gyaron sang hawak mo ang beat. Prepare ka mo kay pahawa paano ta ka boya pa sa uton na ka mo sang hawak ng beat ya before mag-end program po ya. Sige, thank you kid princess si sir gani ang masunod si Sofia no.
5: Yes sir.
0: Buto nga lang Sofia. Sige Sofia, te, kamusta ang experience sa sunod sang 200 hours nga nag-intern ka diri sa XFM?
7: Ang una-una sa tanan, mayad gid nga agas nga sa mga nagapamati ka na sa XFM, no? So far, ang experience ko diri, sir, super na-enjoy ko gid, sir. And at the same time, damo-damo gid ko na-learn, sir. Especially sa mga staffs diri, sir. Wala gid nila kami gin pabayaan. Wala nyo gid kami gin pabayaan. Giya nyo gid kami sir nga mangin nga madugangan ang learning sir.
0: Ano so far ang imo nga mga learnings nga na experience diri?
7: So far damo-damo na gid sir eh. Syempre sa pag write kanyo sa kung sa technical nga work amo man sa field, sir. Mm-hmm. Kag especially sa segment bala ni Sir Josel, sir, kada aga handa kay Sir Josel, be sir, full of wisdom, sir, siya nga bullseye nga segment. Eh, permigig ko yaga pamati, sir.
0: Listen na rin kaya. Sige, so, encouragement, tabi, no? Encouragement. Pero anong so far, sa events nga naupdan mo, ano?
7: Same kay Princess, sir. Kay, ang sa Gustilo, lapas, amo gito ang una-una naman nga gin, nga na-experience kin, sir, sa patrol, sir. So, damo-damo man kami to, na sumalang ang mga ano and may nakilala man kami ng mga tao o sa media man sir. So ang experience sir is very fulfilling gid.
0: Fulfilling gid. Sige. So anong encouragement nga ma-advise nimo mahatag mo sa aspiring sa pila ka adlaw nga mga magakuha sang kurso nga MASCOM. At the same time subong inang mga lower years sa inyo bala.
7: Okay. Ang mambal ko lang sir is keep going kay sir and conquer your fears kay ako sir nag-start ko nga as in super damo-damo ikaw yung fears. So mambal ko nga surround yourself with good sir sa mga tao bala nga maka-help kanimo nga mag-grow kag yeah, along nga mag-grow sir. Amo lang na sir kag also love your ano gid sir your course gid sir.
0: Te, no. Sa pila ka adlaw kay naka-experience siya kasang real world no at trabaho sa real world sa media. After sang graduation ano ang plano mo masulod ka sa media ka angay sa ila?
7: Oh sir possible gid ya nga masulod sir.
0: Masulod ka gid ya ha. Grabe. Sige may gusto ikaw pas namatan.
7: Ay ang thank you, gid-gali, sa family ko, sa friends, kag sa mga, syempre, sa mga co-interns, kag sa staff, gid-dali, sir, sang XFM. Thank you, gid.
0: Sige. Si Sophia Joy, talaga ka, bebe. Si, ano, be? Si Maliyaha.
3: Oh. Wow! na perfect. Mugit man, sir, ba?
0: Dugay ko nga, kansang imong ngalan, eh. Ay, Moya Maliyaha. Ano ang mga experiences mo so far sa sulod sang 200 hours nga nag-intern ikaw diri sa XFM?
3: Okay, so first of all, gusto ko lang i-greet ang mga tagpalamati kag kag tumalan aw. Good morning everyone. So far sir sa sulod sang 200 hours nga amon nga gin-spend here. Very remarkable gid sir ang amon nga journey di sir nga among-amon mga experiences nga it makes me think nga you have to be very versatile gid sir sa muning field kay in order nga mag-thrive ka sa muning field kinanglan mo gid sir mag-adjust nga ano hindi necessary nga sa muni ka lang nga field naga excel dira ka lang ano you have to go out of ano from your comfort zone nga dapat mo gid i-conquer kung ano man ang mga worries mo nga ay base hindi ko di good sa reportorial ay base hindi ko good sa mga other field sir nga sang media.
0: Okay, so ano sa imo yung apart ano nga events ang so far ang makabig mo nga memorable sa imo nga ginupdan mo?
3: Siguro ang sa pagpatrol sir nga kundiin naga-document ka bala sir sa mga kaganapan very remarkable na sa akon sir kay dira mo gid makita bala sir dira mo ma unravel ang different types of stories from other people nga hindi lang na siya yes, sir for the sake of information nga i-relay mo siya sa public but also, dira mo makita nga grabe ang mga struggles ng other people behind sa mga muna bala, sir.
0: So, anong imo ma-advise sa aspiring nga mga manugsulod sa media at the same time isa magakuha sa kurso nga pareho sa inyo eh?
3: Siguro ang ma-advise ko, Ged, is ano lang, magpadayon lang. Or sa mga nagakuha, subong sang muni nga course. Kag sa mga future nga mga broadcasters nga aspire pa lang nga magkuha sang ini nga course. Ang ma-advise ko is, kung nag-doubt ka mo sa yourself,
7: hindi gid.
0: Ano, okay. Abe, explain be, ako naga-doubt ka mo sa inyo self, hindi gid. Ano ang namin mo man?
7: Nga there will be a lot of situations or a lot of circumstances sir nga ma, nga i-doubt mong imo nga capabilities, imo nga mga ano bala masarangan sir nga sa amoni nga field if iyano mo magka-reflection kagid sir nga it will make you think nga this type of field is not for you or this type of field is not for the weak. Amo na nga kung gusto nyo gidman i ano kung gusto nyo gidman i-pursue ang muni nga field kinanglan nyo gidya pabaskugo ng inyo nga kaugalingon kag kumpiyansa sa kumpiyansa nyo gid muna
0: sa lima sa apat sa ila lunsay naghambal nga pag graduate nila masulod sila sa field sa media. How about sa imo?
7: To be honest sir, ang first ko nga plan, kumbaga nga ako nga perspective at first fix na sa ano nga after ko mag-graduate ma-earn ko units kay ako nga dyan nga passion at first is to teach nga kung hindi ko man makuha ang kung hindi ma, kay hindi man ko inline sa ako nga course nga gin-pursue gusto ko mag-earn units tapos gusto ko tutukan nga ano bala sir itudlo sa mga future generations nga ang communication is not just a subject

0: soon ni sir.
1: So meaning masulod ka na lang.
0: Hindi man nga masulod na lang, masulod pero gid. Masulod gid ko.
1: Okay. Muna, sir. May gusto ikaw pasalamatan?
0: First of all, dokardandant na pamatian, pero very thankful gid ko sir sa staff here, sa kay Sir Josel, sa iya mga pag-guide, sa especially sa iya mga words of wisdom. Words of wisdom. Tapos sa Diyos, sir, sa ano, hindi ko na maisa-isa, pero very thankful gid kami sa inyo, especially day Ma'am Bea, day Ma'am Era. Very thankful gid kami sa inyo nga pag ano, si Sir John Ray. Tapos si wala naman din sumo si Sir BJ, pero very ano gid kami sir happy gid kami nga naka-band kami siya at some point nga before siya mag ano bala sir before siya mag magbabay. Amo na nga siya gid ang una namon nga naka-closer. Tapos amo na very ano thank you gid sa inyo tanan kay ang amon nga journey here. Hindi man siya siling nga ano gid nga challenging, it was bearable sir kay biskan papano ginkabi gid kami sir nga mga ano sir nga mga beginner gid bala sir nga biskan challenging na para sa amon, kumbaga baby steps bala sir ang pagtudlo until such nga ang mga lesson nurtured gid sa amon.
1: Sige. Okay, te preparado na ko ba magsaot sang hawak mo ang bet dira to? Kato ka ba nga legs?
2: Sayo
1: si na?
2: Si Marky. Ambalyo
1: kay na. Ambalyo kay na. Hindi ka mo, hindi matapos yung programa. Kato ka ba nga legs? Kung isang hawak mo ang bet mo. Lex? Ha? Okay na? Oh, paisa. Hawak mo ang bet. Oh, sige. Kato ka ba nga legs? Okay, ma...

0: pangalan is okay na. Sige, ah. Thank you sa aton nga mga interns, no? And, daw laban-laban daw maunog siguro ka ni Tananay. Katong man, Josel.
1: Sige. Sir, ang cup noodles ni Lloyd, sir.
0: Ha?
1: Cup noodles niya everyday.
0: Sige, so... Katong man, Josel?
2: Okay. Sige, draka lang. Masaro lang ko.
0: Okay.
2: Sa party asang XFM Iloilo, okay, pati nugong ko na si Katrupang Mario. Sa part sa XFM Iloilo, since sang start sang operation, bago palang gini, ika-apat palang ini nga tuig, kag, nauna, kag we are approaching the second year na mundari sa bago nga studio. Sang primero, ti makeshift studio lang tong sa pihak sa Villa Las Palmas. So, ika-second year taniyan, the first time, kamo nga nag intern dari from West Visayas State University College of Mass Communications. Kamo ang nag-unagin. So in line with this, we would like to give you, as far as we are concerned, not a certificate of appreciation but a certificate of completion, acknowledging sa inyong pagtapos ang 200 hours of internship. Kagang amon man sini, upod na lang ang appreciation sa inyo. Salamat sa inyo.

0: pagsalig sa XFM. Salamat sa inyong ginhatag nga talento kagin share man dari sa amon. It's a two-way process. Naglearn kami sa inyo, naglearn kamo man sa amon. And both of us nagka-intiende sa aton nga strength and weaknesses. Work more on your weaknesses. Let us work more to strengthen pagin sa aton man sininga tawag nato sini strong points. So ang aton certificate of certificate of completion, this looks like this. Ano ng itsura yai? Okay. Lawagon ta na lang in alphabetical order. This certificate of completion or certificate of completion, this certifies that alphabetical order, Mark Hill Bagaan has satisfactorily completed 200 hours of on-the-job training from June 15 to July 8, 2026 at XFM Iloilo, XFM 100.7 Iloilo, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts in Broadcasting at West Visayas State University College of Mass Communications. So, signed yours truly. So, congratulations and thank you sa kay Katrupang Mark Hill Bagaan. Okay. Oo. Nami sila tanan mag-report. May talento si Katrupang Mark Hill Bagaan sa pag-edit. Okay. So, congratulations. Okay. So, ikaw naguro malawag sini sa isa kag magbasa Katrupang Mario kay ako lang mauyat. Okay.
1: Are. So, hindi ko na siguro paglalawago ng kaundang kay Katrupang Jose la. Oh, so the certificate of completion is awarded to Princess Osita.
0: Ping-ping.
1: Si Ping-ping. Ping. Okay ka lang, Ping. Okay, Ping. Dali di, Ping. Okay. Si Ping-ping ni Kina ang may, ano. Okay. 1, 2, 3.
0: Thank you, Ping-ping.
1: Thank you, Ping.
0: Ginapulban si Ping-ping. Nagkapalang labi.
1: Next, certificate is awarded to Lois Jenica Tabucanon.
2: Agoy.
1: Si sino gani katropang Jan Ray? Lois. Amo ni siya ang yutayan na lang ko digin na videohan nga pagka baliskad ko to sa may salungan.
2: Thank you, sir.
1: Okay. Next, Sofia Joy Talagara.
0: Si Sophie.
1: Si Sophie. Sophie, are you okay?
2: Si Fiam. Si Fiam, sir.
1: Galang tao, kila kong sinong mayo.
2: Si Miang.
0: Si Miang.
1: Miang. Sino si Miang?
2: Si Fiam. Fiam, sir.
1: Si?
2: Fiam.
1: Fiam. Mm.
2: Si Fiam.
1: Okay. And next, Maliaha Andre Taytayan. Nainchakto ko gid man lawag iyang ngalan. Sano to do? Bisan sa certificate of completion nang iya. Okay,
2: thank
1: so
2: thank you.
1: Na-complete, nainchakto ko lawag iyang ngalan.
2: Thank you, sir.
1: Why did I say Jan Lawrence?
0: Okay.
1: Okay. So, thank you sa aton nga mga interns from West Visayas State University. Okay, Mark.
3: Sir, kung kami, sir, ginatagan yung Certificate of Appreciation and Completion, kami, sir, syempre matag mo kami, sir, sa Certificate of Appreciation.
1: Sige, okay.
3: So,
2: if this is
1: completion,
2: then I
1: guess,
2: sir, ano, appreciation.
1: Okay, so...
3: Basahan ko lang, sir.
1: Sige.
3: So, This certificate is presented with appreciation to XFM 100.7 Iloilo for its invaluable support, guidance, and commitment to providing a meaningful internship experience for the Bachelor of Arts in Broadcasting student interns. This is presented to the management and staff of XFM 100.7 Iloilo in recognition of your generosity, mentorship, and unwavering support throughout our internship. Your guidance and the opportunities you provided have enriched our learning and inspired us to grow as future broadcasting professionals. We sincerely thank you for being an important part of our journey. Given this 10th day of July 2026, presented by WIVSU COC Interns Batch 2027.
1: Okay, so si Mark yung nagbasa. Oh. Sige, dire, pakita ka rin.
0: Picture kita sa country. Okay. Okay. Oh, kamukunda. The rest of the people.
1: Next,
0: yeah,
2: no
0: lang
1: next. Na, amo na. Peeps,
0: come over here.
1: Sir Alex.
0: Paano kami pa-igo? Selfie lang tayo.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Ready? One, two.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Okay.
0: Thank you.
1: So, mga katropa na batian, again, sa aton sa mga tagpalamati, basi matingala kamong may did air gamay, no? Because nga, subong,
3: may pabol ba kami, sir?
1: Abi pa na ko na muna to. Amo na to ang last. May ara pagid galing.
3: May kay very very thankful gid kami sa XFM. So may ara kami token pagid. Aside sa certificate, may ara kami token.
2: Tapos nakita na mun sir gadu ay tuhol di sila
3: sa so Sir Jose.
2: It's customized, sir.
0: Okay.
1: So thank you. Grabe ng mga so dugang ang ano ba?
2: Okay.
1: Thank you.
0: Pagpangayo ninyo sa budget kay mama kasi ang hambal ninyo.
4: Abi kay Sir Ruben.
2: Wala
1: So, sa aton sa mga tagpalamati, basi matingala kamo kay subong ang last day abi sa aton sa mga interns from West Visayas State University College of Mass Communications. So, ginatagan aton sila sa importansya subong adlaw bilang katapusan, no? As part sa ila siling tapos ng ila siling internship diri. Pero why nagkakahulugan nga tapos ng ila internship mabalik-balik para din sila. No. Mabalik-balik para din sila kay maupod na sila sa amon sa patrol. Sige, thank you. Ang oras ta, last 11:28 sa pagpangalagad sa sentro. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. Please stand by.
5: FM. Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santol Plus Gold Coffee
4: Remix, mabibili sa mga butika.
10: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
18: X.
19: X.
18: FM.
19: X. FM.
20: Yes, to help!
21: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
22: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
23: The Secret of Health.
22: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
24: Santon Gold Live Testimony.
25: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
24: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga soaking butika.
24: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: mabibili sa mga butika.
22: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
22: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
21: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
28: XFM.
29: Katropa mo!
30: Exciting!
31: Mga katropa, exciting!

0: ang oras sa XFM Philippines last 11:38 na sa aga sa atong sering pagpangalagad. Good morning anay sa kay Tristan Wayat Gulay. Also sa kay Ma'am Gray Kael dira sa Barangay Pandak sa Banwasang Pabia, Iloilo. Good morning kay Ma'am Glenda Andalus. Sila nga Nami Ia Boys, no? Si kaning ginatumod ya si Marke. Katupang Marke. Alin kay Ma'am Glenda Andalus sa kay Johel Flores niya saot na ay saot na sang AI. Okay, sige. Sherwin Marcoe kay Sir Bobby Bolivar dira sa may Project 6 sa Suok Arevalo. Good morning, happy rin. Kamusta lang na kay nanay niya, no? Kay sa nanay ni Sir Bobby Bolivar. Also sa kay Renante Chanova, good morning. Happy listening kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Also sa kay dira sa Just Doing Eatery, kay good morning dira sa kay Ma'am GJ Dornila and also sa kay Mr. Nya, no? Nga nagapamati sa aton. Good morning. Happy listening lang kag sa mga nagapanyaga da sa Just Doing Eatery. Sa aton nga mga tag-palamati. Kay RV Chris Casires, good morning. Also sa kay Kagawad Rodrigo Montaño, aga pa kayo nagpadala si Kagawad Rodrigo Montaño sa situation report, no? Dira sa shoreline sa Kalaparan sa distrito sang Arevalo, no? Sa aton sila nga mga tag-palamati. Kabay pa nga hindi na mag-sigisigi ni ang pagtupa sang ulan kay dito sa Mindanao bao terrible, no? May mga taytay na dito nga hindi maagyan bangod man sa pag-sigisigi nga pagtupa sang ulan, no? Dala sa siring habagat and ginpabaskog pa sang bagyo tropical storm nga si Inday mga katropa. Sa iban nga mga balita, sa balita lokal sa aton siring pangalagad sa Iluanta, dumduman nyo ang parte sa DIY nga ginransak way back sa itong nagligad nga July 2 or 3. Sa din 116,000 ang nataban sa mga kawatan. May yara na sa suspitsyado. May pangalan na sa mga suspitsyado kag numero sa mga suspitsyado kung pila ang nagsulod sa dito sa DIY kag nagtaban sang benta sang among establishmento komersyal. Nag-agi ni sila sa may Kisame lapos sa first floor sang nasambit nga establishmento komersyal. Kahapon na-interview naton si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasig City Police Station, and may pangalan na sila sang suspect. Pangayaw ang suspect nga nag-ransak sa DIY Pasig City Brands. And gina-prepare na nila ang kaso and posible next week ma-file na ang kaso nga robbery. Yari ang aton sa pag-interview sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang hepe sang Pasig City Police Station.
1: Gina-consolidate na naman ang mga kinanglan ng mga document para at least makapag-file naman tata sa complaints.
2: May mga possible persons of interest sa kita or suspect na kita, sir?
1: May ano na, sir? May identity naman ta, sir. Uh-huh. So, for filing na lang man, sir.
2: Pila kabilog ni sir ang mga suspitsyado, sir, ng subjects na pag-file sa kaso?
1: Tatlo, sir. Tatlo ang isa na identify natin, sir.
2: Okay, sa tatlo suspitsyado nga nakuha ninyo, isa ang na-identify. Anong background, sir, sa isa sa suspect na na-identify, sir?
1: Well, sir, ano, sir, involved man sa mga series ng mga amunto, sir, pagpangawat.
2: Taga-dira, organized na group?
1: Hindi, bamangid ko ang amba na itong organized, sir. Basta hindi sila taga-Pasig, sir.
2: Tangayaw lang?
1: Yes, sir, yes.
2: Pero may kakilala, dira, sir, sa Pasig?
1: Amo pa na ang ano, sir, ang ginaano naman, sir, ano naman, kay pag-abot nyo sa Pasig, sir, na backtrack naman is nag-check-in lang sila sa isa ka-lodge dire.
2: Pero taga-provincia sa Iloilo, sir?
1: Hindi, sir.
2: Pangayaw, Gidya?
1: Yes, sir, yes, sir.
2: So, mga kasalo, sir, possible na kailan ka. So, sa siling tatlo ka mga suspisyado and ang mga traffic.
1: Okay, okay. sir?
3: Ano lang ang inaman, sir? Kung mahinagawa naman this week or ano, possible kay next week, sir.
2: Ano ka tanto, sir?
3: Sa ano, sir? Robbery sila.
0: Sentro. Nabatian mga katropa ang pag-interview natin, update ni mga katropa sa pag-ransak sa DIY Pasi City branch. Ang mga suspitsyado sa aton sining mga tagpalamati nag-check-in sa isa ka lodging house dira sa siyudad sang Pasi and then nag pang-ransak na sa establishmento commercial. Katropa ka, hindi taga Iloilo ah. Hindi taga Iloilo ang suspect, kundi pangayaw. Posible nga may kilala, siguro kiti, paano nabalaan nila nga may kantidad ka tropang Alex nga muna kadako sa, kwan, dira sa DIY, Pasi City Brands, di ba ka tropang Alex, no? So, posible nga may contact sila da sa Pasi City, nga amo ang nag-surveillance, kiti hindi man pwede nga, himo sila sang krimen, magpangransak sila. Stupido man siguro ka tropang Alex nga prior sang ilang pagransak, why nila anay gin tunan, why nila anay gin surveillance, why nila anay gin hibalokon, bala, sa amo na nga mga inadlaw, sa kadadlaw, ano kadako sang kantidad nga makoleksyon nila o mabenta nila ka tropang Alex. So meaning nga may idea sila, no? Sa aton sila nga mga taga Palamati. So robbery ang kaso nga i-file sang Pasi City Police sa mga suspitsyado nga nag-ransack sa DIY Pasi City branch.
4: Sentro.
0: No? So sa aton sila nga mga taga Palamati, kadamo subong sa mga events sa Pasi katropang Alex, no? Kaya nga sa nagligad lang gid nga semana, isipon mo katropang Alex, pila ka insidente, may ransack, may duwa ka sunod-sunod nga shooting incident. Ang sa barangay Salngan sa siyudad sang Pasi, ito atong mag-asawa nga gin pangpatay, nasapwa lang pagkaaga sa gwa sang Ilabalay nga may igo na sang pilas o may igo na sang tiro kag may igo sang lampos. Kaya daw na alarma ang hepe sang Pasi City Police Station bangod sa siring sunod-sunod nga mga insidente. Daw damo gid sa mga events, no? Dira sa siyudad sang Pasi may ara sang shooting incident, may ginransak, no? So bangod sini mga katropa, ang hepe sang Pasi City Police nag-coordinate na sa Liga ng mga Barangay President sang Pasi City agod nga makabulig sa pagkampanya sa loss firearms. Ay dako ang pagpati sang hepe nga dako ang mabulig sang mga barangay officials sa kampanya batok sa loss firearms. No? Sa aton sining mga taga Palamati, ari pamatian tabla kato pang Alex kay na mention na ni Police Lieutenant Colonel Magbanwa nga naka-coordinate na siya sa Liga ng mga Barangay sa siyudad sang Pasi agod nga makabulig sa kampanya, mainganyo ang ma-encourage katropang Alex, makumbinse ang mga residente ang may ginahuptan ang mga armas nga i-surrender sa aton sila yung makatapos ang polis. Katropang Alex? Okay. Makita-kita mo da? Kung daw lang alang, sige lang, okay lang. Okay lang, katropang Alex, sige lang, no? So, amunay ang update, no? Sa aton sining mga taga-Palamati, at least, no? Bisan pa paano ang kaso niya sa DIY na, kwa na ni, na makonsider, tada ni nga, may lead na ang aton sining mga katapo sang Pasi City Police sa aton sining mga taga-Palamati. Last 11:48 ang aton oras, sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santo na Vitamin C o ang Santo na Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang kape nga nagagwapo ka sa suwang chimpo nga nagaulan-ulan ka tropang Alex na may pangape, no? Santo Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. May ara sang mangustin, may garlic, may spirulina, may turmeric, may malunggay, May gintugangan sang glutathione kag collagen para nga mangin manami ang aton sili nga pamanit, mangin maputi kita kag amo ini ang kape sa magwapo kag ang kape sa magwapa. Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Magluwas sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, available man ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may arasang mangosteen, may moringa kag soya extract, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton sini nga lawas, ilabi na sa mga kababainhan nga may arasang hormonal imbalances kag sa makalalaki na naman nga may arasang prostatitis o kon paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton sini nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. May mangosteen, may real coffee beans, vitamin D3, sweetener niya sini is stevia. Gani wala sang tendency na mag-shoot up ang imo sini nga sugar level ukon ang imo sini nga acidity level. So tandaan na, Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. And don't forget, nga ito ni kayong lawas importante. Magtumar kita daw adlaw sang Santone na plus Gold Herbal Capsule kaga Premium D3, upda naton sang Santone na Vitamin C. Mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated nga makabulig, dako ang mabulig para sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa aton sini nga mga taga palamati, ang Santone na plus Gold Herbal Capsule nga mayaka sang 5 ka mga ingredients, may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina para malikawan naton ang mga pamalatian, mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes ug iban pa nga mga klase sang balatian. Magtumar kita sang Santone na plus Gold Herbal Capsule, ubdan naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C, and ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. May yaras ang vitamin D3, ginpabasog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Kani wala sang problema kay siling sang Yes 12. Ano man ang mga pagtilaw nga aton sini masugatan sarang ina naton malampuasan kun aton ni kayong lawas sang aton nga ginaamligan. Mabakal sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, All Grain Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan nga mabutika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee pangitalang official store sang Yes to Health 2011. And sa mga may ginabatsyag sa lawas, dadamo na kamo sa mga ginainom nga bulong pero way kamo gyapo nag-aayo, magpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Arada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, kamagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tudluan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nag-aayo sa inyo siling nga mga ginabatyag. Bukas sila halin Domingo tubto Biyernes 9 o'clock in the morning tubtob 5 o'clock sa hapon. Ramandira si Ma'am Isen Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado nga magagiya sa inyo or mag-assista sa inyo sila nga pagpadulong sa Yes to Health Wellness Center. Contact lang sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-2185-221 or 329-3396. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Samtang nagpalabot sang bulig sanday Senator Lito Lapid kag Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid sa mga pamilya nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa Glan Sarangani Province. Personal nga ginpangunahan ni Mark Lapid ang pagpanghatag sang mga bed foams kag mga ulunan sa mga residente nga nagapabilin gihapon kag nga nabudlayan nga makabangon matapos ang kalamidad. Madamo sa mga benepisyaryo ang nagapabilin nga nag-istar sa mga tent kag sa mga temporaryong shelters kag samtang nagahulat sa rehabilitasyon sang ilang nga puluyan. Kalakip sa mga nakabaton sa nga bulig ang 271 ka mga benepisyaryo sa Barangay Aklan, 600 sa Barangay Del Rio Pilar, kag 279 sa barangay Poblacion. Nagupod sa distribusyon ang mga lokal nga opisyal kag iban nga mga ahensya sang gobyerno agod ba pasiguro nga mangin matalunsay kag madasig ang mga nga makalabot ang ayuda sa mga nagkinahanglan sang bulig sa mga residente. Sentro. Subong nga daan to sa Mindanao katropang Alex. Uway pas na kabangon aktuali sa Linog ah. Uway pas na kabangon sa Linog. Ginabaha sila subong to. Grabe baha subong to. Sentro. Bukid noon sa Rangane. Ah, terrible ang baha. Uway pa na gid bagyo nga grabe. Te halin sang nagliligad uway pas na kabangon sa Linog ah. Nagasuprer naman sila subong to sang pagbaha. Di ka ba'y pa nga matalupang dan kaga makabangon ng aton sila nga mga kauturan dito sa bulig man sang natural sang aton sila nga mga opisyal. Kay Parikent Bionat Pre, good morning, happy listening. Kay Paring Boy, Mortel da Paring Boy, good morning, happy listening lang. Dira sa may... Vince Barbershop kay Marie Helen da kagawad Helen Mortel kay Babin Kanayunan. Sige, kada wala nga lang nakita sa oras kato pang Alex, it's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa magkagaglabuwas ka gani baskog ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ng labing-labing kay Mrs. Magtumaras ang isa kakapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sentro. Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang Alex Saspa, standby sa masunod nga mapagbalita sa XFM News Nationwide wide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News. Centro.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: XFM. XFM.
7: Manila. Exciting time, katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz.
8: Headlines.
7: mga paunang headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday patuloy na humina sa silangan ng Itbayat, Batanes. Tropical wind signal number 2 nakataas pa rin sa tatlong lugar sa Luzon.
8: Sandigan Bayan, kinwestiyon ang pagbisita kay Senador Dante Barcoleta sa PNP General Hospital.
7: Sandigan Bayan, ibinasura din po ang motion ni Senator Jinggoy Estradang makadalo sa impeachment trial.
8: Status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14, kinansila ng ICC Chamber.
7: Department of Foreign Affairs, mga katropa, giniit na nasa soberenya ng Pilipinas ang Batanes.
8: Sa balitang regional, ilang lugar sa Cebu nagsuspindi ng klase dahil sa ashfall mula sa Bulkang Canlaon.
7: Balitang international, North Korea palalakasin pa ang nuclear force.
8: Sa balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo ipinakita na sa publiko.
7: At sa balitang sports, John Amores balik PBA sa Titan Ultra Giant Risers.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes at 10 sa buwan ng July 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan at napapanood din nyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
7: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
8: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
7: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon, patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa Sea East ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po ng 20 kph. Nanatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes. Silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiiral naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ang Aguinaldo, Alfonso, Lista at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas. Bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatake ng bagyo ang habagat, kaya tasahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Pinapayuhan po ng PAGASA mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at patuloy na subaybayan pa rin ang mga susunod na weather bulletin. Samantala, sumikat pa rin ang araw kanina 5:33 na umaga at inaasang lulubog bandang alas 6:30 ng gabi.
0: XFM News Nationwide.
8: Mahigit 680 na biyahero na stranded sa mga pantalan habang nananalasa ang bagyong Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
9: Umabot na sa 681 pasero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Biyernes ng umaga, Hulyo 10, sa datos ng PCG, apektado ang 57 pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Barb, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Kabilang din sa mga naapektuhan ang 206 rolling cargos, 12 sasakyang pandagat at 33 motor bangka na pasamantalang hindi makabiyahe. Samantala, 161 sasakyang pandagat at 138 motor bangka ang sumilong sa mga ligtas na lugar habang nanatili mapangalid ang kondisyon ng karagatan bunsod ng bagyo. Patuloy naman nagpapatupad ng may pitak pagbabantay ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at maiwasan ang namang incidente sa gitna ng panlasa ng bagyong Inday. para sa lagkakay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropang All Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
7: Samantala, patuloy po mga katropa yung pamahagi ng relief goods, food packs at 5,000 pesos cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dyan sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, dulot pa rin ng bagyong Inday. Ayon sa lokal na pamahalaan, ligtas na pong nanununuyan sa evacuation center yung mga apektadong pamilya, kung saan naglagay din ng modular tent yung mga tolda para magkaroon po sila na mas maayos at public shelter. Pinaunahan ni Mayor Dato Umbra Bayam Dilanggalin ang distribution ng ayuda, katuwang po ang MDR-RMO, ganyan din ang provincial level PNP at mga opisyal ng barangay. Agad ding kumilos ang LGU para tulungan yung mga residente mula sa apat na barangay na apektado ng pananalasa ng bagyo at baha.
0: XFM News Nationwide.
10: Sa iba pang balita, sa kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng Philippine National Police General Hospital na mabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Orodante Marculeta kahit naka-confine ito dahil sa mild pneumonia at dapat umanong naka-isolate. Ayon sa korte, nais nitong mabigyan linaw kung bakit pinayagan ang naturang mga pagbisita sa kabila ng kondisyon ng senador. Dahil dito, makikipag-ugnayan ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang limitahan ang mga bisita sa senador. Samantala, batay sa assessment ni Police Lieutenant Colonel Benley Bayani, fit to travel at fit to appear na umano ang para harapin ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa tulong ng antibiotic treatment. Gayunman, kailangan umano nitong magsuot ng face mask dahil sa pneumonia. Nananatili namang naka-confine si Marculeta sa PNP General Hospital at inirekomendang i-isolate hanggang matapos ang pag-inom ng mga gamot para hindi na rin makahawa sa iba. Sa ngayon, inihintay ang final na medical clearance para sa kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail.
0: XFM News Nationwide.
7: Muling ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Mga katropa, ang hiling ni Senator Jinggo Estrada makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. Maliban kung siya ay makapagpiyansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay nakatakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito na tiling hindi makadadalo si Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
10: Samantala, mga katropa, umaasa ang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
0: XFM News Nationwide.
7: Pinagtanggol naman mga katropa ni Senator Judge Padilla ang ganyan pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay doon sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay may tuturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mapuna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
10: Samantala, nilinaw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nitong Huwebes na hindi ang Kongreso ang pumili na mga proyektong nakakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga nasa flood control project. Giit pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang paggamit ng sobrang pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
7: Si Senador Rizon Tiberos kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyon bill sa kuryente. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
10: Kinwestiyon ni Senador Risa Hontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan siningil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ng kuryente habang dinidinig ang kanilang reklamo. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Hontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Hontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamani sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.

0: Tandang inutos din ng ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial. XFM
1: News Nationwide. Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi naman mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ang Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Lawag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea kasabay ng nalalapit na 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desomber, nananatiling pinakamahalagang batayan ng arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa. Sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12 sa 10th anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, The Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa na inyong napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Calibo sa 96.5, at XFM Zamboanga sa 99.5.
2: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ASPOL mula naman sa Bulkan Canlaon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkan Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar ng Danau City, Carcaraz City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Alugansan, Dalaget, Tuburan, Katmon, Bantayan at Balamban. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanao, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng Bulkan Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at tungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng ashfall, nagsagawa ng mahakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Positibong balita, mister sa Puerto Princesa, sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Report.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman na mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano

0: Problemang pinansyal. Nais daw kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Purok President Johnny Nilyaska, limang saksak ang tinamo ni Mister at nang kanyang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mister dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima. Habang inaresto naman ng responding police ang suspect, na-recover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ng kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Eto naman Katropa, mayroong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect. Sa tropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
2: Senior citizen matapos na baril ng hindi pa nakikilalang suspect sado sa City Lunoy, Barangay Kabunga, Pasay City. Kinilala ang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasay City Police Station, nakarinig ng putok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang nito nang makita ng may tama na ng bala ang kanyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay, natutulog ang kanyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang paghahanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng illegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Live report. Namataan sa lugar kung saan na-discover ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andro Montelibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, hindi inaresto ang nasabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. Iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Montelibano para sa investigasyon at itinuturing na person of interest sa ngayon. Sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong parafernalia na pinaniniwalaang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga na pinaniniwala ang illegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa 1,000,000 piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang pinaniniwala ang illegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update. Balitang International.
1: Sa balita sa ibayong dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold, Katropa. Pwede niyo pong subukan to. likas, subok at epektibo. Inianunsyo ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasunduan ito sa pulong ng Central Military Commission ng ruling party na pinangunahan ni Korean leader Kim Jong-un. Kabilang sa mga plano ang pagpapalawak ng nuclear capabilities, modernization ng mga military bases, at pagpapabilis ng konstruksyon ng mga modernong naval bases. Iginit ni Kim mga katropa na tanging isang malakas na hukbo ang mga pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon sa South Korea at Estados Unidos.
5: XFM News Nationwide. Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang capsule. Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong Wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukhang magkamukha nilang cat twin habang magkasamang ipinakita ang actress at ng kanyang wax figure. Si Catherine ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbacher, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Catherine at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: XFM News Nation. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports naman, katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. Nagbabalik sa PBA si John Amores matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Ilang araw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunsyo ng koponan ang pagkuha kay Amores at managod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang kanyang pagbabalik, uli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sa mayroon na XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
4: XFM.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment.
7: Born for happiness.
8: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon. Maduty ka gid nga fresh.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
21: Oh.
20: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
21: Aray ko!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gidaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, mahinambalanay naman kita kag may inistoryahan na kung paano tamam ligan ang ato sering ay kayong lawas. Ang ato sering primary daring ipa hanumdom sa inyo tanan. Kung paano na ito sa name, prevent nga madapuan kita bala sa mga pamalatian. Amo na pinakimportante sa tanan eh. Eh kung magbalatian na gani kita, daw ay man kita nagkakangilin magbakal sa bulong, no? Pero may balatian na kita. Tinga hindi tabi pag i-invest ang aton inugbakal sang bulong may kung may balatian na kita sa pagpabaskog sa aton ni kayong lawas para hindi kita magbalatian. Diri nagasulod ang ato sa nga program of supplementation para mapunggan ta nga magkabalatian labi na gid ang mga malala nga mga balatian. Una sa tanan dapat maintindihan ta mga sinyales ang mga patimaan, mga simptoma nga ginapagwa sa ato sa nga lawas. Kung ano bala may ara kulang sa ato sa nga lawas or ano na ang balatian nga nagadapo sa ato sa nga lawas. Pero before kita magkadto sa simptomas ang balatian, dari kita na sa simptomas ang mga kakulangan sa nutrients sa ato sa nga lawas. Kay kung kulang kita sa nutrients, may mga simptoma ina or may mga sinyales ina. Pero pwede pa naton ina siya mahingagaw nga makaparan. Para nga wala sang organ kita nga ma-damage. Kay kung magsigi-sigi nga kulang kita sa nutrients sa pagkatapos sa sobrang ato sering ginahimo sining activity kag sobra naging kalawig ang pag-suffer sa lawas ta sang kakulangan sa mga nutrients nagadala ina sang infection or complication or in short balatian. Ang ato sering nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kamusta ang panahon kag tiyempo sa inyo sering nga lugar? Pwede ka mo makapamangkot sa ato sering nga consultant, sa ato sering nga certified naturopath practitioner, sang inyo sering mga concern. Kung anong mga nagkakadapat ninyo sa nga himuon, likawan niya mga pagkaon, dapat na ito sa nikaunon para nga makalikaw kita sa malala nga komplikasyon. Feel free sa pag-comment sa ito sa nga live Facebook streaming. Labi na gin sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O hindi gani, i-message, i-text sa ito sa nga text hotline 0950-975-6970. Ang sa ato sining pagparagad to start, upod ta sa sining matinayon ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Amuman, ginaabi-abi man nato ng aton sa mga suki ng mga tagpalamati nga mag-aupdanay naman kita no sa sining edisyon sa aton sa pagpangalagad sa padayon natong nga pagtukib sa mga sikreto sa ikaing lawas sa mga natural nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas sa ginahambalbla ni Sir Josiel nga isa niya magbulong kita sa balatian, tutukan ta ang mga sikreto nga kayaman naton tukibon para mapabilin nga mabakod ng aton sa nga lawas para mga balatian aton malikawan.
0: Amunin may mga bagay-bagay, tanom kita makitaan sa aton palibot. Importante, mahibaluan ta kung anong iya sa nga value sa ato sa nga kayong lawas. Kay pareho sabi, subong adlaw magatalakay kita parte iya sa di bunga ha. Dahon sang bayabas sa Doc Leo. Ang dahon sang bayabas actually sa managakaon sang isda manami ini ihanig ko nagaluto ikaw sang pinamalhan.
1: Mm-hmm.
0: Ko nagaluto ka sa anglit sa kalaha or ano man naluluto ani mo ihanig mo sa idalom bala antes mo man itungtong ang isda para nga paksiwan o kon para pinamalhan. Manami ang sabor niya kay gina-neutralize na ang kalangsa sang isda. Pero may dako gali nga bintaha kag dako sini nga benepisyong lawas ta. Kon kahibalo kita maggamit sang dahon sang bayabas para sa ikayong lawas na ito, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. And traditionally, sa mga pamatanon si ni Sir Josiel, magbinulan gani Marso, Abril, Mayo. Bao sako gid ang kuan sa nisang iban sa una grupo-grupo ni Sir Josil mo.
0: Oo.
1: Pauna-una kuha sa ugbo sa Biyabas.
0: Kaya mo ni ginagamit sa traditional sininga pag-circumcise. Ining circumcision bala nga may batakan pagkatapos may kutsilyo lang nga ginahampak mo bala kay natungtong mos batakan ang imo sininga kwanda pagkatapos hampakon pagkatapos hampak amo nang ginabugahan mo sang inusap mo nga dahon sang bayabas. Produce were the days gamay na lang subong abi nagapa-circumcise sa traditional sininga pamaagi Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Amot dumduman pa sang iban sini kon pila ka paklang saging na bali ah.
0: So ining dahon sa bayabas actually ang kalabanan ginausap tani sa circumcision iya ang ugbos siya gid. Ma-upload ini siya hindi mo pagtunlon. A problema sini kay ang kakulba kag ang kasakit gani sang circumcision ay ti ginapihak ang imo panit sa imo kinatawo mo. Ah, lugar mambal ibog. Laway na lang katulo Dok Leo. Dahon sang bayabas ubos na katulon mo.
1: Mayo na lang kay may nagabantay nang dan Sir Josel nga manog usap na nga daan. Kaya mo magbuga kung mamalhan ka na sang laway mo.
0: Oo, ti ibaluon ta kon paano ipreparar ang dahon sang bayabas. Kay ganong makuha nato sa ring mga nutrients sa dahon sang bayabas. Kay ti if we speak about guava or guava leaves o kung daon sa bayabas, anong ginahimo yan eh particularly abi Dok Leo? Sa ato sa rin nga body cells, amuning pinakagamay nga component man sa lawas ng body cells mo, nagasampaw-sampaw ni sinang nagapurma ito na organ, pagkatapos sa different parts of the body composed of body cells. So, diri kita sa body cell naton or body cells Dok Leo. Anong may ara sa bayabas? Kag anong ginahimo sa bayabas ni Dok Leo?
1: Ang benepisyo sa bayabas, Sir Josil, nagasugod sa alibutod sa aton sininga kaugalingon. Tiginambal, Sir Josil, muna pinakagamay nga unit sa aton sininga parte sa lawas from cells to organs to systems. Hasta nga nagkuhanin, pero sini, nag-broadcast kami din, Sir Josil, gapamati. Kamu bugos ni sa ginatawag, Sir Josil, sa cellula. Ang insuguran sini, which is dito nagasugod sini benepisyo sa bayabas. Kasubong, Sir Josil, ginaliwat-liwat na ton. Sa isa sini kamital, yakun ma-expose sa sagwa. Sa ulan, sa init, sa hangin, the elements of nature, nga waay sing protection, Sir Josel. Ano balang matabo? Anong manutaran na ton? Di ba makanotice kita nagatuktukon o kung madali sa matuktukan? Amo maniniga katabo sa aton sininga lawas, especially sa aton sininga cellula, dali kita magtigulang, dali kita nagabalatian, tungod kasubong nga ginatuktok man ang aton sininga cellula. Resulta ini sa oxidative stress, nga may protection kita dapat dira kung kabalo kita magpangita kung ano, kagkundiin na ton ina makuha isa diri sa dahon sini sang bayabas. Ang dahon sang bayabas nagaangkon sang sado ng mga plant chemicals kasubong sang quercetin, catechin, gallic acid, ellagic acid, rutin, kaimferol, ini mga substances naga trabaho sa aton kasubong sang magagmay nga gwardiya sang aton sininga cellula. Ginabuligan nila man neutralize ang free radicals nga nagresulta sang tuktok sa aton sininga mga cellula antes pa sila makadamage sa sininga mahalungan ang aton sininga healthy cells nga malikawan, Sir Josil, ang damage sa panit, damage sa brain, damage sa aton sininga blood vessels or kaagatan, DNA damage and organ damage.
0: So, maproteksyonan ang aton sininga lawas sa tawag nato sininga pagka-damage sang body cells. Ang pagka-damage sa body cells ta nagaresulta ina sang pagkapatay niya. Actually, gakapatay man gid ang aton sininga body cells. Naga mutate o kun naga produce man ini sila ang ato sininga body cells o galing base ma-overtaken sa inatawag nga pagkapatay. Damo ang nagkakapatay, gamay lang ang ato sininga mabuhi o kung ma-divide niya mga body cells. Hindi na maulian. Amo ini actually ang proseso sa inatawag nato sininga amat-amat nato sininga pagluya pagkapatay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kumbaga, sa simple nga paghambal, madali sini magtigulang ang isa katawo, kumpirma sa damage sa iya sininga cellula, ukon mapabilin ng pagkahuben sa isa katawo, kumpirma sa health o kung ano ka healthy ang iya sini nga selula sa radyosil nga isagali sini makabulig sa aton ang mga antioxidants nga halin siniya sa dahon sa bayabas.
0: Kay ang mga makahalalit sa lawas naton ang pinaka-invasive gid ang virus. Why abisang specific nga bulong na kung magbalatian na kung viral infection bala. Ang ginihimo sinisang mga eksperto, just like mga medical practitioners, amo ang pag-vaccine, vaccination. Ang vaccine actually is also a virus on a controlled dosage, luya na, gini-introduce sa sistema sa aton lawas para aton sining mga antibodies makakilala sa iya, kay makakilala sa amo nga sahi nga kontra sa lawas ta, kontra nila, patyo nila. So, ginapakilala ta lang ang virus pinagi sa pag-inject sang controlled nga kadamuon kag kaluyahon sang virus, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jossi. Alam mo na ginatawag lang naton nga immune system training.
0: Mm.
1: Ginapakilala naton ang posible nila nga mga kontra para kung mag-abot ang matuntuod na nga kaaway, nakapractice na sila.
0: Oo. Oh. Ang isa pag indiri ka makalalit, amo ning bakterya. Amo ning kung magbalatian ka na, ginarisitahan ikaw, number one, sang mga antibiotics.
1: Mm-hmm.
0: Ang antibiotics is for bacteria. Virus is, tawag na ito sa vaccine. Yun ang bakunahan kita. So, speaking about bacteria, kay grabe gid ini mang halit ang bacteria sa lawas ta. Ining mga, tawag na ito sa nagakos ang pamalatian yung mga bacteria. Kiti may good bacteria man sa ito sa nga lawas, Doc Leon. Mm-hmm. Alam minagi sa ito sa nga digestive tract.
1: Correct.
0: Nagabulig sa ito. Anong ginahimo, Doc Leo, sa mga makuha na ito, nga mga chemicals sa dahon sa bayabas against bacteria, Doc Leo?
1: So hindi man naton pagkahadlukan ang tanan nga bacteria. Friendly bacteria te, sa pangalan pala nga dan friendly or good bacteria, kaalyado nato na siya. Which is ang ilaman sa ginabuligan balance, Sir Josil, kag ginagwardyahan ang harmful o kun bad bacteria. Bad bacteria ang aton sir nga gina tumod karon ang mabuligan tapna sini sang dahon sang bayabas. Problema ko abi mo, Sir Josil, ano? Ang iban sini makasiling daw kwan mo, pelikula mo, kay nga aman. Ang ginatawag dahon sang bayabas, mahimo galing pagutuman nila ang kagaw.
0: Hindi ka panginaon, ha?
1: Hindi ka panginaon, Sir Josil, ang bakterya nga magresulta sa amat-amat nila nga pagkagutom, kagpagkaluya, maghina ila communication, maghila ang ila sinang information, kag mas mahapos sa aton sini, Sir Josil, immune system sa pagtapna sa ila, kag malikawan nato ng palaabuton ng infection nga tuga sini mga bakterya kung nagpabusog sila. Nga man, paano yun ginahimo? Tungod nga instead gali, no, nga sa bayabas bala nga mag-inom kita sang antibiotic, kun nga ang aton immune system magapanghikot na lang, kay mahapos na niya, Sir Josil, patyon. Kagtapnaon ang mga bakterya kay ginpaluya ng adaan mo sang compound sa linsa dahon sang bayabas kasubong sang tannins, kasubong sang ginatuwag flavonoids, kag iban pagid sa mga phytochemicals. Ngang iban sa nga mga bakterya, Sir Josil, kun magluya na, syempre hindi na sila sini maka multiply kag mahapos i-manage ang aton immune system. Specifically ini mga bakterya, Sir Josil, nga mahimo maghalit sa aton lawas kasubong sang E. coli. Posible, Sir Josil, magresulta ini o kun mangin kabangdanan sang diarrhea kag iban pagid sa nga intestinal infection. Staphylococcus aureus, posible, Sir Josil, mangin kabangdanan sa niyo kung kausa ini sang skin infection, kag iban pagin sa stomach infection. Salmonella, masamin na ito na batian kung may food poisoning. Pwede, Sir Josil, galing ma-prevent o kung malikawan kung may ara sa nagkaigo nga gwardya, especially ang mga compounds halin sini sa dahon sa bayabas na ginapagutman ini sila para hindi sila makahalit sa aton.
0: Ang guwaya galing sini, Doc Leo, ginapaluya yung bakterya. Pagkatapos ginablakan niya nga hindi makakaon na mga bakterya, especially ning bad bakterya nga nagadala sa aton sang complications o kon pamalatian. So kon magluya na siya, hindi nakapanginaon bangod kay ginablakan sa mga phytochemicals ara sa guava leaves, eventually mapatay na lang ang bad bacteria, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Ang immune system na to nang mahimo sina.
0: No.
1: Kag take note, ha, ang mga bad bacteria nagakumpit ni sa nutrients, Sir Josel, sa aton.
0: In short, kon saligan ta lang kon maluya gali ang aton immune system, amo nang hambal nila nga bisan lipong hindi kapalipong bacteria, Doc Leo.
1: Munin siling bala nga kun nakabataan sa una, Sir Josel, tulukon mo lang pati dayon.
0: Oo.
1: Ang iban sa nipag, sala-sala pa mo. Mm. Pero subong yan, bal nila, malumpat lang mata mo kon. Malumpat lang kalimutan mo kung sa pakon ka. Ang pinakapunto sa Sir Jose, naman nami sa dahon niya sa bayabas. Kaya nagabulig sa iya, himos, sa ginatawag, kung pahapos sa trabaho sa aton sa niya, friendly bacteria. Di ko luya na nga daan. Halos way ka na Sir Jose, sa tuman niya efforts sa niya paghihimuon eh. Halimbawa, bala, kung may isa ka tao, karoon nga nagrumentado, dira, kung luya na siya, di na mas mapos ni mo sa ni dakpon o kung himuson kaysa sa persado siya.
0: Mm-hmm.
1: Kung di mas mahapos siya, Sir Josil, mapacify, o kung mas mahapos, Sir Josil, nga ibutang sa safety nga bulutangan, o kung na ginatawag pahamtangan ng isa ka tao, sa ni nga dapat naton sa ni plastaron kaysa sa damo pang posible maulamid sa ni. Tungod niya na pabayaan naton sa primero, especially kung nagpabusog bala Sir Josil.
0: Oo.
1: Di persado mo. Diri naton mahatag Sir Josil kung mabutang ang ilustrasyon nga amo man nagkatabo sa sulod sa aton sa ninga lawas. Nga ah, mabudlay tapnaon ang ibang niya mga infection Sir Josil. Tungod niya pabusga naton ng bakterya. Ano ba lang isa sa ginapakaon naton dira? Sugar.
0: Mm. So number one gid na ha. But amo lang staple foods ang mga bad bacteria. Amo ang sugary intakes naton.
1: Mm-hmm.
0: Mamatamis naton sa mga ginakaon. Actually, Dok Kaparisi, ni padako-dako ang tabing bakterya, Dok Leo. Do mga subay.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga subay ay man vocal cords na nga mahambal nga mix niya dito may nahulog nga pagkaon to hakuton ta.
1: Mm-hmm.
0: Why ni sila sang vocal cords? Pero may ara sila ideya para makipag-communicate sa ila upod nga dito ang pagkaon may nabilin pa dito nga pwede mahakot.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga bacteria in short sa sulod ni may means of communicating with its other man sila sa ila sining mga ginahimo dito sa sulod. May pamaagi sila para magilintindihanay sa sulod sa ato sining lawas. Anong ginahimo dari sa ginatawag dato sini sistema nga ini sang mga bacteria to communicate with its other sang aton sining pagkaon sang dahon sang bayabas, Dok Leo.
1: Bawa is man ni Sir Jose sila mga bacteria. Ah, nag-communicate sila through chemical signal. Sige, tawagin ni sa mga scientist Sir Jose sila quorum sensing. Sa kada makadumdum ka doon sa meeting, bakit sa session ba?
0: May quorum.
1: May quorum. Kung gamay gani, kulabo sa number Sir Josil, hindi matigayon sa niyang session o kung ng meeting. Amo man nila katabo sa bakterya Sir Josil. Nag-communicate sila through chemicals. May mga chemical signaling sila. Kag kung manotis, ganin nila nga daw gamay tahaw. Hindi na sila mag-action Sir Josil.
0: Oo. Balaan nila nga mapirdi sila.
1: Correct Sir Josil. Kalmahal na nila. Pero kung pamatsyag nila, malabotin ang threshold sila sa niya kadamuon dira na sila sa niya amat-amat Sir Josil magpangisog kag mag-amat-amat sila atake sa aton sa niya lawas nga nag-produce sila sang toxins kag nag-infect sila sa aton sa niya tissues kun magdamo sila Sir Josil. Pero tagaling may intel man ta Sir Josil mo.
0: Oo.
1: Antes pa man sila maghimo sa niya kung ang intel naton pagsik intel naton sa niya maalam or kargado man sa supply bla Sir Josil, matiktikan ini sila. Antes pa sila maghimo sa kalakasan sa aton sa niya lawas, matapna nangadaan sila. Pinaagi sa intel naton halin ini sa dahon sang bayabas. May mga compounds nga rin din sa dahon sang bayabas. Kasubong sa na-mention naton kay na Sir Josil, quercetin, gallic acid, tannins, kag iban pagid nga nagabulig interrupt sining chemical messages. Do may jammer galing ni Sir Josil.
0: Oo.
1: Para nga mautod ila sining communication, di sila mag-intindihanay.
0: Gina-jam ang signal, ha?
1: Mm-hmm.
0: Para hindi, amo nang hambal nga, kay why man sila vocal cords,
1: mm-hmm,
0: ang ilang signaling, do kaparihos lang sang pamatsyagan kag sensor.
1: Mm-hmm.
0: Pero kon ma-jam ni mo, ang signal pagkanto sa isa, in short, inis lang mag-ilintindihan, ay hindi maghulag yung ibandok layo?
1: Hindi, gid. Paano kahit iway man sing nabaton na sining klarong instruksyon?
0: Oo.
1: Kag ang isa nga nagapadala, hindi man makalabo to sa ginapadalhan. So, ang ikakatabo, Sir Josil, ang mga kagaw, bacteria become less organized. Infections may become harder for them to establish. So, muna ka nami, Sir Josil, sa trabaho, sa dahon, sa bayabas, pag-abot sa aton sa ringalawas, kay as much as possible, waaya ginagaan tsansa ang kontra nga makapurma sa paghalit sa aton lawas.
0: Now, ang ginatumod naton is intake. Batamulon sa ipasudlon ta sa, lawas, sa sistema sa lawas ta, ang dahon sa bayabas. May ara ba na siya sa exterior or external sining function o kon protection yung ginahatag sa aton. Pero ang aton sa nga mga malala nga mga balatian dok layo nagaumpisa ini sa ginatawag tanga chronic inflammation.
1: Correct. May labot gid sa Diyosil.
0: Oo, ning pabalik-balik inflammation, dira masami nagaumpisa ang malala sini nga mga komplikasyon. So sa inflammation dok layo, ano ang ginahimo diri sang ginakaon naton nga dahon sang bayabas.
1: Pero at hagon naton sa mga tagpalamati naton, ang inflammation kinahanglanon for healing, Sir Josil. Ang paghubag, ang pagbanog kinahanglanon para kita mag-ayo, para magpali ang aton sa mga samad kag mga injuries naton. Ang natumod naton diri is chronic inflammation, wais ang labot diri ang acute inflammation. Ang acute inflammation, Sir Josil, mahubag lang kung may injury o kung may dapat dirang i-repair sa sulod sa aton sa mga lawas, dapat papalion kag magkupos man lang. Whereas ang chronic inflammation nagapabilin kag pabalik-balik nga nagapaanto sa risaton nga nagadamage sa aton sa mga organs kasubong Sir Josil ang cancer niya, example seria arthritis, diabetes, heart disease, fatty liver disease, Alzheimer's disease. May labot ini Sir Josil ang chronic inflammation. Ano ba lang papel sang dahon sang bayabas ni diri? Nagabulig reduce ang inflammatory chemicals kasubong sang tumor necrosis factor alpha o kon TNF alpha, interleukin 6, amuning excessive amount ni Sir Josil nagakos sa ginatawag chronic inflammation. Prostaglandins, kung tuman ni kataas sa aton sa ning lawas, nagadugang pagid Sir Josil ang paghubag kag pagbusog sang parte sa lawas nga afektado nga ginabuligan gali ini ginareduce sa matamat sang bayabas para nga hindi kita matamaan sang ginatawag halit sang pabalik-balik nga paghubag o chronic inflammation and irritation sa aton sa parte sa lawas.
0: So amuning pwede mabulig sang dahon sang bayabas sa aton sa chronic inflammation ng pabalik-balik inflammation para nga hindi na maglala pa ang dangtan niya. Now, ang bayabas actually Doc Leo present ini sa ato sining santon plus herbal soap. Nagapanami sang skin ang santon plus herbal soap kag naga reduce man sang body odor. Nauna kita sa skin protection. Internally kag externally ha, pwede na to nini ma-intake. Pwede man nato nini ma-apply sa sagwa no externally. Pero sa aton sining condition sa lawa, sang panit naton, the largest body organ amo ang panit, ano ang ginahimo diri kag function sang mga phytochemicals nga ara sa guava leaves Doc Leo?
1: Traditionally Sir Josil, ang dahon sang bayabas ginabutang ni saton kung gina-apply saton sa ringa panit kung may mga rashes bala. Nagabulig sila pakalma saton sa ringa panit, hindi bala maggalasang gasang kung may mga samad kita Sir Josil, especially kung gusto naton ma-proteksyonan madali sa magpali, gina-apply man din ng dahon sang bayabas traditionally nga aman. Ang iya ginaubras ni sang dahon sang bayabas na encourage sa collagen formation. Ang collagen sini kinang lanon sini para nga magdasig ang pagrepair sa aton panit, nagreduce ang skin inflammation. Nagalimit sang bacterial growth para bala Sir Josil nga matinluan o kung hindi magduging ang kagaw dira, especially sa aton samad nga magpalala kag magpadugay sa pagpali sini. That's why nagagamit sang aton sini nga santhon herbal soap Sir Josil. Manotice nila nga mga katol-katol blan nila. Madasig magpali Sir Josil.
0: Kay pareho sini sang kinututan sang subay. Kung pabayan mo na nagaka-inflame. Maghamal kita nagaka-inflame. Nagahubag, nagabanog kon kaisa, nagakainfeksyon, nagadako kag nagalala ang mabatsagan naton sininga epekto niya, nagahimo katul, tawag nato sini kon dako na ginagahimo ni bakukang. So with that, sa pagkutot pa lang sa subay, makabulig gali diri ang santon na plus herbal soap Doc Leo para nga mabuhinan ang mga bakterya ang ara dira magkalamatay para hindi na makadala pagin sang dugang inflammation kag infection gali Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, especially ha isa gid sa maghalong sini sa ila sering panit kag mag-inspect gid permi sa ila sering parte sang lawas kung basi kung may gamay sining mga samad o tinuslukan nga nila man notice kapin pa kun may amo kasi na condition Sir Josil naga numb na kun kaisa ang imo sining lower extremities sa may mga diabetes. Dapat halalungan gid ni kay nagaumpisa ang iban sini nagaumpisa lang sa gamay nga sungo Sir Josil, kung gamay lang nga tublok sini sang tunok. dira lang nag-umpisa, pero tungod niya mahinay ang healing, tungod sa imbalance sa susulod sang lawas, dira nagaresulta, kung nagaresulta ang matamad Sir Joseph sa paglala sinisang magamay nga nagsugod sa magamay sininga tuslok pagkadto sa madako sininga samad. Pero mabuligan, especially kung wai ka manimo sa diabetes, but most especially kung mayara ka na ang paggamit Sir Joseph sang Sunthorn Plus Herbal Soap para masiguro naton nga matinluan, hindi magmuad dira ang mga bakterya para nga bisan paano Sir Joseph mapanubo ang risgo naton sinisa pabalik-balik nga katol o kung mga samad dira o kung mga rashes dira nga ma-prevent naton ng paglala.
0: So Monica, importante ang Sunthorn Herbal Soap nga may bayabas man para sa ato sining pagpanami sa aton skin condition. At the same time, mabuligan ang ato sining skin nga ma-repair whatever ang damage nga ara dira, katulad sa mga kinututan sa mga sapat-sapat, kag agis ang kinalutan, kag iban sini mga bulubakiras dira, bangod man kon kaysa makasagid kita sa matalo mga bagay, mga katulad sina. Now, sa pag-develop naman sa bakterya or pagdamo sa bakterya, externally, Dok Leo, sa guwaa sa ato sining lawas, masami sining nagabatsyag kon damo kita bakterya sa lawas. Ang inistaran niya sini, mahilig ini sa manuksok sa ilok, manuksok sa imo sininga hita, sa imo sininga singit, tawag naton sini bala. Ano ang mahimo dari sang bayabas? May mahimo dari ang bayabas, Dok Leo. For example, ang mga nag-cause aton sang body odor ng mga bakterya.
1: Traditionally, Sir Joseph, ang ginahimo sini, ginalaga ang dahon sang bayabas. Pagkatapos, ginapaligo ini kung nagpangalis nga o balang imo sa nangalawas, especially kung balhason. Usual, Sir Joseph, kung balhason balang kita, kahit kung magkita yung bakterya, balhas ni, dira sa nangapangalis nga mo. Ang ginahimo sa nisang una para mapunggan o kung maremedyohan o kung matapna. Ining siyado nga pagmuad sa bakterya nga nagresulta sa body odor, lagaon ang bayabas. Pagkatapos, ang iban sa nima alabaab pa ang linagaan sina ginapaligo. O kung ginabasa sa lawas. Makabulig, Sir Josila, para matapna ang pagpangalisngaw sang lawas. Traditionally, pero sa moderno nato niya panahon, Sir Josil, why na sing laga-laga? Kundi pwede na naton gamiton through sa pagpanghabon, Sir Josil. Pabukalon lang naton sa aton sa niyang kamot, iloghod sa aton sa mga singit, kilikili, kagbilog nga lawas, mabuligan na nga matapna naton ang body odor kay isa sa sangkap sini, amo ang bayabas, na dira makita. Sa gihapon na, nagabulig pa namin sa panit, nagabulig para ma-reduce ang body odor sa aton sa niyang Sunthorn Plus Herbal Soap.
0: Ang isa pag idari, Dok Leo, ining gatubo bala sa aton sa niyang lawas, labi na sa guyata. Ang natawag nato sini nga punggod or tagihawat. Kung may ara ikaw sini Dok Leo punggod o kon tagihawat, delikado ini nga maistaran pagid sang damo kag dugang pagid niya mga bakterya. Kay basi bala kon ma-inflame kag ma-infect pagid ang imo sini nga punggod ara si muguya especially. Pwede mo ini nga habunan, Dok Leo, sang Sunthorn Plus Herbal Soap?
1: Pwede, Sir Josil, kapin pa kung ang factor gaya o kung ang may labot sa imo sa nga acne o kung punggod is bacteria, Sir Josil. Pwede sa magamitan sang Sunthorn Plus Herbal Soap. But usual naton, Sir Josil, na ginapanugyan kung naliba guya ang aton siniyang concern. Ang isang ginhimo man sa hungod para sa guya, which is may glutathione kag collagen, magluwas sabi sa Sunthorn Plus Herbal Soap nga may bayabas, Clear Skin Herbal Soap pa nang aton gina-recommend diri iya, Sir Josil. Kaya magluwas iya sa mga punggod, whiteheads, blackheads, mga pinalian dira, dark spots. Makabulig niya, Sir Josil, para maamat-amat panas ang hindi bala pantay nga kulor sa guya, Sir Josil. Kalabanan sina sa may mga ginabagnos bala sa ila sini nga guya pagkatapos ma-expose sila sa silak sang adlaw nga nagabilin, Sir Josil, sang maitom nga agi nga iban sina tedo mga mapa bala.
0: Kambang-kambang.
1: Oh, kambang-kambang, hambal sang kilala ko, mayon na lang tani ko na libon na lang nimo para nga sa lalamang kulor. Pero kung may pulo gani diri sa Piak, may island dito sa Piak, wala sa kalaw ay tanawon. Ang isa nga makabulig sini, Sir Josil, ang Clear Skin Herbal Soap. Kaya buligan niya, Sir Josil, nga mag-amata-amata o kung maamata-amata panas o kung fade inang mga dark spots sa areas dira kaya sa lalama ang kolor sa aton panit sa guya.
0: Okay. Now, sa dahon naman kita sa bayabas, sabi Dok Leo, balik kita. Ano ang mabulig niya sini sa naglalain nato sa nga mga body organs sa, for example, Dok Leo? We don't understand ang kada body organ ta is as important as kada isa. kita nagabuloy guys, in the absence of one, hindi na normal ang sistema sang ato sa ninyo lawas. For example, ang ato sa ninyo pancreas, amuning nag-supply sang bilog tangalawas sang insulin, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Makabulig ayhan sa pancreas ta sini ang dahon sang bayabas.
1: Makabulig Sir Josil no. Pero isa man sang concern gid diri sa subong nga panahon Sir Josil, hindi na ang kakulang sa insulin ni. Eh.
0: Mm.
1: Kami ara iban nga tao Sir Josil nga bastante man sa insulin pero nagbatinggilan na blanga ton sini nga body cells para sa pag-response sa iya sini nga signal para nga ma-absorb ang blood sugar. Inatungod sa constant exposure na ton o kung masami, madamo nga mga ginatawag sugary kag starchy ang kinakaon na ton nga nagapataas man Sir Josil pirmi sa nga ton sini nga insulin levels nga hindi man mayo sa ton sini nga lawas.
0: Oh. So in short sini nga ang importante kung tanawon ta nga dapat mapabalik ta kag ma-maintain tang insulin sensitivity sa aton sining lawas Dok Leo no.
1: Correct Sir Josil, pero speaking of pancreas, yati dapat matadlong gid nato no kon mabutangan naton sa nagakaigo sining gwardiya man ng aton sining pancreas nga ma-maintain as much as possible sini ang husto sining pagproducer sang insulin nga ang dahon sang bayabas makabulig man dire. Tapos traditionally Sir Josil, may mga mataas sa blood sugar.
0: Mm.
1: Gainom sila sini sa linaga nga dahon sang bayabas para sila sining blood sugar nga ang isa sini sang gina-target sang dahon sang bayabas amo ang pancreas.
0: Okay, amo na may dako man gali nga tabang sa aton para makalikaw kita sa pagdevelop sang type 2 diabetes ang dahon sang bayabas. Ang preparation sini dugay-dugay lang ha. Sa cholesterol oxidation, if we speak about cholesterol oxidation, tiyang cholesterol katulad sang tawag naton kagaina Dok Leo sang ang kalamay actually kinanglan man sa lawas naton but hindi lang sa sugary intake naton ina makuha katulad man sang cholesterol. Ang cholesterol ta may function man sa lawas ta pero in a controlled sini nga kadamuon. Now ang problema sini amo ang pagka oxidized ang pagka damage sang ato sini nga cholesterol or the low density lipoprotein sa ato sini nga lawas. Anong papel diri sang guava leaves or mga nutrients or phytochemicals yung makuha nato sa guava leaves Dok Leo?
1: Ang manami sini Sir Josil sa guava leaves kay nagabulig sa protect sa aton sa cholesterol especially sa aton sa ninyo LDL nga hindi siya ma-damage. Iko ma-damage Sir Josil dira na nang amat-amat sini ang kwan eh. Ang pagdamol o kung ang pagpurma sa plaques sini sa aton sa ninyo kaugatan. Kung nga na-damage siya na aton may ina mismo nga kahimuan. Pero ang antioxidant diri sa ginatawag aton sa ninyo dahon sa bayabas makabulig reduce ang LDL oxidation nga makabulig parang mga ang particles bala sa LDL hindi siya magkala damage, hindi siya magamata-amat purma o kung damol kag magbara sa aton sining kaugatan tungod sa iya sa ning antioxidant. Kumbaga Sir Josel simple nga ilustrasyon nagabulig ini para nga hindi magamat-amat damol ang tuktok sa isa sinika metal tungod nga may ara sa sang protector o kung protection.
0: Okay. Sa na-discuss na to na a while ago sa pancreas nga mo yung nag-produce ang insulin sa ato siring lawas Dok Leo. In short, sining lawas na to, sige ka-produce ang insulin, produce ang insulin. A problema sini, kung hindi na normal ang sistema sa aton lawas, sa aton body cells, bungal din. Hindi din bala makabati, hindi din makabatsyag. So, importante nga malikawan na to, nga magka-develop, number one, sang insulin resistance sa ato siring lawas. Dapat kung may ara pa lang kita, insulin resistance pa lang, hindi full-blown pa type 2 diabetes, ma-reverse naton dapat ina, mapabalik naton ang insulin sensitivity sa aton body cells, Dok Leo. So kinanglan ta da ang mga nutrients, isa dira makabulig ang bayabas, pero kung hindi ka mo dira makaprepara sa dahon sa bayabas, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule Dok Leo.
1: Pwede gid Sir Josil. Kay ang manami sini sa premium D3 capsule may ara sa sang ginatawag property sa Radyo Silicon Benefit nga nagabulig pabalik balas ang insulin sensitivity ukon pag-maintain sa aton insulin sensitivity kapin pa katiyang aton sa nga premium D3 capsule sa Radyo Sil ginupdan pag-ini isang duha hindi lang isa kundi duha sa nga good fats which is kinanglanon para ma-absorb ini kag ma-process aton sa nga lawas. Kay bisan wa kita sang ginatawag sa Radyo Sil sang ginatumar nga suplemento limboa, mapisan kita magpasilak sa adlaw. Amat-amat mag-process ang aton sa nga lawas sang vitamin D dito sa sulod. Ginabuligan din sa Radyo Sil para matigayon ang nagakaigo nga absorption ng proseso sang cholesterol sa sulod sa aton sa nga lawas. Ang problem kun hindi kita sini mahiligon o kun wa kita sang time o kun ang iba nahadlok magpasilak na sa adlaw. Sir Josiel bala. So nagka-problema nga aton sa nga lawas resulta insulin resistance and type 2 diabetes eventually. Pero makabulig yung pag-inom sa isang premium D3. Recommended sa mga tao yung Sir Josiel nga waay masyado nagapasilak sa adlaw kay masamilang ara sa sulod sa kwarto, ara sa sulod sa

0: Sakit gid diri tanan Dok Leo, kun may ara ikaw sang sakit sini nga mabatyagan sa imo sini nga pus-on.
1: Sa may mga kalabanan si Sir Josel, sa mga nagreklamo nga may mga dismenoryabla.
0: Oo. So may mabulig diri Dok Leo ang dahon sang bayabas.
1: Ang pagsakit sang tiyan abi Sir Josel o kung ang pagsakit sang pus-on depende man may ara bangod sini sa infection, bangod sa bacteria, tikon may UTI ka, posible man Sir Josel magsakit man imo sini nga pus-on eh.
0: Oo.
1: Magluwas lang sa hambal sa iban sa nga kamati sa wala, bato sa tuo, din puson mo.
0: Ari si dalom sa puson.
1: Amuni ang isa sa manami, Sir Josel, sa pag-inom sa niyo kung paggamit sa niyo isang dahon sang bayabas. Kaysa may mga dysmenorrhea, Sir Josel, makabulig ini para mapahagan-hagan ang pagsakit ha, sang aton sa niya o kung sang inyo sa niya puson. Initungod nga nagabulig siya para nga ang inflammation mapahagan-hagan man Sir Josel, hindi bala magsigi bala sang ginatawag overreact ang inflammatory signal sa inyo sa ninyo lawas. Ha? Sa mga kababayenhan nga nagabatyag sa isang palanakit sang pus-on o kun tiyan, mag-abot ganin inyo sa ninyo menstruation o kung manog-abot gani isang makabulig sa ni tungod sa iya sa ninyo ginatawag anti-inflammatory properties ang dahon sang bayabas.
0: Okay. Sa allergy naman, kung ang dahon sa bayabas, Dok Leo, makabulig sa mga kinututan, katol-katol, para hindi na mag-build up at darang bakterya kag magka-inflame, kag ma-infect. Sa ano naman niya, sa allergic reaction, abi, sa may mga allergy, Dok Leo, makabulig ang dahon sa bayabas.
1: Makabulig Sir Josel no in a way nga ang ginatawag histamine release mabuligan niya Sir Josel base sa mga laboratory research sa mga pagtuon mabuligan niya para nga ma-reduce ang pag-release sa isang aton lawas ang histamine nga kung sobra-sobra man ang histamine Sir Josel ang resulta ini sa ginatawag pagpalangatol sa aton lawas pagpanghatsi pagtinulo sa aton sa nga luha lakip na sa aton sa nga sipon may mga pagpalanghubag kita nga ma-notice sa bahin sa aton sa nga lawas sa aton sa nga panit. Isa nga makabulig sa ni Sir Josel para nga hindi man magsulobrang histamino sa aton sa nga lawas na nagresulta sa ginatawag allergic reaction amo ang quercetin nga ari diri sa ni sa ginatawag dahon sang bayabas.
0: So amo na ha dahon sa bayabas ni storyhan balaan ko kung ano ang pamangkot ninyo nga ginahulat-hulat nga ang iban sini mahambal nga paano gani. Kiti, amo nang ginahambal naton pwede ganin nga dahon sa bayabas ihandig ni mo sa imo sini pinamalhan sa imo pinaksiwan pagkatapos manami maninikan on hindi na tama ka-upload kay kun kanon mo direkta ma-upload gid man pero may makasarang iya magkaon sini direkta sang ugbos gid sang bayabas ah. Pero para sa mga napanghinabitan nato sini mga kondisyon sa ato sini nga lawas ano ang pinakamaayo nga metodo sa pagpreparar sini Dok Leo? Usapon mo hilaw, buta mo sa ni puksiyon mo kag usapon or is there other way? May iban pang pamagi sa pagpreparar sa dahon sang bayabas Dok Leo.
1: Recommended si Sir Josel mo ang guava leaf tea. Aton galit ni Sir Josel nga paarangayan sa mainit sini nga tubi ang linghod nga dahon sini sang bayabas. Paano? In fact, I recommend gini Sir Josel nga best preparation method eh. Mga lima tubtob na pulo sa ni ka linghod nga dahon maghambal kita nga linghod Sir Josel lapit na sa ulo ug busana hindi ug busa kundi linghod sa ni nga dahon kay kon mga gulang na nga dahon sa doon na Sir Josel ka kwan man eh isog ang sabor sa na medyo maulo upload gina siya. So linghod ang aton sa ni nga pilion pagkatapos prepare kita sa ni duwa sa ni katasa nga tubi and then bukalon naton mas manami kung may anglit o kung may kulon kita dira or stainless kita sininga palabukalan Sir Josel or porcelain based sininga mga palabukalan kaysa sa aluminum bala amo ning highly recommended gid ano instead of aluminum nga naanda naton na ginagamit and then pagbukal sini sang duha ka tasang tubi ilunod naton Sir Josel ang bayabas pero before gali sana kusi-kusion anay naton Sir Josel o kun naton nga guntingon bala ikat naton into strips para nga mas mahapos ma-extract ang iya sining nutrients dira sa iya sining mga dahon compared sa mga bilog pabla Sir Josel
0: gupuron
1: gupuron or bisan tatlo ka parte kun duha ka parte ang inyo sining pagahimuon pero syempre hugasan nyo na kay basi may tigi panangaron na magreklamo kami pang pasulon.

0: Ang isa sini nga manami na ton nga mahimo kon himuon technique dira para nga retain ya po ng nutrients pagbukal ilunod naton adtong 5 tubtub na pulo kadahon sinisang bayabas pagkatapos automatic pahinayan naton nga igo lang gid Sir Joseph nagbukal-bukal sang mahinay ang aton sa nga tubig pagkatapos pabayaan naton 5 tubtub 10 minutos and then paglabot naton 5 or 10 minutes patyan naton then pabayaan lang yapon naton up to 5 minutes and then amo nang aton sa nga pag-inom ang pamangkot sunod pila ba lang aton sa nga imnon kada adlaw pwede kita makainom isa tubtub duha ka tasa sa isa ka adlaw ano bala kalawig pwede kita makainom isa ka semana duha ka semana or base sini sa mga ginatawag phytomedicine specialist as long na okay ang pamatyag mo sa pag-inom sini pwede mo masige pero gine-recommend pinakamataas mo na sini tatlo ka semana isa ka bulan pahuwayan mo naman and then pagkatapos ng break mo mga duha ka semana pwede mo na nabalik kung gusto nimo.
1: Okay. Ang pag-inom sini Doc Leo ang oras bala ang timing not only oras ha. Kaya ang oras siya, depende niya kung ano oras ka gabugtaw sa aga or ano oras ka tulog sa gabi. Ang timing sa pag-inom si Nidok Leo?
0: Sa mga tao, Sir Josil, nga palakaon sa ginatawag mga matamis, palakaon sa carbohydrates, isa kabandihado nga kanon imo nakaon. Literal na Sir Josil, ha?
1: Mm-hmm.
0: May tawag at yung maubos isa kabandihado mo?
1: Oh, tao ilan, doha kabilog, tabagak na sinugba, doha kabandihado, amo na hambal nila, na pangilimog lang kon.
0: Oh, may kilala ko dahil sa antike nga siya, drok bilog hawol-hawol, ha? Nga binuog ba, sinugba, bla, Sir Josil?
1: Oh.
0: Ubos ang isa sinikabandiyado. So, para nga mabuligan, nga masuportan na itong blood sugar, hindi sa ma-imbalance, pwede makainom, Sir Josil. Kung naman ang gusto mo, ha, especially, hindi ka gusto sa sugar spikes, tapos kaon, pwede ka makainom isa sinikatasa nga dahon sang bayabas. Aray akong pala kaon na carbohydrates. For general wellness, Sir Josil, sa aga, o kung sa hapon pwede kasi ni makainom tag isa-isa ka tasa for digestion para manami ang aton sa nga panunaw pwede mainom ni Sir Josil pagkatapos ni kaon pero sa iban Sir Josil mas ginapili nila ginabutang ini sa ginatawag between meals like mga alas 9 sa aga or alas 3 sa hapon
1: makabuli gali sa panunaw tang pag-inom sang guava leaf or guava leaf tea Doc Leo?
0: Yes Sir Josil.
1: Magluwas sabi makabulig sa digestion para sa sugar spike no after meal na ton dapat imnon
0: correct Sir Josil kasubong man bala sa kwan kasubong man bala sa ton sa nga Santhon Gold herbal tea
1: oo
0: nga pwede mo man imnon between meals pwede mo man imnon pagkatapos sa isang kaon kay may amo-amo man Sir Josil sini nga benefit nga nagabulig man para hindi magtuman katimbuok aton sa nga blood sugar especially kung damo ka carbohydrates sini nga ginkaon but kung balon bala carbohydrate o glucose bala nagkaon ka kanon pagkatapos ng may ara ka pa sa ginatawag sa ni dessert nga butang tabi Sir Josil may ara ya dessert Sir Josil yung salad mo halin sa may mga pasta nga upod na bala Sir Josil or pastries sini pagkatapos may soft drinks kapagid kinanglan mo gid Sir Josil may pangbulo balanse dira isa makabulig sana ang pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea pero abin mo kung nano ang isa sini sang bintahan ni mo sa Santhon Gold Herbal Tea hindi kasubong sang bayabas Sir Josil nga maulo upload kagmasulo sa gupra iniya swabe iya ang sabor niya sini kag kumay gamay makamusal nga tamis nga madamilan o kumasaboran why man nothing to worry man kiti ang gingamit sini nga pampatamis sa stevia
1: and maiwat subong yang dahon sa bayabas Doc Leo labi na gid sa mga urban areas sa syudad or sa mga town proper kiti gamay lang nagatanom man sini kag way kaharos ang talamnan no kunara ka sa mga subdivision nag-i-star. May iban sini nga mga ano abi Doc Leo sangkap or iban nga prutas iban sini nga mga sources naton sang katulad sang epekto sang dahon sang bayabas Doc Leo
0: may mga shared benefit ang ginatawag iban nga mga tanom sangkap mga vitamina minerals Sir Josil sa dahon sang bayabas butang balon kung may bayabas ka dira kag amo man ning imo sa nga gamiton pagid o kon through supplementation inumon mo nagabinuligay pagid sila Sir Josil pero kung nalimbawa why kagidiya sang dahon sang bayabas kaya ang isa sin isang concern magani sang kadamaan ma-upload ko ng dahon sang sang bayabas, which is true man. Amo ganagin na siling nato nyo, ugbo sa inyo sa nipilion para hindi ka mamataman sang ka-upload sa ni. Pero area, why upload? Why sing sapnot sa aton sa nga tutunlan? Pwede sila Sir Josel maggamit o kung magtumar sa aton sa nga ultimate trio. Ano bala ang ginatawag kaayuhan nga makuha nila sa ni? O kung anong papel sa ni sa nga aton ultimate trio? Kung halimbawa, isali o kung ibulos naton sa bayabas o kung why sing dahon sa bayabas nga available. Ang mga sangkap sa ni, amo ang sabat dira. Sang ginatawag mga shared benefit kag mga ginatawag overlapping benefit sa nga aton nga ultimate trio. Halimbawa, pag-abot sa ni sa Sunthorn Plus Gold Capsule, may ara sa sang ginatawag garlic nga sangkap, may mangustin siya nga sangkap, ti ang garlic, Sir Josel, defend and improve circulation. Isa sa ginatawag manami sa ni nga beneficyo sa aton sa nga lawas, ginasuportahan, ginahalungan ng aton sa ni kaugatan, aton sa ni korason, magluwas na nagpabakod sa aton immune system. Ang Sunthorn nga halindira sa panit sang mangustin, puwersado man nga antioxidant nga base sa pagtuon, ginagamit ni para sa anti-inflammatory and cell protective sa aton sa ringa lawas o kung nag-protect sa aton sa ringa cellula. Kag padayon pang pagtuon sa ni Sir Josel, both sa human kag sa animal study sa ringa natuag Sunthorn halin sa ni sa dahon o kung panit sa mangustin nga ari ini sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Magluwas pa, mayara sa balunggay, mayara sa ampalaya, mayara sa spirulina nga nagdugang pag Sir Josel ang benepisyo sa ni sa nutrisyon iyang abahin sa pagpabakod sa aton sa ringa lawas. Di ko niupod pagid naton, Sir Josel, ang ginatawag vitamin D3 for coordination and control iniya, Sir Josel. Kati ang bakterya, gani, may ara man sila sa ginatawag nga mensahe through chemical messages, Sir Josel mo.
1: Uh-huh.
0: Para sila sa nga coordination, para sa ila sa nga pag-atake. Ang vitamin D3, amo man niya, Sir Josel, ang magwardya sina sa ila para mabuligan aton sa nga immune system. Tama-tama lang ang iya sa nga pag-react, hindi mag-overreact, magluwas pa nga buligan niya pabalansyon ng calcium, pabakuro ng aton sa nga tulaan, panamiyon ng pag-function sa aton sa mga kaunuran. Kag ang vitamin C, diri naman iya, Sir Josel, masulod sa build and repair, pananglit may damage na. Pero kung wala pa, nagapabilin o kung ipabilin niya nga mabakod ang aton sa nga lawas. Kaya nga man, tuman ka importante ini sa ginatawag collagen formation, pagpabakod sa immune system and antioxidant defense. Suliton ko para kumbaga kung sa metal pa malikawan naton nga matuktukan ang metal kag ma-damage amo man sa aton sa nga cellula kun matuktukan man ani kasubong sang halit sang ginatawag oxidative stress nagaka-damage man ang aton sa ni cellula aton organs kag system sa pangkabidugan.
1: Pero kung nagainom ikaw sang guava leaf tea, pinabukalan niya dahon sa bayabas, pwede kay gihapon, updan mo gihapon na bisang ultimate try, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, Doc Leo. Is it okay?
0: Amo pa na ganyan, Sir Josel, sunod ko tadi nga pagkabasahon dere. Sa nag-message dere sa ito, may nag-private message dere sa ito. Sa doktor nga nga magwanta pa kuya sang guava leaves tea. Nga may ari man niya sang Sunthorn kag Premium D3 kag Vitamin C, nga mas mahapos kuno tunlon.
1: No.
0: Which is may punto man. Pero kung nalibwa, nagainom ka imuya sang guava leaves tea o kung guava leaf tea, pagkatapos gainom ka pagin sang aton sa nga ultimate trio, why man kita sin problema nga nakita si na Dresser Josel? Kapin pa kung halimbawa, bala, ang imo sa nga lifestyle, damo ka pa sang dapat i-correct.
1: Oh.
0: Damo ka sang dapat sinililimpyuhan. Damo ka sang dapat pa sin nga likawan. Nga why mo pa matrabaho, bala, Sir Josel? So para malikawan, nga mag-over ang reaction sang lawas sa inflammation, mabuligan nga mapabakod bisan paano kag may magpahaganhagan sa mga symptoms sa mabatsagan sang nagsulubra dira sa aton lawas, especially sa sugar, makabulig, Sir Josel, ang ultimate trio kag kun mapisan ka ang pagprepare sa isang guava leaf tea.
1: Kay na intindihan ta sini Doc Leo nga kun puro-puro nga dahon sang bayabas nga linaga ha ang iya sini nga duga sa tubi, maulo upload ini siya eh.
0: Mm-hmm.
1: May upload siya ng sabor. Now, butang tao ay paman kita sini makaagigid, pero para nga ma-diffuse, butang lang mabuhin-buhin na ng ka-upload siya. We don't know kung is it pwede? Pwede ayan ini. Timpla ka, for example, Sunthorn na Gold Coffee Mix, Doc Leo, or if not, Premium D3 Coffee Mix, or Sunthorn Plus Coffee Mix, mahambal nga, ang linagaan ko bala to sang dahon sang bayabas, bala ang itubig ko bala, para nga may guava leaf tea na ko, May suplemento pa niya dugang halin sa Santon Gold Coffee Mix Premium D3 kag Santon Plus Coffee Mix, Doc Leo.
0: Kung sa ako na, Sir Jocelyn, hindi ko pag-ubo ng pleasure sa aton sa mga coffee enthusiast.
1: Oo. Pleasure, ha?
0: Yes, oo.
1: Pero dira sa pleasure kita nagkakadaling kung kaysa galing, Doc Leo mo.
0: Pero galing lang, Sir Jocelyn, may pleasure man niya, hindi man maka, kung may binipiso man sa aton sa mga lawas, eh.
1: Oo.
0: Like, for example, nami man ang pamatsyag mo sa pag-inom sa isang Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Nami man ang pamatsyag tiyag mo kag nami manang ginatawag emotioning komportable manang emotioning mangin na disposisyon tungkol yung paghaklo o palang sang aroma sang premium D3 doon nagkatawhay naman ang emotioning paminsaron ganin Sir Jocelyn. Luwas pa ilabi pagid kung mainom mo kaya nagabuli gini sa aton sa nga mitochondria kag balanse man sang aton sa nga insulin para nga ma-maintain pagid ang aton sa nga insulin sensitivity nga nagapapagsik pagid sa aton sa nga lawas. Kumbaga, Sir Jocelyn, depende sa pleasure. Galing lang kalabanan sa pleasure na ton daw may halit kid sa aton sa nga lawas, eh.
1: Mm-hmm.
0: Kati amuna ang ginatawag balang dira kita sa napirmi matentar kay manami aton sa nga pamatyag. Pero mayara magali Sir Jocelyn nga pag inom na ton nami man pamatyag na ton kag may contribution pa sa aton sa nga health. Ti maghamba kita Sir Jocelyn karong nga nag-inom ka sang coffee, ang gusto sang kalabanan Sir Jocelyn, manami ang sabor. Nami ang blending sinisang ingredient, mahumot ang aroma kag ara gyapon Sir Jocelyn ang coffee taste na ginapangita nila. Depende sa inyo. Testingin niyo abe, butang isang ginatawagin lagaan sang dahon sang bayabas. Kung okay sa inyo, well and good. Why problem? Pero ako nako lang niya diri na ko yung Sir Jocelyn sa puro nga Santon Gold Coffee Mix or puro iyang premium D3 coffee mix o kung Santon Plus Coffee Mix kag isiparar ko yang pag-inom sa ni sang Guava Leaf Tea kung mainom man gid ako.
1: Muna ginahambal nila nga tikon na puro-puro ya to da Doc Leo, maka-enjoy kag gitod sang sabor kag sang aroma mo.
0: Correct Sir Jocelyn. Beside ti balan mo Sir Jocelyn kuan ni mo kalkulado ng blending sa ning aton yung mga coffee mixes.
1: Oo.
0: Nga pwede mas mapanami ang iya sa ning ginatawag sabor kon may ibutang kang nami makapanami pagin siya sa ring flavor. Pero may ara man Sir Jocelyn nga ginalakot kita o kon posible nga ibutang nga base mamaguhan kamo sa iya sa ring sabor.
1: Oo. Pero hindi nyo lang pagkalipatan, ito si Nindog Leo, basi mawili lang kamo sa guava leaf tea, ha? Kung may dahon, gidman kamo darasang bayabas, mahambal nga ti para sa akon sini control sa blood sugar, para hindi ako magka-blood sugar spike after meal, inom ako guava leaf tea. Kag iban pa isa na yung mga gin-discuss na itong binipisyo. Pero ay ko dito may nakita, Doc Leo, nga ang ginadimans ang matataara sa may guava leaves mo, Doc Leo. Mm-hmm. Wala, dara kita so mas makuha nga lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, Doc Leo.
0: Sa punto naman siguro, Sir Jocelyn, sa iban sa rin ginatawag mekanismo, ano? Sa hindi ito nagabulig sa parang hindi kita ma-imbalance sa blood sugar kung ma-prevent na ito eventually sa rin diabetes. Ang diabetic retinopathy nga posible magpabulag sa aton. Isa man sa posible na aton sa nga ma-prevent. Though, di ka damo pa Sir Jocelyn sa mga proseso kung mga mekanismo sa nino. Like, ang ginanimit iya ni Sir Jocelyn, pag-abot iya sa problema sa mata, nga kabangdanan is nutrisyon.
1: Oh.
0: Isa nga makabuligid sa aton sa ni Sir Jocelyn, amo ang pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kati pag-abot sini sa nutrisyon, antioxidant, tumanig ka kinanglanon, especially sa aton sa nga mata, so dapat aragid parang presensya kag suporta sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E para nga hindi man ta Sir Jocelyn makasiling na hindi naging magka-diprensya ang mata sa ni. Much more kung kapag sa nisang ginatumar, at least na lang may pangpian-pian. Pero niblang hambalano na ito Sir Jocelyn nga bisan paano makabulig-bulig, pero damo na yan nag-message sa ito, nindo ka, hindi na ka makabulig-bulig, nakabulig gindi ya. Tungod sa regular nga pag-inom sang Visionex Plus Soft Gel Capsule, magabal kita nga regular nga pag-inom, pwede matumarin ni siya 2 times a day, 1 capsule sa aga, 1 capsule man sa hapon o sa gabi.
1: Actually, ginuna tayo ning party sa protection man sa ato sa nga mata, Doc Leo. Kay, you know, ang matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty, ginasulit-sulit na, ha?
0: Mm-hmm.
1: Matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty. Kay nga, kay, kung nagainom gin man ikaw sang guava leaf tea, kundi ginami mo sa nga kutis, Doc Leo. Buta mo rin na nagakinis ang imo sining kutis, why damo balas ang pinalian, in short, makagalana. Amo nang hambal naton nga siguro kon Magamo na ang atubang mo, Dok Leo, ang hambal nila nga, ang kutis porcelana, bala, way bagras. Hindi mabagrasan. Kagway gid ya bagras. Siguro, Dok Leo, bisan kapoy-kapoy kagamay, siguro mahambal ka nga, ah, nalipatan kong turbo, bahala na. Pero kaya ko ni kay nga, ah, manaya-naya kag makinis ang atubang ko.
0: Correct, Sir Josel, kati isa nga makapukaw mo, makapukaw sa Balatiago na ton, kung anong aton sininga ginatanaw kung makita, Sir Josel. Kay kung kaisa, no, bisan anon man aton, kahingurusgan, kaya nagahuro-huro, prote, kung way hugas, way panibin, daw medyo lamugo, tsura.
1: Baho ilog, baho paita.
0: Maluoy mga mas mga bana nyo. Abibig ka-operate mga kamudrang iba na be. Kaya ang isa nga makabulig sa Sir Josel, hindi ka man naton manigar ang deficiencies, magkita yung balance sa aton sa nga lawas. Pero ang nagtuga ko na sa aton, Sir Josel, maalam gid. Kay sa pag-edad sa tao, upod man ang pagburon sa iya sa nga mata, ang panulukan. Kati ano malang nang hambal blas ang dalit na ton sa nga political, Sir Josel. Ano na malang na kung partik sa nagi mo sa nga mata, kati mata mo na lang galanat, pero tuhod mo hindi nakadangat.
1: Ako nang hambal nila nga, dapat ay inugtukod mo ra sa imo sa nga kamot, hindi sa imo sa nga hita.
0: Pero diri sa nga, Sir Josel, magsulod iya ang papel sa isang turbo dietary food supplement. Kaya nga man, tinagbisyo next plus ka na mo. Ito ko na nagabulig para nga magsanag aton sa nga panulukan.
1: Damo ka gwapo makita. Kung lalaki, kung sa mga babae, damo ka mo gwapo makita.
0: Correct. So dapat, ang ginatawag ang armas, Sir Josel, dapat always ready man. Kumbaga, hindi lang siling na mata lang naton sa nang makapresar, kundi ang ginatawag coordination sa nisang babaw kagdalom, Sir Josel, ng parte, dapat aragid. Ang isa nga makabulig dira, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Maniblang hambal siyang kilala ito, Sir Josel, suliton ko. Nga, damo ni sila eh. Pero pila lang naghambal sa risaton nga kung makainom sila isang turbo food supplement, nagabalik sila sa ila sa nga pagkahuben. Mahambal ko nga damo sila, kay damo, Sir Josel, mga pamatanon sa nga may problema na sila sa nga performance. Amo man sa mga senior citizen, pero mga senior citizen, Sir Josel, hambal nila, gabalik sila, do gabalik sila sila sa nga pagkahuben kung makatumar sila sa nga.
1: Amo ning kinanglano na ton, kung daw alaus na kita, daw ay kugid gana, mambal daw kakapoy sa akong, kung daw dula gana ko, amo nang chimpo nga mag-inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. So, initaran niya ginapanglawag taktali, produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa mga nagpamangkot nila, kung din ka mo pwede kabakal, actually available ini sa mga butika mo, sa inyong lugar. This is across the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, may baklan kasi ni sa butika. Sa suki ninyo or hindi gani sa mga branches sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, pati sa All Green Pharmacy, kag generika available ini, sa Watson sa pharmacy available ini, kag sa mga Yes to Health stores nationwide. Dari sa aton sa Isla ng Panay kag Negros, available ini sa Yes to Health store sa Negros sa Bacolod. Ara da sa Barangay 39, Lizari Street, atubang ina sa ano, Marayo Bank sa Bacolod City. Ara na kumpleto ang ato sa ninyo mga produkto, iya sang Yes to Health Incorporated. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, actually may clinic, dari may libre nga konsultasyon, eh, way bayad, ah, libre. Ara na sa A, Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang pangalan niya sila is Yes to Health Wellness Center. May program of supplementation man dira kag kumpletong produkto naton sa Yes to Health Incorporated, and we are very proud to say nga initanan aprobado sang Food and Drug Administration. Amo nang pinakaimportante tanan. And lastly, Doc Leo, sa mga tiempo balang pabaylo-baylong klima, kon kaysa nagaulan, nagapanalithi, pagkatapos sunod niya adlaw mainit naman or tatlo kadlaw makaligad mainit naman, bugrabi gid sining lamok ka, Doc Leo. Amo ni subong ang pati ang bilin permisa nanay sa bata ay. Labi na gid sa mga elementary bla kag kinder or preschool. Halungan mo gid hang hindi ka makutot ka lamok kay basi kun magka dengue ka, Doc Leo. Tikay ang kalabanan sini, may isa ako ka kilala gid ganing nag-request niya din ako kabakal sila niya sang Santon Plus Herbal Oil. Yung ahaw, Sarin kang ginabanyos ko bala siling niya nga ginagamit kong anti-mosquito repellent bala. Kabaho.
0: Mm-hmm.
1: Kung magsige na kag magtina sa lawas mo bala siling niya, kung balason ka bala, nagaanghit.
0: Mm-hmm.
1: So, diriga sulod ang kaimportante sang pagpamanyos Dok Leo sa Santon Plus Herbal Oil, hindi offensive ang iya sininga odor ha.
0: Mahumot ini Sir Josil no.
1: Oh.
0: Ang ining Santon Plus Herbal Oil kag ang bintaha pa sini tungod nga manami kag kaaya-ayang iya sininga scent Sir Josil, unlike iya sa typical nga balanyos nga kung kaisa bisan kapoy o planakit pala muipoy na lawas mo Sir Josil sa opisina.
1: Mm.
0: Agwan tahon no pa na mabiyahe ka pa sina makommute ka pa kun malakat ka pa kag dito ka pa magpamanyos pagabot si mo balay.
1: Aha.
0: Amo na ginahimo sa iban pero subong ya Sir Josil hindi ka na kinala mag-agwanta.
1: Mm-hmm.
0: Sa eskwelahan ka, sa opisina ka, merkado ka, kundi man o bisan sa plaza kapadira Sir Josil, pwede kayo makagamit sang Santon Plus Herbal Oil kay mahumot iya sa nga scent palang alay palang muipoy nagasugod niya pala nakit sang lawas mabuligan niya nga matapna o kon ma remedyohan. Pero ang isa sang bintaha sa ni Sir Josil, kung sa area ka, especially mga malamok na area, magluwas pala muipoy, mapalikaw pa naton ng aton sinikaugalingon, aton na himata, aton anak sa posibleng halit sang lamok na nagadala sang dengue kaya hindi sila madapuan sang lamok.
1: Oo, oh, kaya may istorya ining partiya sa Balanyos-Balanyos ni Dok Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa isa sila ka kwarto, actually mga empleyado, bala nila kung sino nagapamanyos permingid sang blanyos na bla.
0: Mm.
1: Planakit sa lawas and so on and so forth. Nandan niya nga ng ang scent bala daw hindi manami. Ang shifting galing, timing inuguwa ya, nag-istorya sa aton, inuguwa ya, amo ang inugsulod man sang permi nagapamanyos.
0: Mm-hmm.
1: Ti may best kong kaisa, gapatuyo-tuyo na siya bala. Kay tinatuyo na siya, kay timanuguwa na siya sa iyasininga office, tapos ng office hour. Kung kaysa nagapiyong siya sa iyasininga pulungkuan, sininga balaan ko gid ko mag-abot mo, gamuno lang ko nang ara ka na. Kaya una ko mapanimoon sininga ang baho sang balanyos siya mo.
0: Mm-hmm.
1: Timahambala ko nang ara ka na, puli ko.
0: Bisan hindi ka na mag, bisan hindi mo na paghimutaran na kung pagtuluko na.
1: Oo.
0: Sa kwan pa lang, sa scent pa lang sang iyasininga balanyos, balaan mo nang ara siya.
1: Mm. Mm. Pero sa Santon Plus Herbal Oil ya, namin iyasininga scent, bangod man kayo daw, kung nakakaon kamo kag nakasinghot sang una bubble gum nga tarsan, daw amo-amo ni siya. Daw bubble gum ang iya sininga scent.
0: Mm-hmm.
1: Very, very relaxing sa imo sininga pamatsyagan, Dok Leo, ang scent niya.
0: Kag sa lawas man mismo, Sir Josil. Eh.
1: Mm-hmm. So, kabay pa sa mga kuturan ta para makalikaw makamo sa kutot sa lamok. Ang lamok delikado. Tadi ba si kon makutot si imo bala dengue carrying mosquito bala ba budlay subong mo hospital. Ubuson yung unod sa bulsa mo kung hindi ka matabangan. Ha? That's why nga ang iban dere sa pabaylo-baylo nga klima sa panahon nagapalanakit pa ng lawas ang hambal naton kung makaya ninyo banyusin nyo lang anay Santon Plus Herbal Oil pero kung hindi gid kaya kag may mga hilinga gawon ka mong transaksyon ti balon lang kamo sang cease the pain na Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, though makabulig man sa palanakit sang lawas Sir Josil ng paginom sang guava leaf tea. Pero ito mas konvenyente, Sir Josil, especially kung nara ka sa opisina, abuton ka sa planakit sa lawas, sa eskulahan, kung diin man, balon ka mo sa nisang sasdapain. Kung hindi na magwantahan ang busog, sakit ni mabatsagan, pinagi sa pagtumar sa sasdapain, kamong mabuligan.
1: Okay. So kabay pa nga nakahatag naman kami sa inyo sang ideya, informasyon. Mapuslanon niya mga health tips and information. Top sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo programa, ha? Panibago naman yung topiko ang ato sa ninyo i-discuss para sa kasayuran gid ninyo. Para nga kamo mismo makamato-mato agod tong magpreparar para mapungganta ang malala nga pamalatian. Pero kumo kay alang-alan tas tiyempo, kuanta lang siya sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
0: Para maintain ng aton sa ninyo maayong pamatsyagan, maayong lawas, makalikaw sa ninyo sa baratian, maintain na rin na ito na balance sa sulod sa aton sa ninyo lawas. Nagakaigo sa ninyo tulog, nagakaigo ng exercise, kag nagakaigo sa ninyo nutrisyon. Pero kung narimbawa, ang pagkaon hindi makompleto sa adlaw-adlaw, ang sabat, kag makaalalay sa aton, ang pagtumar sa Santon Plus Gold Capsule Premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C pag-abot sa nutrisyon kabakod sang lawas aton maangkon. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa griseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ninyang certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upod ha. Sa mga masupog kag suki gid nato sa ninyang matag palamati. Diri sa isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Cellphone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
12: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Pa-diet na kubuwas, ah.
3: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
20: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
23: Santon Coffee Mix.
24: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
25: Yeehaw!
26: XFM!
27: Patropa mo!
17: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako ka Lacey Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
8: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:10 in the afternoon. Kitropa!
1: Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala?
0: Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Hindi, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na?
1: Handa ka na wala si extra kaldagan? I mean, laygayan?
0: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
8: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan.
9: Aray ko.
1: Direya, ang tanan may extra.
3: Ay gali, exciting ba?
10: X-Rated.
0: Good afternoon, Iloilo City! Good afternoon, province of Iloilo. Kamusta ang inyo sa buong Friday afternoon, mga kitropa? Nagatupa na naman ang ulan. Well, amagin man na siguro kung mabaskugin man si Inday. Actually, ha, mga katropa, ang akon man nga hayo is Inday. Oh, di ba? Bagit man yang mga dating sa mga Inday, mga baskugan, gid man na sila yan. Mga kisa may pagka baskugan, kisa may pagka hanginon. Do you agree, mga Inday, dira? Atong mga Inday, daoy, mga Inday, bugtaw na kamuda. X-rated na with katropang Bea Joyce Ubaldo. Ay, dali na, mag-comment na. Sa atong sining a Facebook Live, patunugan na ang inyong mga radyo dira. Mag-tune in na sa 100.7 XFM Iloilo, mga katropa. Abe, ang ano, Anay Be, attendance check kita, Anay Be. Sino ang present this afternoon? Oh, please do share sa atin sining Facebook Live, mga katropa. Pangita lang ninyo ang XFM Iloilo 100.7. Para sa inyong mga private messages, pwede man ka mo magkasend sa inyong sining mga mensahe, no? Sa amon sining text line, 0950-975-6970. O, tidali na, kamusta na? Nabasa na da ang tanan? O kung hindi ka mo nagay pabasa, ha? Especially sa mga estudyante naton, sa mga nagatrabaho, mga may opisina, kay mabudlay, subong magkasakit, mga katropa. Ilabi na kung wala sang may nagaangga, wala na sang nagabanyo sa imo, wala igit sang may nagahilot-hilot sang likod mo da, kung magbalatian ka, oh. Nga panahon, mga katropa, dapat gid yan, no? Nga protektahan gid nato ng aton nga kaugalingon. Magdala gid permisang payong sang raincoat, no? Sa mga estudyante nato nga mga katropa, dira. Pero so far, subong, no? As of this Friday, no? Pag-inas ang aga, suspended ang klase because man sa bagyong Inday, ote. As much as possible, ha? Stay indoor, gid ka mo, mga katropa. Hindi, sagad kagwa-guwa. mo ha. Paano lang ka mo daanay, pakuro ka mo sa inyo ang kwarto. Eh kung wala gani ulan, di ba? Do hindi man ka mo magwada sa inyo nga ano. Time nyo na ni mga katropa na mag, ano ka mo da, mag cellphone, tamang ligid, baby time. Kunara day ang inyo nga mga bebe. Ay, sana all na lang gitan is sa tanan nga mga may bebe ba? Ay, good afternoon ha. Sa tanan natin nga mga katropa listeners and solid supporters. Sa atin nga mga class, sa atin nga XFM Taxi Patrollers. Good afternoon mga sirs. Maghalong gida sa inyo sininga pag libot-libot sa syudad sang Iloilo. Kapay pangati, paldo na naman tayo no today mga katropa. Sa atin nga mga XFM Taxi Patrollers. Kag para karon namit naman ang sudan. Sa atin dira ang mga construction workers, di may ubra pa ka muni kay nagaulan-ulan. Kasi nga pwede nga buwas na lang. Pwede nga buwas na lang na anay. O, di ba? Basi pwede man tanga hindi anay mag-ubra kay nagainulan. Mabudlay.

Number one gid sa atan nga Facebook Live, si Sir Renan Adukal. Mayong hapon, katropang Bea Joy, watching from San Jose, Batangas. Good afternoon, Sir Renan. Thank you, Nagida, sa imo sining nga pag-monitor. Madamang gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea this Friday edition sa programang X-Rate. Good afternoon man kay Sir Mayok Katersang Candado Cabana. Bongga, wala po, puro letter C. Anong laban niyo dyan sa letter C? Taga, ano ni si Sir? Taga Leon? Kaya tigkabana? Ba't ano yung mga taga-kabana? Abi mo bala, Sir Mayok? Ang mga, may Kasimaryo. Kabana man yung iya apelyedo. Pero taga Leon siya. Siguro ikaw taga Leon ka man. Good afternoon, katropang era. Nakalabuot ka na bala dira sa Qatar? O, basi kung wala pa maghalong git sa imo nga biyahe. Eh, talilang ko sa chocolate sa imo nga pagbalik. Good afternoon, man, kay Marvin Ecoliada. Ecoliada, good afternoon, Sir Marvin. Good afternoon, naman ang watching from Abilay Norte, Uton. Sa mga katropa na naton from Uton, Iloilo, mayong hapon, gid ka. Madamo nga salamat sa mga nagapamati, gid sa aton, dira ha. Hindi taman ka mo maisa-isa, pero ang akon pagpasalamat, halin gina sa akon nga, Tagipu Heart. Wow, Tagipu Heart! Sa mga katropa na naton nga mga nagabiyahe, mga drivers, mga passenger assistance officer, na, alihog lang ko da sa mga pasahero nga nag-utot sa salon sa bus. Na, grabe, katingala ka lang kasi, dumaho, ano ha? Huya-huya man, biuy. Huya-huya man ka mo, ambot talaga niya sa inyo. Tapod live balamaga, tapos pa si Bangdan kasang tupad, o sang tupad mo da. Tapos wala sila kabalo nga ang nagutot, galiyang dito pa sa punta. Kay ti Sarado, di ba katropang Alex ang minibus? Gapu, oh, yaya. Mayo lang na kung hindi, daon sang kamuti, sundan mo. Kung daon sang kamuti, gani ay tapos, gin manimaho, gin sa sulod sang bus. Ay, ambot na lang gina. Katropang era, gusto ko Toblerone, kisses, kag, ang ano pa gina ang malahan. Halon nga mga dairy milk lang ao. Okay na ko da. Lihog lang ko da. Gali ah. Basi suktanay lang ta sa Sunday. Sabi no, ginatabok-tabok lang yun yan ni katropang era. Last week, ara siya sa Florida. So, tapos subong nga si Mana, ara na naman siya sa Qatar. Ay, bagit yung friend ko nga yayamanin. Wala kayo dyan kasi ang jowa niyan is kapitan. Sir Mayo, kamang shoutout lang sa mga Kalugas, Kapilitan, Kalawigan, Cabana, Candado, Kangkang, Kabagsagan, Kapulot, Kanabuan, Kablas Family, Jasalion. I-Jasalion. Oh, di ba? Tudloy ko bala, Sir Mayo, mag-ano bala? Tudloy ko bala mag... sang lingwahe nyo da sa Leon? Kay willing ko mag-learn. Actually, gusto ko mga katropang matunan ang naglain-lain ng mga languages. Gusto ko matunan ang iya sa mga taga-norte. Actually, taga-norte man ko. Pero dolain, ganyang panghambal ni katropang Romelia. Wala ko, yayaga sina. Yayaya. So, arang amon nga panghambal is mixang daw sina nga may pagkakaray. Ambot no, hindi ko maintindihan. Kaya it's because siguro ara kami sa tunga-tunga. So, intindihan nyo na lang mga katropa pips kung ano ang akon nga lingwahe, ha?

diba? O sa mga katropada nato, dali na update nyo na di si katropang Bea, no? Ano naman kita diyo? Machika-chika naman kita this afternoon. Bal ni Sir Mayo, katropang Alex. Good afternoon, Sir Alex Marcelino. Sa spa, kilalahay ka muna ni Sir Mayok. Ngala ko man ay sa kompleto, gadya may Marcelino, may sa spa pa, oh, diba? Wala ka kay Sir Mayok. Kay Sir Reynaldo Abeto, good afternoon, ka Sir Reynaldo. Kag madamo gid nga salamat sa imo nga pag-monitor. Pa-shout out katropang Bea sa akon mga paryente da sa Lapus. Ayos lang ko di sa Strait of Hormuz sa mani katropang Jansin. Amo na siguro ang rason, no? Abi mo this past few days mga katropa. Ginaaral lang ng palamangkutanan sa isip ko. Kung nga ah, no? Nga ah, nga si katropang Jansin, ginapahaba niya ang iya nga bigo.

0: Ote, just like, do Mumbai, naging siya subo. Ang nagali ang rason, kaya may mga pamilya, to siya gali sa Strait, sa ano, sa Strait of Hormuz. Katapang dyan, sin ikaw gini ang rason, kung nga, ang nagamahal siguro ang, ano, ang presyosang gato. Nan, sige, hada, dapat pa, next week pa baratuhon muna, ay madalan ako sang motor. Travel. Diba? Kasadya lang. Aabot na lang idea. Ang paano bikay ang ano no ang presyo sang gasolina? Nagataas ko lang ko din. Daw nagataas lang yung nagataas pero wala yan na ganubo. Aabot na lang idea. Ano mga katropa para sa inyo? Subong nga panahon, ano ay han ang naganubo? Sige be. Ano ay han ang naganubo? Ano ay han? Balan ko gin siguro ang isabat niya. Why biga comment si sir, si ano mo, si katropang AJ Bordon? Kay balan ko ya. Hindi gina siya yung mahubsan. Tani isang ano? Isang sabat? Mali katropang Jansen. Cashier ko din sa Straight. Ay bongga pala. Amo nagali oh. Kung nga nagmahal. Kay ginakomisyonan niya pa na ginakupitan niya pa ng mga binta dito sa Straight of Hormuz. Oh, kung hindi kalabay ang mga ano, ang mga barko, it's tungod na kay katropang Jansen kay siya nang nagapanukotos ang ano isang ano na gani, in the tip na bala, basta bayad, toll fee oh. Sige katropang Jansen makita ka na gani, isang mga katropa ta, mambagi na sila, ay ari nagali muning tao nga nagapataas ang ano sang presyo sang gato. Diba? Ayun ba na lang ganyan. Katropang John Waybertis ba shout out? Katropang bayari ko subong sa Israel. O gano'n ka muda mabumbahan? Ay na lang ka muna katropang Jansen. Sige bumbahan. Ay na lang ka muda. Ano na bumba? Patayog tayo. So istorya? Ay sige ha katropang John Ray. Balaan ko ganyan. Hindi ka ganyan magpapirde pag abot sa istorya. Diba? Yung bot na lang gidya. Ah, kasadya ba lang? Katropang dyan, Ray. Balaan ko, ha? Ikaw, ha? Pagina, ikaw gidang rason kung nga, nga, nadunlan ako. Ang pili nga, gahigop-higop ka sang sabaw. Tapos, istoryahan niya ka sang mga labay-labay. Nangian ka na? Yung bot na lang gidya. Ah, mali sa Reynaldo Abeto. Katropang Mambeya pa shout out to all staff of XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. More power. God bless you all. Hey, thank you so much, ha. Sir Reynaldo Abeto. To Sir Mayok, good afternoon. Sir Mario Hilongo. Sir Alvin Dennis Arabang. Ay, si Sir Alvin Dennis Arabang next week. Nakalive siya. Ay, sana all. Sana all nalagitan ni sa mga nagalive. Ay, kamusta na mga katropa naton? Nga mga may trabaho na. Ay, lapit na lang alas 5. Ah, konting push, ma-rest day na rin kayo. Maling katropang John Ray, patayog-tayog ihi. Abay na, try nyo na na. Sige be. Naglabay ko na si katropang Johnson. Naglabay na di kahapon sa Straight si katropang John Ray. Naka-jetski! Ay, mong gamala! So, gusto ko makita kung paano si ano si John Ray nagsakay sa jetski. Ha? Mayo pa si John Ray. Eh, may pangbakal jetski. Sana all na lang kita. Good afternoon, Sir Dave. And also to Ma'am Robeline. Good afternoon, katropang Bea. Enjoy watching. Ah, di ba? Sabay ko git sa inyo. Pag nag-monitor ka mo sa X-rate, ma-enjoy git ka mo yan. So, buong hapon, mga katropa. Balantayan na naman kung anong story ang ginpadalas ng atin nga letter sender this afternoon. Ganit if ever may era ka mo dira karon sa mga advices. Haluyag ipalabon. Hindi na magduwa-duwa. Nga mag-comment sa atin sini nga Facebook Live. And syempre, no, pwede ka mo makapadalas ng inyong sini nga mga mensahe sa amon nga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo. Mali Sir Jafet Cabaya, cold afternoon, katropang Bea watching from San Remigio, Antique. Oy, abi mo bala, Sir Jafet, nagpuli na guro si JL. Kay siya lang kagina ang wala, di nga, amon nga student intern. Pero so far, natapos na Manila ang ilang nga 200 hours nga duty. Grabe mo, ang gagali ha, sa amon nga mga student interns, ang akon nga pagpasalamat sa inyo nga, ano nga token, bala bongga, gidya bala ka mo ginbuhinan, yung gid ang inyo nga, ano, ang inyo balon, I appreciate ko gina ha, balang ko as student, no, mabudlay nga paigo-igoon ang balon, pero na-appreciate ko gina ha, durugid nga salamat sa inyo nga, ginhatag sa amon. Actually, may ano siya, personalized nga mag, no, no hindi ko gina malimtan ang mga student interns namon, no, from West Visayas State University, mga ano sila, broadcasting student. Okay, dira, hambalika tropang John Ray, ay aragay. diba? Ay, aragay ko, no? Siguro, pag-agida ni, ano, katropang John Ray, katropang Johnson, gin, ano mo siya, gin-igo mo siya sang missile kag-drone. Ano, gani, sakit mo, Beng? Ano, gay, kada wala, ah, wala ko yas ang sakit, no? Wala ko sang sakit, ikaw lang na nakabalo. Sambot na lang yun sa inyo. Pati di sa live, ha? Sige, ibalandrad, ha? Ay, ambot na lang ganyan mga ketropa. Ah. Sige ha, padayon lang sa pag-comment sa atan sininga Facebook Live mga ketropa peeps. Updanay pa kita ha, until 3 o'clock subong nga hapon gani. Padayon lang sa pag-leave sang inyong comment sa atan sininga Facebook Live. Mali Sir Mayok, pa-shout out lang sa Bangga Ika Diyos Leon, kag sa Sitio Pagas Leon, kag sa Barangay Tagsing Leon Iloilo. Ang mga taga-Tagsing katropang Mayok, mga Tagsing mana sila maghambal. Kasi bala kung hindi ha. To Sir RV Chris Caceres, ay thank you Sir RV ha. Ari ka present ka today. Perfect! Good afternoon katropang Bea, shout out lang kay Jill Caceres sa nag broadcast station sa kay Gagay RM Kalanta. Shout out sa mga friends nato no sa iban nga station. Hello hello ka, good afternoon gid sa inyo tanan tanan. Ang mga katropa, time check is now, it's now at 27 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. May na inisang mangosteen, amplia garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost inisang ating immune system, nag-ahatag sang mataas nga antioxidant protection, nag-suporta sang cardiovascular health, nag-abulig sa pag-regulate sa ating nga blood sugar, nag-panubos sang cholesterol, kag nag-manage man sang ating nga blood pressure. Manami niha, mga katropa, sa mga may diabetes, kag may inisang amplia nga nag-abulig sa pag-improve sang ating nga glucose control. Santan Plus Gold, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag sarang gininyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TJP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy of course. Oy, sa akon kumpare da gali ha. Kay ano, kay pare ko Janjan. Good afternoon, Mari, pa shout out kay Ray Marcacan sa Sitio Bungol. Oy, amo na lang mabatian yung Janjan Mini Sound. Ba, grabe sa pulan ta de eh. Grabe no, ang mga ang akon nga kumpare nga pisan-pisa, no? Ang bata pa siya, pero business minded na. Oh, wala kayo sa kumpare ko. 'Di ba? Sana all na lang kita ni eh. Oh, sa mga katropa da nato, no, mga katropa naton, padayon lang sa pag-upod kay katropang Bea, no, subong nga hapon, kaya ato na pag-abuksan. Later on, ang aton nga story this afternoon. 29 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa. This time, mag-pause kita, Anay, for some commercial break, no, kasi sa aton nga pagbalik. Excited na bala ka mong mabuksan ang aton nga letter. Well, lantaw natin kung sino ang aton nga letter sender, kung tagadiin, kag kung ano ang natabo sa iya nga kabuhi. 30 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa, kag magabalik si katropang Bea after a short break.
1: XFM.
2: Yes to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Plus, go. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa bayan pa ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomendasyon sa akin ng San Douglas Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: San Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng San Plus Gold. Sa pag-inom ng San Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa San Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang San Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa San Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa San Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng San Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng San Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: San Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang San Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa San Plus Coffee Mix.
3: San Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na San Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng San Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating San Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng San Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na San Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to health!
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Samton and XFM 5,000 pa premyo.
8: Pusiling ENR po at ang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. kay Dr. Emilito o isa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka muman, mag-intra man sa Santong kag XFM, libo-libo pa premyo. Salamat din.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: X Rated。
1: 7 mga katropang oras diri sa X-Rated and welcome back sa atong sininga program. Hello, hello, hello mga katropa natin dyan. To Sir Nolly Camino. Good afternoon, katropang Bea. Shoutout lang sa taga Panpanan. Panpanan 1, kanay John Paul, kagmigo Jovely. Mamashar naman ko na adason. Malakat naman ko almost 3 to 4 hours. Ma-reach lang ang inyong lugar. Okay. Amugid man na siguro kung ang tuod niya friendship. Maskin ano kaluyo sang lugar, ginalat as ginaya para lang nga mabisitahan ang iyang friendship. Diba? Sa mga katropa na naton, nga nagapala uli na subong nga hapon, maghalong gina sa mga nagasakay sa taxi, nga naka-tune in no, sa 100.7 XFM Iloilo, mga mayong hapon gid kag maghalong gina sa inyong sininga pagpauli. Gid magsulay-sulay ng mga katropa, importante gid nga subong nga panahon, maprotektahan nato ng aton nga kaugalingon pinaagi sa pag-inom sang Santhan Vitamin C. Mga katropa, ang Santhan Vitamin C no, nagabulig ini sa pag-boost sa aton immune system, agud indi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sipon, trangkaso kag kun ano pa dira nga sahi sang balatian. Ang Santhan Vitamin C mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gida sa mga leading outlets nationwide. Masi may ara kamodra nga malabian nga mga pharmacies no sa inyong pagpauli, maghapit sa kag magbakal sang Santhan Vitamin C mga katropa. Mas maayo gina nga nag-invest kita no sa aton nga ikaayong lawas. 2:38 na mga katropang oras diri. O, padayon lang kamuda sa pag-comments ang inyong mga greetings kag pa-shoutouts. Kaya ato na pagabasahon after naton nga mabuksan ang aton story this afternoon. 8 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time, mga katropa, ato na nga pag-asuguran ang aton story this afternoon.

Hello Katropang Bea, good afternoon. Una sa tanan, thank you sa pagpili sa akon story sa subong hapon. Ako gali si Pia, taga Molo. First year college student ako, pag diri ako nag-eskwela sa syudad sang Iloilo. Kaka-start lang sang klase namon sang July 6. Criminology gali ang ginkuha kong kurso. First day of school pa lang, may nag-aaligid na sa akon nga classmate. Sa tuod lang, may tsura man ko. So muna guro nga hindi taman malikawan na may mga luyag sa ako. Siya gali si Dane, guwapo man siya. Nami magporma, kagbasta ah. Kada tulok niya sa akon, no ginakiligid ko yan. Ang feeling nga wala pa isa kasimana nga nagapanguluyag siya. Pero ginsabat ko na ah. Di ba ang Manila, Katropang Bea, relasyon dapat ang napalawin kag hindi ang pagpangaluyag. Pwede ko man siya kilalahon samtang kami na. Sabi mo kung ano pagid Katropang Bea. Nawala na kami nagabulaganay nga duwa. Permi na lang kami nagatabidanay. Kung din ako magkadto, dito man siya. Ingkuha yung Facebook account ko para masiguro yung wala ko nos ang iban nga may nagachat sa akin. Then, ginhatag yung man ang e-account sa akin. Di daw okay man kay ka-fair lang. Katropang Bea, nag-board gali si Dane. Kay, convey ka na mo, nagakadto kami sa boarding house niya. Katropang Bea, nakulbaan ako sa tuod lang. Kasi hindi siya ang first kong amigo. Pero virgin pa ko abi. Fast forward, July 8, nag-inulan, tapos vacant naman. Ang balya sa akon, love, puli ta danay sa boarding house, may matulog-tulog ko, anay kay Lawig pa man vacant ta. Sang ara na kami ito, katropang Bea, higda-igda man ko eh. Siya lang man abi sa Romia, so nawala man ko sang dapat nga kahuyan. Nagbo-bo pagid ang madamol nga ulan. Abaw siguro ginabot siya sang iya nga kwan. Balanyo na ako na, no nga kwan ah. Abo gulpi ako ginhulidan kag ginhaluk-halukan. Duwala ko gid na punggan Katropang Bea ang kaugalingon ko. Nagbayluhanay kami sang mainit nga halok. Basta nga wala na namo na malayan. Nga ara nagid kami sa exciting part. Katropang Bea, natabo kami ni Dane. Siya ang lalaki nga nakauna sa akon. Ginkulbaan ako kay Basibala tapos ang tanan, bayaan niya lang ko. Pero gina-assure yaman ako, Katropang Bea, nga hindi ako kuno pagbayaan. Halinsad to, Katropang Bea. Hala, daw adlaw-adlaw na kami nagpa-boarding house ya. Pag adlaw-adlaw man kami nagakatabo. Nakonsensya man ako, Katropang Bea, sa ginahimo ko nga ni, samtang wala kabalo ang ginikanan ko. Pero anhon ko ni Katropang Bea man, ano ang dapat ko himuon? Paano ko punggan ang self ko? Kakun, base, hindi ko pag-ihatag ang gusto ni Daisy. Base, amuna ang rason nga magbulaganay pagid kami. Anong mayo ko nga himuon man? Base, mayroon ko muna ang advice, mga katropa. Madamugin nga salamat sa pagbasa sang akon sulat, Katropang Bea. Ang tag padala, Pia sang Molo.

0: X Rated
1: 58 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa kag welcome back sa programang X Rated with Katropang Bea. O, dali na, bali ma'am, ano diho, ni ma'am Danelin, good afternoon, ma'am Bea. Ambot na, pareho sila na tigda-tigda, bala si ma'am Danelin. Pareho na sila, kag nagapanamit daw si Emily, kag si Alvin Katedral, nagapanamit sa Lodge sa Lambuna. Nakuha, ginang ka-roll ni Emily sa Bumba, ni Alvin Katedral. Bungga, ganyan ba makomment ni ma'am? Ma'am Danielin, ay ambot na lang gidya. Good afternoon to Sir John Well Juarez Losaria and also to Stanley Cerillo. Good PM. Kape kita. Shout out in Ticosa Cerillo family. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to me, aka Michael Jackson, by MJ Stan Gaming 01. God bless. Love, love. Aba, grabe gidya si Sir Stanley. Birthday mo galit today. Te wala gita da, Sir Stanley. Sa mga katropa natin nga nagupod sa atin this afternoon, madamo gid nga salamat. Mahambal ko lang niya kay Pia, no? Mag-focus ka sa imo pag-eskwela kay one day. Ay, ambot, kumbayaan ka ni Dane, no? Kumbayaan ka ni Dane, ihibi mo lang gid na. Pero samantala, kung mag-focus ka na iya sa imo nga pag-eskwela, once makatapos ka, no? Makatrabaho ka, makakita ka sa stable job, bay, daiyang si Dane nga na, ay, ambot na lang gid niya sa imo na sa mga kababaihan subon, no? Mag-focus sa pagtuon kag tagid sang ano sang balor sa inyo nga kaugalingon. Bot na lang gid ya. O gani sa mga katropa naton nga estudyante samtang may nagapaeskwela pa, mag-eskwela gid sang maayo kag syempre no hindi pagubaa ang salig sang nagapaeskwela sa inyo. Malang gina yung mahambal ko kay Piha. O, oh, diba? Sa mga katropa natin, dira, nga nag-bilin sa ilang na mga comment sa mga nag-participate no, sa aton nga program this afternoon. Maraming, maraming, maraming thank you. Exactly 3 o'clock ang oras diri sa XFM, mga katropa, no? This time, wala na kita sang time sa aton nga program, no? Subong nga hapon. Last stress uno, mga katropa, in this time check is brought to you by Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C Santhan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan, mga katropa, produkto ha sa Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Sasso. Isangalan naman sa amon niya Chief Executive Officer, Doc Remeli Tuura. Isangalan naman sa amon niya Station Manager, katropang Joe Silvan. Ako naman si katropang Bea Choi Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Madayat na kubuwas ah.
0: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

FM。

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Get ready, Cebu!
2: The biggest and most colorful running event of the year is here.
1: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
1: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
2: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
1: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
2: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
1: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer.
7: Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
9: More happiness.
8: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus, Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus, Softgel Capsule.
12: Vision X Plus, Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Yan nami, Gin!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines sa las 4:08 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW. Biyernes, petsa, yes, sa bulan sa Hulyo. Ikadwa sa lima tanan ka mga Biyernes, maulanon nga hapon. Sa aton nga matag palamati, may habagat kita plus sa tropical storm nga si Inday. Amo na kun nga ang apektado ang aton sining panahon sa subong adlaw sa Biyernes. Bata umulan man o bumagyo, ang programa serbisyong OFW magapangalagad tub-tub kita sa takna ng alas 5:30 sa gihapon upod sa aton sining regular partner sa kahanginan sa tag sa Biyernes, Katropang Bombet Terador Heller. Katropang Bombet, maayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, Katropang Mario, do hindi mayadya aton nga tingog, no? Do ginasuhot kita ni Trangka.
0: Away ka, sugol din boys mo gyapon, ha?
1: Kapin pati ang chimpo do hindi amo tulad, no? May bagyo. Ano nga bagyo, no? Inday?
0: Bagyo Inday,
1: no? Sige. Sa mga kabanuhanan, kagkabaranggayan, liwat naman kami ni Katropang Mario, no? Mag-talakay sa mga nakalain ng mga topiko sa OFW, ka mga updates sa Public Employment Service Office. Mayong hapon.
0: Sa aton sa nga mga taga palamati nga nag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad sa nasiling na tumtob kita sa takna nga las 5:30 sa subong nga hapon bisan pang maulan ang tiempo but siling nilagan ni ko no rain or shine ang aton sa nga pagpangalagad ya magpadayon sa pangalan sang serbisyo publiko. Ang aton nga pagpangalagad sa gihapon ang boylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ilabi na ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Seize the Pain, kag subuman sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated mabakal sa mga butika nationwide kag diraman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown na Hotel Katropang Bombet. So, umpisahan ta, no? Sa subong hapon, gano'n na, mugi kita sa mga why na ton matalakay last Friday.
1: Yes, so.
0: Because ang aton sila nga bisita.
1: Bisita. Oo. Okay, ganami. Isang aton nga talakayan, no? Pag-explain sa PhilHealth, no?
0: Yes.
1: Through sa kay Ma'am Jenny May, ang ilang public information officer sa PhilHealth Region 6, no? Kanami kay team na ano kita na sanagan, no? Especially sa mga OFW. Pero may follow up kita kay ano no, kay Ma'am Halbuna, kay may mga requisito kung ano bala ang pag-avail sang OFW kung
0: yes.
1: Sa luwas ang pungsod na ospital kag mga iban pang mga dapat na bulig sa mga OFW nato, no? Pagi sa PhilHealth Region 6 sa Katropang Mario.
0: Yes. So, mga next episodes ng aton siling program, liwat kita nga mag-invite sa ila, sa
1: yes.
0: Ila in order nga masanagan man ang aton siling matagpalamati, ang aton siling mga OFWs sa pag-avail sa mga benepisyo para ya sa ila, intended kaya para sa ila, through sa PhilHealth sa mga benepisyo nga mahatag sa aton siling mga OFW sa Katropang Bombet.
1: Yes, so pati ako kanina sa nagaan man kahit may
0: yes.
1: Sa nagaano man kita, nagabatyag man kita para nga mabalaan man naton kung ano mga proseso, mga rekwisito sa ano sang PhilHealth. Of course, why naton gitadog atong ginbalhin nga si Cinta Bilyones.
0: Why
1: pa to mabalik?
0: Ate, ang pagkabalo naton daw gin order bala nga ibalik.
1: Sino ang order? Amigo mo.
0: Pero daw, I don't know kung nabalik na. But may order, wala nga ibalik ang pundo.
1: Sige, ako na lang mambal. Orderan ni PBBM na ibalik ng si Cinta Bilyones.
0: Yes.
1: Ang question, why naman, do ay pa man nabalik, pero include sa budget.
0: Yes.
1: No? Hindi ito yung balik. Kundi
0: include
1: siya sa 20... 27 na yes. nga budget no. Pero ti ato manigapon sa Bureau of Treasury ang si Cinta Bilyones eh. Amo na siya nga dapat naton ni ano no italakayon liwat kay tungod nga ang healthcare system naton importante
0: gid. Kung compare niya ang healthcare system sa Pilipinas compare mo sa ibang nga pungsod tama klayo katro pang bumbero.
1: Kaya kay magsilid mo sa ospital to halin plang sa ER na no emergency room nila hasta magwa to maski magputi buhok mong ora timot baydan. Gyata na almost mga 60% kinanglan mabuel kagid sa bulsa mo kang inugbayad mo kag manginluhod ka pa sa ano sa mga politiko mga ayo sa mga different mga party list mga ano party list bla ay may diyan ka tumabuel nga say 30 mil
0: ayuda
1: may bulan karon mo si ating bon mo para mabaydan mo ya bilog mo nga bill to sa hospital
0: kag kun mga ayo ka na bulig sa politiko amo nang matabo ka to pang bombet nga dautang mo nga kabalaslan
1: ti buturi ka
0: normal no sa aton sa mga taga
1: pa. Mamudlay rang word mo nga normal. Okay, tanan gina normalize ra naton maski hindi amo normal gyapon.
0: Manalig ko si Katropang Bombe, si Katropang Alex pas nga wala boto, wala ayuda. Sumagay si Jack Toma no.
1: Duro pag hindi lang ayuda. Walang tupad.
0: Nga ginagamit man lang sa iban. Anyway, sa aton sa nga mga tagpalamat, maabtan na gina nga talakayon nga tropang bumbet. Time welcome.
1: Sige.
0: Sa aton sa nga mga tagpalamat. But dire kita anay, sa aton sa nga mga updates, sunahon ta siguro nga mga updates sa tropang bumbet. Sang nagligad nga July 6 until July 10 sinilang hasta lang ni Subong Adlaw
1: yes
0: may mga repatriated OFWs nga nakabaton sang financial assistance through sa programa nga financial assistance to repatriated OFW okay. Amo ning tag 10,000 pesos 10,000 pesos nga far OFWs nga gina release and through sa Public Employment Service Office.
1: Yes.
0: Sa task force mo ni Gilonggo bla, no? Kung makita sa aton sa mga tagpalamati, amo na ang sa aton online ang mga nakabaton. 14 nila kabilog. 14 tikon mag
1: times 10.
0: Mag 10,000 times 10 140,000.
1: 140,000.
0: Ini sinilang ni nga semana ha.
1: Yes.
0: July 6 to 10 6 7 8 9 10. 5 days.
1: Mm-hmm.
0: Okay, 5 Monday to Friday malang opisina sang gobyerno mo no.
1: Okay.
0: So amo ni ang 14 ka mga repatriated OFWs nga nagprocess kag nakapasar base sa requirements sang Iloilo Provincial Government through sa Public Employment Service Office sa Katropang Bombet.
1: Okay.
0: Next update naton sa aton sa mga taga-palamati sang kahapon ni Katropang Bombet nga mayara sang first OFW Federation of San Joaquin anniversary.
1: Yes, oo. Kahapon. Pero yes. Antes karon may diyan no. Gusto ko lang ano kay naka-attend ako no ang leadership training sa San Joaquin.
0: Okay.
1: So puro man sila mga miyembro sang OFW sa tong June 29, 2026 sa audiovisual room sa Municipality of San Joaquin kag inigin pag-attendiran sa mga OFW Federation officers no sa nakalain-lain nga mga kabaranggayan sang ano sang San Joaquin Municipality of San Joaquin. Now gin-discuss naton dito kung insaw ang ano ang importansya sang pag-organize sang OFW sa ano sa San Joaquin para maintindihan na hindi ka

0: is empowering OFW leaders.
1: Yes, so.
0: Okay. So
1: kanami kay dito man na si mayor no
0: Lazaro.
1: Lazaro. Kanami kay ang natunaan ko kay pamati ko kanang lecture brief lang. Kinahanglan kong isa kao ka leader, kinahanglan may vision ikaw, no?
0: Yes.
1: May courage, may kaisog, no? Kag integrity, you don't cheat, way kag pablapaw, matadlong pag ang imo governance, ang imo nga liderato. And of course, may tawag nga pagpakumbaba, humility.
0: Yes.
1: Oo. So gin ano imo ad ko acronym BC IH. Muna siya para hindi ko malipatan. So, kung kapamati si Mayor, nag-learn naman ako sa imo, no, sang about a certain of the importance of leadership, Mayor Lazaro.
0: Oh, so, nami actually katropang Bombet, kung may mga katulad sinibla nga klase sang leadership training, kay ma-enhance ang imo ability
1: yes.
0: to organize.
1: Yes.
0: And ang maintindihan mo nga nga mayara sang katulad sila nga klase sang organisasyon nga yes, gina-organize no so isa ini kadako nga bagay nga makabulig man not only sa aton sila nga mga OFWs kundi mismo sa kung paano man sila makabulig
1: yes,
0: sa gobyerno
1: oo.
0: So
1: kanami,
0: i-discuss tali siguro katropang Bombet
1: ang kuan kay ubuson ta na ini karubalikan yes. ta lang no
0: oo.
1: Tapos nag-discuss man si Sir J Boy Virgilio Tolentino sang financial literacy iyagin niya nga ano nga forte no kay permini siya gin-invite sa manakilinlaing ang kabanuhanan sang organization OFW to give them intervention ang financial literacy nga program resource and resource management katropang Mario.
0: By the way, ang presidente gani isang OFW
1: San Joaquin. Si Manong Ray Fermano.
0: Si Mr. Ray Fermano. Okay, last time doon
1: naka-aktor niya ka nato, no? Imausa na ni Ma'am Guada ang sekretary, ya. Kaya gin actually ang aton itong i-interviewon si Ma'am Guada ba't nagsunod siya? Gin ano na lang nato ang pag-organize sa San Joaquin ng mga OFW. So, kung kapamati si Manong Ray dyan, congratulations for your anniversary, no? Una, kag mabaskog, kag suportado, ginsang aktibo, maalam, kag abogado nga si Attorney Lazaro.
0: Abad Lazaro.
1: Abad. Attorney Joe Abad Lazaro.
0: Yes. So, during sa sa anniversary sang first OFW Federation of San Joaquin, agin na hiwat sa Municipal Gymnasium sa San Joaquin, Iloilo.
1: Yes.
0: Bago kompleto, galing niya katropang Bombet.
1: Duro yan nag-artinder. Yes. Ano ni siya? Ano ganit tawaga? Ang powerhouse, kumbaga. Oo.
0: Ara ang opisina sa Office of Public Provincial Public Employment Service Office.
1: Yes.
0: Oo. Si ang OWA.
1: Ang OWA. Si Director James Mendiola.
0: Aragin, si Director James Mendiola.
1: Labay ako na katrupang Mario, nag-committer to si, ano, si katrupang, si ano, si Director James Mendiola sa kay Dr. Cynthia Dario, nga sa July 24,
0: okay.
1: Third Friday. Okay, next week is July 17.
0: Yes.
1: Sa July 17, may isa ka mayor nga na-commit nga ma-attende ba na-recha kung paano ginbuligan sa Public Employment Service Office ang province ang Iloilo ang gin-refer yung kwan nga ano gani pero nga isa kang OFW nga gusto magpuli may problema pero hindi ko anay pag-mention ko sino nang kwan
0: makatogin
1: siya si ex-mayor basta ex-mayor tapos mag-invitar man to kita nga base mag-ano man hindi mag-ano ang schedule sa 17 man no sa 17 man but si Director James Mendiola ang imo nga ano sa kay Doc Cynthia nga you will attend no makadtogid di siya sa studio naman that will be the second time around kung makatender siya sang ano sang interview personally
0: sa 24 so it's a date sa kay Director Mendiola
1: yes.
0: July 24
1: kay subong tani may ano tong last week no
0: I mean
1: may PhilHealth kita, pero yes, they were preparing. Mm-hmm. Sa muning Friday, doon alangan sila kay Kasako, Ged. So, okay lang, no pressure sa no ano, taga-uwa. Uh-huh. Ang amon man lang niya is, kung may mga importanteng mga topiko, mm-hmm, kag may chimpo ka mo, ti gina-appreciate kita mo nga makahatag

0: Tamo sang ano sang dugang ihibalo no kag impormasyon sa XFM servisyong OFW sa Taga-OWA. So Taga-OWA, shout out kami sa inyo.
1: Yes.
0: Salamat gid sa inyo suporta, of course under the leadership of Director James Bendiola. Of course si Ma'am Risa Moldesma no ang tamaan gid ka binuligon man nga head sang special projects nila.
1: Yes. And during sa first year anniversary galing ka to pang Bombet. Ang OFW Vice President nila nga si Mr. Larry Napatal, araman?
0: Oo, dyan man.
1: Ang founder sa San Joaquin OFW Federation, Tatay Goreng, araman?
0: Oo, Tatay Goreng. Oo, kabakod pa. 80 ra edad na karan.
1: Bila?
0: 80.
1: Grabe, ah.
0: Oo, ginabike na magtos. Uma, ay buhay may istoryana yun namon tong pag-agto ko tuya sa San Joaquin during that time na ginano kita ginibitar, no?
1: Oo, and also, araman ang presence si, ni SB, sa mga SB members, si SB members Marvy Gracie Tuya.
0: Ituya, oo.
1: Si SB member Ninette Daulo.
0: Daulo.
1: And si SB member Joey
0: Sikat.
1: Siakat. Siasat.
0: Siya. Oo.
1: Kabay pa yung tsaktong pag-pronounce ta sa iyang apelido, no?
0: Siasat.
1: Siasat. Okay, so araw nyo siya.
0: Mga honorables, thank you very much again kay ginasuportaran nyo ang mga gin, ano namon, gin facilitate ka mga gin organize ka mga OFW, no?
1: Yes. Ang isa ka-importante direk ito pang Bombet, during sa San Joaquin OFW leadership meeting kay, as you mentioned, kay Ina, ang mga attendees ni mga OFW Federation officers.
0: Yes.
1: Ara sila, no? And do pila ni ka-topic, apat ka-topic kido. Number one, ang daw imo ginadi, no? Why organizing OFW matters?
0: Yes, amo na ako.
1: The first topic.
0: Oh, the first topic ako. Oh.
1: Yes. Mm-hmm. And the second topic, kay Mayor Joe Abad Lazaro.
0: Yes.
1: A talk with Mayor Abad on what leadership is,
0: yes,
1: no? Daw mo ni ang what is leadership.
0: Correct.
1: And ang ikatatlo, daw apat ka hugnat galing isang kuan, no? Sang topic, ang financial literacy and resource management sa PESO OFW program si Sir G. Boy Tolentino. Si
0: yes.
1: Mr. G. Boy Virgilio G. Boy Tolentino Jr. Hindi pa junior paglinis. Ay po si Ipos.
0: Pareho kami junior.
1: Pareho kami junior.
0: Oh,
1: and then, and the last nga topic, amo ang team building and collaboration and PESO OFW program. So siguro pa-explain tani kiron, no? Pa-explain tani kiron kay Doc Cynthia about ang team building and collaboration sa PESO OFW programs.
0: Yes.
1: But first, siguro tinaw imo gini linya ang first topic kag nga kinahanglanon nga mag-organize sang OFW sa OFW matters, no? Sa aton sini nga matag palamati ka to bang Bombet.
0: Ang una siguro mambal ko kay ko i-discuss ta ni even in a brief, no,
1: yes,
0: pagproseso, brief manner. Ang malawig-lawig kay anom gid ni sa akon gin ano, no. Pero ang una isa importante gid nga nag-organize kita sa OFW, why organizing OFW matters, because ano, gina-amplify naton, ginapasangyod, ginapasangkad ang tawag nga kolektibo nga boses, kag-advokasya, no? Kay ko tingob kita, no, kolektibo nga boses, meaning makamadali aton malapalabot ang aton nga mga hinanakit, no, sin ang mga aton nga gusto nga ipaano nga mga policy, kag ang iban pa nga mga bagay nga kinanglan ang tingob ang grupo mapadangat ini sa ano sa mga institusyon o kon agencies. For example, ang tong sa PhilHealth mapalabot ang tawag nga health concern, di ba? So kisa pwede man nga mga orientation sa mga capacity building nga kinanglanon sa OFW mapadangat sa natungdan nga ahensya sang gobyerno sa DMW kag sa ano sa ano ba pano sa OWA kag of course sa iban pa nga mga agencies ng government wherein ang kinanglanon sa mga na organization sa mga OFW. So number one is amplifying or the collective voice of the ano and the advocacy of the or OFW Katropang Mario.
1: Yes. So nga ang kinanglanon ginaton nga ang mga tingog, no, kumbaga dapat
0: collective voice
1: no, i ano naton i bug-uson do something muna no.
0: Oh, Tingbon.
1: Tingbon.
0: Oh.
1: Oh, ang ila sining tingog or ang ibugoson ang mga OFWs sa para sa anong purpose?
0: Para mapamatian sila, parang yes. Ila plataporma, no? Mabatian kag maproseso. Kaya for example, ang ambal ko gani, kung may gakinanglan sa nga mga FW sa mga bag-o nga policy in terms of mga bilateral agreements, ang pag-protect sa ila, protection, ang ilang welfare, no? Kag iban pa nga serbisyo sa FW, madali katropang Mario nga mabatian, no? Kag imuan man sang mga pagduso sa mga naklain-lain nga mga rules, regulations and policies of the government. Kay ang example sini, kung wala kita nagahugpong, no, wala kita sing collective voice, example ko si OFW Mario Lamahambal do habayla na, o dai man na.
1: Masapakan.
0: Oh, pero like for example, ang nagasinggit sang katiwalian sang grupo, kung duhala taten ati do
1: dapigaw
0: dohunil kagiting to no way good. Pero kung bilog nga akadim nag-intrack natin mga student leaders, no, and of course ang mga iban pa nga mga concerned agents, concerned nga mga organization, the civil society groups, no, nagahugpong parang mapamatian, no, ang accountability kag responsibilidad sang gobyerno naton vis-a-vis o kung may relasyon sa tawag nga katiwalian o kung mga corruption nga ni, no, kay ti bawa do mamana may ano pati mo siguro ang atin nga corruption ni kinanglan na ko sa mga sarakyan dia total overhaul mo. Oo. Pao do tanan la do ginormalize bla. Ang
1: yes.
0: Tawag nga corruption sa aton do bako na. Hindi lang tamo isto yan. Ay total pareho mo lang tagirima mo lang kita kardyan. Damo bla. Oh. Anyway, hindi lang tanan na damo kwan kay agtunan tagidra yung corruption niran nga bagay no nga mga topiko naton. So, that is one of the reasons why there is a need for organizing OFW organization, because we need to amplify the collective voice in the advocacy of the OFW, no? May mga platform na dapat natin nila mabatian sa managan nilain ng mga natungdan nga ahensya katupang marami.
1: Oh, so ang isa dira katupang bombet nga lain ang tingog sang isa lang.
0: Yes.
1: Kung ikumparar nga ang tingog sang kadam-an.
0: Yes. Oh.
1: Nga nagabugos.
0: Yes. Oh. Kay solitary kung ikaw yes. lang isa.
1: Solid.
0: Oh, ti pigado kung isa lang.
1: Oh, isa lang.
0: Pero kung duro ka mo, ti lain. Again, sample ko na sa, no, sa during that time nga nagtao ka dyang topiko, no. Ginpambal kong isa katawo, hasinggit ka bikong ko nga OFW organisado. Ti batian anda. Oh, ti tanan bi kamo hambal kang OFW organisado. Eh mas ti ko din matunog ang hambal ni Tay Goreng nga founder o kon ang bilog nga OFW nga mga officers nga nagama. Ti turog tanan kami. That's the analogy, no. Amo nang ihimplo nga yes. Kusa din ang isa ka OFW mabudlay magpasaka kang anang gusto nga ipalabot sa natungdan nga hinsya, no, sa mga legal institutions, not until and unless it is being supported by the group. No?
1: Lain ang impact katropang yes. bombet.
0: Correct. Ang impact.
1: Ang impact. Oh. Lain ang impact sang isa lang na nagahambal kung i-compare mo sa impact sang madamo
0: sa duro.
1: Sang tanan.
0: Yes. Oo. Okay. Luwas lang kung may micronopras ka atin.
1: Sa gangin. Oh. Oh.
0: Katropang Mario, siguro maproceda na kita, no? Nagsausaw lang tagamay sa why organizing OFW is important, no? Siguro masaylo kita sa update liwat. Again, sang ano, sang kung tapos na tukta sa kwan, sa
1: sa first OFW Federation
0: anniversary training, anniversary
1: yes.
0: financial assistance, so tapos na ta sina, no. Ang isa siguro nga dapat taton nga tagaan update man ang ning Jumpstart Philippine program WAVE yes. 2026 no. Sa pagkaintindi ko sini, nagdaog ang hunta provincial, ang provincial Iloilo provincial government pagi sa Iloilo Provincial Public Employment Service Office manager, no? Ang ilang regional winner ang diri sa Iloilo, no? Mm-hmm. Ang implementer sine amo ang kwan, amo ang peso, no? Province of Iloilo. So ang nagdaog duha ang regional winner represented by a company, no, isa ka company ang partner sang IPG Peso, uh-huh, kag ang mismong empleyado sang ang job starter nga nagaobra sa tawag nga nagdaog nga gani proge nga
1: job
0: company
1: starter,
0: no, nga company. Oo. Oh. So ang regional winner nga company gani proge sini ang partner sang provincial peso, amo ni siya si ang
1: Iloilo?
0: Employer, oh. Iloilo Yukwang Incorporated.
1: Ay, si Iloilo. Oh,
0: at taga sa Santa Barbara ni located.
1: Okay.
0: Oo. Oh. Ang job starter nga nagdaog nga regional winner man nga dito sa Jensa ni Blagin ang ilang ginhiwat ang
1: awarding
0: si Lera Baktol, no, position niya wig maker, so employer Iloilo Yukwang Incorporated kang location Santa Barbara. Award received sa dito sa General Santos City sa tong nagligad nga Mayo 1, 2026. Nagkadtog ito si basta dili si former Senator Manny Pacquiao, no? Kagin state hindi amo to nakakadto si PBBM Santo.
1: Hindi lang ko sigurado.
0: Pwede ta na karon matawagan si uh-huh, si Doc Ocon ang focal, no?
1: Yes.
0: Ang ining Job Start Philippine program, no? This started during the time nga konektado pa ako to, mm-hmm, sa peso.
1: Okay.
0: And in fact, the World Bank, no? Kita ang nagdepensa kag para makapasar, no, mm-hmm, kay hindi pwede nga ma-intra ka lang, may panel ni ang interviewers,
1: so, dapat,
0: no,
1: oh,
0: tapos may grade ka,
1: i-defense mo gid ang imo,
0: oh, dipinsahan mo gid kung why nga ma-qualify ikaw, no,
1: okay.
0: Amo na siya, so ini compose ang tawag nga LST o kon life skills training, kag mayara kita nga technical training kag internship program, no, kag ini may alawan sila katrupang Mario nga 550 pesos sa technical training, may transpo ng 100 pesos ang mga tawagan job starters natin nga naga-intra, mm-hmm, no? Tapos maximum 3 months ang internship, kag may 75% base sa minimum wage nga 550. So may kuwaon sila nga 412 pesos every day, no, sang ilang nga internship. So sa trainees nakabugtang dire may 898 na ka mga trainees sa 8 ka waves, meaning sa 8 ka hugnat nga nag-implement na ang provincial government pagi sa peso sa sining job start program. Of course, gina-congratulate naton ang ang focal persons, no, nga ginapangunahan ni Sir Edsel Jaday, no, kag ni Ma'am Aisa May Depra. Sila ni ang nagapatigayon kag nag-implement under sa PESO Public Employment Service Office sang sini nga tawag nga Philippine Jobstart Philippine Program sang probinsya sang Iloilo nga ilagiya sang Department of Labor and Employment na proyekto. No?
1: Yes. So ang pagpili sini sa mangin beneficiary sang Jobstart program ni Katropang Bombet, paano gina-select ni ang kwan man? Ang like for example, ang employer.
0: Mm-hmm.
1: Oo, paano ni siya gina-select?
0: May mga kabataan nga ginatagaan, gina-inform ang kabanuanan, tapos may mga requisitos, age mo, no, kung anong natapos mo, something muna. Tapos sa mga employer kung diin sila pwede i-situate, gina-match man ang ilang natapusan.
1: Uh-huh.
0: O, para nga sila, pero do may makagraduate sila sang LST nila, do nalipat ako na makagraduate sila sang LST nila, may tawag nga job fair man, mm-hmm, nga para mangita sila sang lubrahan nila.
1: Amo na siya. Pero I mean ang ginanamin ko ang employer, kunding employer may wala bot sang sang job starter ya.
0: Muna yung mga nagka-participate, yung nagka-participate. Trainees.
1: Oo, pero I mean ang ginanamin ko ang employer, like for example ang Iloilo Yukwang, Yukwang yes. Incorporated.
0: May Jollibee man ganito una, I think.
1: So paano ni
0: sila gina-invite ang mga would be prospective ng mga nobla, ng mga employers who would like to join in the ano, hindi mo man mapilit ang mga nakalain-lain nga no mo ng mga employers. So kung gusto nga mag-avail o kung mag-participate sa job start program, gina-invite sila. And then they are gina-discuss na da ang ilang mga responsibility kung willing sila, especially in terms of the payment of the administrative cost kay gabayad sila sang ano sang mga ilang mga nila sang job starter sa internship program. But later, siguro tingbo naton pagtapos na ni-discuss sa Pang Mario sa nakilain na update sa Public Employment Service Office.
1: Yes. Then we will
0: tawgan ta si ano, tawgan naton ang focal or ang mismo ang head sa peso.
1: Si Doc Sincha.
0: O kung para nga masabat nila ang imo nga mga pabangkutanon na Katropang Mario.
1: Yes. And ipamangkutan ni Chiron, no? Party sila. Kaya daw interesado kita. Kaya pero sila isang Iloilo Yukwang, no? Bala naton nga kumpanya ni siya mo, no?
0: Yes, so.
1: And ang job starter is amo ning nagatrabaho, no? And paano man siya gina-select, no?
0: Yes,
1: so. Ipamangkot na ni Kiron.
0: Okay.
1: Kay out of since 2017, but sa ringon, sa imo pa rin nga time?
0: Yes, so. Ang una ka niya, ang madumduman ko na Katropang Mario, the 4 days pa lang ko nakagawa sa ospital because of a gallbladder procedure ang operahan ako. Oh, tigin pa bangkot ako sa isa kang foreigner, puti nga I think sa World Bank plato nga bank do isa man sang panelist. Siling niya nga ako no nga naga sikruro ko, no? Kay siling ko ti bagol ako na pirahan ti siling niya tani dapat nag tinira kag nag sa balay mo kag napauway. Siling ko I feel responsible sang ining obra kay tungod sa natung girigyagit sa opisina na ano yes. Na ining proyekto. So nakluyan man sa Ginoo nga nakapasar man kag it started from there. Kumbaga, yes. Then I'm very happy that until now na sustain no o kag naging regional winner na. So I would like to congratulate no in behalf of the XFM Radio Servisyong OFW. Gina-congratulate naton gid si Ma'am Aisa kag si Sir Edsel,
1: yes.
0: No, Aisa May Tepra and Edsel Jaday ang lead no organic tapos si Ma'am Aisa ang upod assistant sa pag manage kag implement sa sining programa sa Jobstart Philippine program wave 2026 no
1: yes.
0: Of course I do not know kung may ara pa to may diyan pa nga para sa national nga competition no kay ti regional winner na sila.
1: Mm-hmm.
0: Oo, regional winner na sila kag may nagkadtogali to. I was also kwan nga na inform nga may nagtogali tong ano Katropang Mario and it's kay Japan nga no nga TV.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oo, kay ko ano sila ang interesado sila nga i-feature ang ining pagdaog sang bata nga ni nga si sino nga nito?
1: Si Lera Baktol.
0: Oo, si Miss Baktol no. Oo, kay kanami gid ti ang weaving lang pag himo sang week interesado ang isa ka TV station sang ano sang
1: Japan
0: yes. Mm-hmm. Oo. Okay. So basi gusto nila i-feature. So isa na.
1: Mm-hmm. Okay, so Sharon i-discuss tani further
0: yes.
1: Ang party sa job start no kay daw interesado kita bla dugang no
0: yes,
1: sa aton sige mga taga para mati.
0: So, ang isa no to siguro ano
1: okay. Siguro ka ito pang bombet announce lang anay ni siguro party sa special recruitment activity
0: yes o
1: sang through sa Public Employment Service Office special recruitment activity
0: tapos
1: sang,
0: na ni?
1: Tapos na?
0: Oh, update na ni. Itong July ano na 6 and 7
1: July 6 and 7 yes
0: July 6 and 7
1: yes oo kay daw nakarecruit sila bound for ano ni?
0: Croatia. Oo, sa Europe.
1: Wow, mga 700 applicants.
0: Yes.
1: Ang kuan?
0: Na tipon. Nakalato dito.
1: That includes ang cook, kitchen helper, chef, waiter, housekeeping, supervisor, housekeeper, room attendant, cleaner, laundry attendant, massage therapist,
0: mm-hmm.
1: Spa therapist, pool attendant, horticulturist, kabudlay mo na. Gardener, landscaper, kaga store attendant. So, giniwat ni Diragali sa may kasarial.
0: Kasarial, oh. Oh, and durogig ang ano, ang nag-artender, no, mga 700 plus.
1: Damo, no?
0: Oo, ang kuan kaga kanami sang, ano, sang mga opportunities, no, gagintao kadyang recruitment agency, kay ti duro ang nag-agto kag ti ini naman makapangita naman kag makaubra naman ang aton nga mga kasimanwa no nga mga Ilonggo.
1: Diha mo makita kato pang Bombet nga 607 700 applicants.
0: Pero special recruitment activity
1: special,
0: na. Hindi
1: special
0: na siya job fair, ha?
1: Yes.
0: Hindi na siya job fair.
1: And istoryahan tapang nagkaroon ng party sa job fair.
0: Yes. Oh.
1: Kay mega job fair ni sa 16 eh. So, dako ni nga bagay. Pero, grabe no. Dua lang kaadlaw, 700 ang nag-apply.
0: Yes, ang ano, I was informed by the focal si ano, si Miss
1: Ellen. Uridel.
0: Of course, ang una ano gisini ang si Miss Ellen Claire Mijana, no? Kaga of course upod ya si Ma'am Uridel, Sibilio. Ang una do mga nag ano, nakalabot sa mga 500 plus, no? Ang ano ang ganiya. Ang
1: applicants
0: and the next do nakalabot mga 300 plus kanito mga lapit-lapit sila 800
1: wow.
0: Pero okay na ang paghatag ni sila yung sir butang ko lang ay 700 kay still gina plus star yeah, pagkita mga datos sa katropang mara
1: dira mo makita katropang Bombet nga amo na kadamo sa mga interesado nga magtrabaho sa kwa ang job opportunities bla no.
0: Sa ibang nga countries informal ni panawag kay duway gawas sing nag-apply sa guwa aton nya systemic meaning
1: yes.
0: Naging ang human resource naton naging export ano na naton ngang aton nga ano gani pumuluyo eh amo na siya kay tungod ano be ano sa bat ko sina isa nga duro ya nagapagruwa ibang gani hindi ro magbalalik ya
1: oo kay kapareho sina kung ang taon naton ang numero sa mga applicants nagapakita lang ng ang opportunity sa pangitaan ng trabaho di gamay.
0: Yes. Okay.
1: Damo kita sa ina-produce nga graduates pero gamay ang oportunidad sa in terms of employment.
0: Yes. That's why may brain drain, no?
1: Oo.
0: Okay, tungod nga tag sobra sa pilo ang swilduhan ay kung dito ka sa ano sa luwasang pungsod Katropang Mario.
1: Yes, iyan isang premier global recruitment no?
0: Yes.
1: Sa aton sa ding mga tagpalmati ara sa aton OPC, sa aton sa ding mga katropa. Sige. So next naton sige Katropang Bombet.
0: Pwede mo tawagan sa
1: si Tawagan tigyo si Doc Aliang tada Katropang Alex, sakay Doc Sincha Parcondario kay Ulay Hunon ta na lang ni
0: Jabfera.
1: Jabfera, no? And Ulay Hunon tang party sa Jobstart na, no? Mm-hmm. Para nga may ara sa nga update kita. Although nga naka-schedule mo ni si Doc Tani sa aton next week. A day before sa nga mga job fair.
0: Mm-hmm.
1: Pero dasun si Mana may mga update tugang pa din nga mga update siguro kay sige.
0: Ano pa lang niya ang mga ano siya mga preliminaries kumbaga
1: yes.
0: Preparations ni. Pero ti kung sa July 16 niya ti ano na to ya ang actual nga ano na to
1: a
0: siya.
1: A day before siguro pwede na.
0: Pwede
1: no?
0: Na may mga updates pag
1: yes,
0: na.
1: Yes. So ara sa linya ta si Dr. Cynthia Parcondario ang head sa Public Employment Service Office ng Province of Iloilo. Doc, good afternoon. Live kita sa Servisyong OFW pod mo si Katropang Mario and Katropang Bombet.
2: Maayong hapon, Katropang Mario.
1: Yes.
0: Daw.
1: Okay.
2: Inyong programa.
1: Oo. Okay. Okay. Daw ga, siguro Doc, basi ko nang naka, ano ka, naka loudspeak ka. Kay ga doto lang imo sila nga signal. Okay. Okay. Subong Doc, okay na? Okay na? Mabatian mo kami?
2: Yes. Very loud, clear.
1: Okay. Oo. So, unaon ta siguro Katropang Bombet ang party sa Jobstart.
0: Okay.
1: Jobstart siguro, Doc. kay as na mention ni Katropang Bombet nga na baton nyo na ni ang award, no, regional winner sa Jobstart Philippines program Wave 2026 sa Doksincha.
2: Yes, Wave
1: 2026. Okay, dalig lang. Katropang Alex, liyo ko anay tawag uli, no? Tawag uli si Doksincha kay Gauto Doton. Basi kung ka-travel, basi Doksincha.
0: Oh.
1: Sa atong sari nga mga
0: tawag. Basi lobat ay saksak anay ang cellphone.
1: Kay Gauto Doton, ang signal ni Doksincha Parkion Dario, no? Sa atong sari nga mga tag palamati. Last 4:48 ang atong oras sa diri sa atong nga pag pangalagad sa serbisyong OFW. Arana, Katropang Alex, kay medyo blama, basta kung kaulan ganing Katropang Bombe, kapiktado man ang signal sa telco. Subong
0: gabat ya ganit tato.
1: Okay na. Arana, okay, balikan ta Doc. Check na to liwat ang linya ni Doc Sincha. Doc,
2: yes, Katropang Mario. Okay.
0: Okay na, way na bagyo.
1: Way na bagyo, Doc. Again, Doc, unahon ta siguro ang party sa Jobstart, Doc, no? Kay do interesado kita sini sa Jobstart. As na-mention ni Katropang Bombet nga na-receive nyo na ni ang award, no? Doc Sincha?
2: Yes, na-receive na sang aton nga.
1: Okay.
0: Nag-autod-autod again, Doc, ang kwan mo?
1: Oo.
0: Islib yung cellphone mo. Islib yung cellphone mo dyan sa iya sa mga staff ba. Ang imo cellphone do. Do ginatrangkaso.
2: Pinapakahuyaan niya ko niya. Dali lang
0: ingat. O do, okay. Mation ka man di sang kadlaw mo.
1: Galing kaya gautod-utod yun, no? Basi kung may akata, ano, abim ya. Sige. Iban nga number bi Katropang Alex. O ko na nga kon.
0: Landline bi, pwede na.
1: Oo, pwede ya. Aki ang akon bio. Katropang Alex, liog na lang ko niyo. Landline lang yun. Ngayon na lang landline si Doc Sincha. Aki lang akon gabitaw.
0: Okay. Try na yung imo cellphone. Dubibes ang inyo cellphone.
1: Dani, oo. Okay. Liyo ko Katropang Alex sa kayo. Aki. Lex, ako Lex out, Lego Lex. Aka na nga ako, no? Kaya nag-utod-utod din ang imo.
0: Basi kay Alex yung nag-utod-utod.
1: Okay. So, gamito tatong nga ton para nga daw nami ang pan. Lego ka Tropang Alex. Aka na. Amo magyapot ibut sa lingon sa linya gidyo ko. Aka na. Okay, Doc. Okay na, Doc?
2: Yes, Katropang Mario. Okay na. Kamuya, okay. Gid kamo din sulod niyo sa akon.
1: Okay na. Okay, gid. Okay, gid, Doc. Okay. Again, okay. So, again, Doc, may we know sa sining Jobstart Philippines program sa Wave 2026, Doc.
2: Yes, Katropang Mario. Nabato na sang aton nga employer kay sang aton nga job starter ang ilang laki as regional winner for the job start implementation week 2026.
1: Okay. Doc, na discuss namon balaki na ni Katropang Bombet kung paano gina-select, like for example, na-mention ko kay Inadri, ang employer is sa Iloilo Yukwang Incorporated. And the job starter si Lira Baktol, amo ni ang iyang position is wig maker. Yes. Paano ni Doc gina-select ang employer man nga amo ang mangin ano siya
0: maka-participate
1: sa job start. Yes.
2: Okay. Actually ang employer gina-invite naton ini sila nga mangin partner. Kaya ang Iloilo Yukwang was a partner already of the Jobstart since at 2017. And if there are employers nga willing mag-partner for the implementation of this Jobstart program, then gina-welcome gin naton ina sila. Kahit ang Jobstart actually nag-start pa ni sa time ni Katropang Bombit eh. Kag nag-offer ini sila sang ilang mga job vacancies wherein amo ni siya ang basihan sang aton nga mga would-be job starters or trainees nga mag-join sa program nga ini. So amo na siya, bali open siya, but we are soliciting their job vacancies kag amo man ni siya ang ginabasihan sang aton kay ano ni siya eh, simultaneous ni siya eh. While ara nag-offer si employers ang ilang vacancies, amo man ang gina-post naton nga vacancies wherein to attract sang aton nga mga would be job starters
1: at kapangat. Okay. So amo gali na no, kun nga ang Iloilo Yukwang ang employer nga naka-reserve sa regional winner.
2: Yes, oo. Kay ti partner na ginaton iniya ang Iloilo Yukwang since nag-start ang Jobstart in 2017. Kay ti as of 2026 ika-8 wave na naton ini nga pag-implementar. Kay ti na localize man naton ang program in 2022, meaning naghatag gyud si Gov sang ano sang budget nga to have that 100% implementation of this program. So kanami kay na sustain sang Iloilo Provincial Government through sa opisina man naton. Ang Jobstart Philippines program.
1: Okay. Based sa program ni Doc, may 10 days nga ang job starter magabaton sang allowance nga 550.
0: Yes.
2: 550 katropang Mario, kag ang 10 day nga ini amo ni siya ang ilang SCST or the soft score skills training program wherein ati sa 10 day nga ini dira na ma-develop ang ilang behavior, attitude, values ang aton nga mga trainees. Kay tatlo ni siya ka phase eh, ang implementation. The first phase is the 10 day SCST before LST ini siya. And then the second phase will be the technical training wherein ang aton nga mga job starters mag-undergo sang hands-on nga skills training with our partner employers. Pero may bayad na ini siya a maximum of 3 months kag may 550 man ini sila nga allowance kag may transportation allowance pagin nga 100 peso. So meaning during the technical training they will be receiving 650. And after maximum of 3 months, but if the employer finds it nga ready na ang aton nga mga job starters, automatic ginaano ni ini sila ginasalang na sa internship depende sa readiness ang aton nga mga job starter. And then during the internship medyo nagnubo na niyang ilang allowance which is only 75% of the minimum wage na 550. But good thing may isa subong kita ka partner nga nag commit na nga instead of the 75% magahatag siya sang ano sang 550 nga minimum wage. So meaning pareho lang from the PT up to the internship ang baton sang aton nga mga job starter.
0: So discretion na yasang kwa no, I don't know, kay ti buhay-buhay ro ma 2 years na ko nang retire diyan. Manami kay may iba nga mga employers sa Katropang Mario nga instead of giving only 75% of the minimum wage during the internship, ginadugangan anda to make it full ang ilang minimum wage into a 550. Amo na siya.
2: Yes. Yes, Katropang Bombit, amo na siya.
0: No? So, kanami.
2: Oo. Kanami kay ti gintugangan nila, gin-equate lang nila pareho sa PT nga nabaton sa
0: during the technical training.
2: Yes, oo. Katropang Bombit.
0: Ang maximum nga ni isang internship mga pila ni kabulan, mga 3 months man.
2: Maximum of 3 months man ang aton nga internship.
0: Okay.
2: Pareho man sang aton nga technical training which is also 3 months maximum. Oo.
0: Pero pwede sila ma-regularize no during the internship program even hindi way pa matapos, pwede na nila yang may option man o kung discretion ang company to regularize the what you call this the interns.
2: Yes, Katropang Bombit, pwede na nila ma-absorb ang aton nga mga job starters to become their employees na.
0: Okay.
2: Even nga nag-internship pa sila.
0: Sige.
1: Okay. Sa iluhan ta siguro, Doc, no? Kay Petsa Jess Subong, no? 5 days more to go. before sa aktual nga pagkandak sa mega job fair dira sa Iloilo Provincial Capital. So what's the latest, Doc?
2: Yes, no, Katropang Mario, may ara kita nga Peso Mega Job Fair, which will be on July 16, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ang aton nga venue is sa Capital Lobby mismo, kag sa Casarial de Iloilo. So duwa ang aton nga venue sini. And as of today, may ara na kita nga 95 nga companies, both local and overseas, nga nag-confirm nga mag-intra during the job fair with a total of 13,098 both local job vacancies and job orders.
1: Okay. Sa 13,098 ka mga job vacancies ni Doc, pila diri ang local and overseas?
2: Yes, sa local vacancies naton may ara kita 6,129, kag for overseas vacancies or job orders may ara kita 6,969. So masubra 13,000 ang mga ubra nga nagahulat sa aton nga job seekers on July 16.
0: Pila ka recruitment agencies ang ma-participate out of the 95 na docent ang sa job fair?
2: Out of 95 katropang bombet, may ara kita 11 ka overseas recruitment agencies. Siyam ang land-based, kagduwa ang aton nga sea-based overseas recruitment agencies.
0: Okay.
1: So sa local, pilang sa local, Doc?
2: Local is what you mean, number of companies sa
1: yes,
2: Katropang
1: yes.
2: Mario?
1: Uh-huh.
2: Sa local may ara kita 84.
1: Wow,
0: damo gali. 84 plus 11 mo 95. 95.
2: Yes, total of 95.
0: Okay. Sige. Sa inyo bla, Doc, do may bag-o na nga gin tao ang ano no ang bulig kumbaga kanami kang add-on no nga kung may ma hired on the spot sa inyo nga job fair may ginahatag nga financial assistance ang ang social ang Department of Social Welfare no and Development ano na pwede mo ni mapatag ang batiang 5 or 7,000.
2: Yes, katropang bumbit, no, subong, ang Department of Social Welfare and Development, pinaagi sa ilang Sustainable Livelihood Program,
0: SLP.
2: To conduct SLP,
0: okay.
2: Yes, through Sir Anthony Laruan of DSWD Region 6, magakandak in sila sang assessment sa aton nga mga na-hired on the spot nga job seekers, but only for local employment. So, they will give a maximum of 7,000 katropang bombit. Before, this was only 5,000. But subong, nagsaka na siya.
0: Okay.
2: Nag 7,000 na siya. Parang, yes, yeah, so to help nga sa mga pre-employment requirements man sang mga kabataan, like nga pwede nila magamit sa ilang boarding house, transportation expense, or even the documents that the companies are requiring them to submit. So amo ni siya i-augment ning maximum of 7,000 to those local job seekers nga na-hired on the spot, but of course subject pa sa assessment sang DSWD SLP program.
1: So kung pila ang on the spot
0: hired on the spot. Yes.
1: And makapasar subject sa requirements or sa subject sa ilabing assessment. May mabaton nga
0: 7,000. Yes, oo.
2: Yes, may mabaton.
0: Why ka pa kaobra? Why ka pa kaobra? Pero kung na-qualify ka based assessment sang DSWD, may may 7,000 ka. Pero ano ang ginatanaw nga basihan, no? Nga para matawaan ikaw ka 7,000 kung na-qualify ka, may kontrata sa employer.
2: Yes, they will have to present their contract of employment. Amo na ang gina-require sang DSWD katropang bombit.
0: Oh. Pero may iban pang rekwisito, no? Other than the employment contract na ipakita nanda to
2: yes.
0: qualify.
2: Yes, may ibang pang rekisito like ang ilang mga basic requirements, mga certification, mm-hmm. ang ilang mga resume,
0: okay.
2: and other documents needed. Of course, ang ilaman ng mga school credentials.
0: Okay. Kasan uni siya doc nag ano, nag doc sin sa ano, nagumpisa ining paghatag sang bulig no financial sa mga HATS or hired on the spot na sa during job fair sang DSWD doc sa Dario.
2: Ang ining nga programa nag-umpisa ini sa aton nga job fair last year.
0: Ah, last year lang.
2: Okay. Yes, but last year it was only 5,000.
0: Mm. Ha, 5,000 lang nagtaas kali katropang Mario. Nay mo nang 7,000. But do you have the data ang tawag lang kumpira kabilog ang naka-aver nga HATS nga na-qualify gid nga natawhan sang 5,000 sang tong nagligat nga tuig Dr. Dario.
2: As per data coming from the DSWD, kay ti nagkadto sila diri sa opisina natin kahapon, din pamangkot ko man, they have 18.
0: 18?
2: So, nga naka-avail. Oh, nga
0: na-qualify. Last year? Last year?
2: Oo.
0: Team namin for a start, no? May 18 katropang Mario. Nga yes. Plus, na-qualified ka, hired on the spot ka, and then you qualify for the SLP, no? Ang muni siyang ginpatigayon sang DSWD. Pero ano ganining programa, gining plus 7,000 yan eh. Ano nang bulig? Ano ni
2: under siya sa ano nga program? Sa ilang Employment Assistance Fund.
0: Ah, okay. So, Employment Assistance, Fund. EAF. Program. Oo, program. Yes. Okay. Yes. So, may 18 times times 5,000 no amo na siyang nakabaton and now yes. you qualified under this program sang assistance employment assistance fund program magabaton ng sang City Mail Dr. Dario pero this of yes. course depende ni sa job fair nga maano sa palabuton nga July 16 katropang Mario
1: yes
2: correct Opo. Yes, katropang Bombit, that's correct.
0: Oo. Ang sa inyo job fair black itong una do na kagi man sa chimpo man naton na may gani pero ka kung job fair hindi lang gid employment process no ang pag-apply no interview but may diyan kami katropang Mario nga kwan nga ano gani pero niya may mga masahe gunting manicure
1: so
0: add-on di man kutun tabis Dr. Dario kung you still continue to have this kind of add-on sa inyong job fair ka Dr. Dario.
2: Yes, katropang Bombit, no, ginbalik natin inasubong. In fact, nag-coordinate kita sa TESDA Provincial Office. So, may ara sila nga igahatag nga libre sa at. Dubali, sort of freebies or add-on activity natin on the day
0: okay.
2: na libreng masahe.
0: Mm-hmm.
2: So, they will be providing libreng masahe. Of course, graduates man inisang ilang mga TVIs
0: mm-hmm.
2: o ilang mga technical vocational institutions.
0: Ano pag so, libre?
2: Libreng masahe kita.
0: Para mananaman katropang Mario.
1: Okay, makapto kami to.
0: Kapin po ko senior, kinanglantang masahe.
2: May ara man kita nga libreng gupit to be offered by the PNP. In fact, may ara pa kita gina-workout man subong nga basi next week makakonfirm man sila nga maga-join sa aton nga mga add-on activities on the very day sang aton nga job fair. So for okay. now, libreng masahe and libreng gupit.
0: So amo ni sa Philippine National agaw ko Dr. Dario no. Philippine National yes. Police ang makandak sang sang gunting.
2: Yes, katropang Bombit, sila na ang magakandak sang pag gunting sa aton nga mga mapagunting.
0: Oh, pero ma-participate man ang police in terms of employment.
2: Yes, ma-participate na ng aton nga PNP in terms of employment, katropang Bombit.
0: May adyan network ka peso oh, yes. sa mga kapulisan.
1: Mayo.
0: May adyan ka mga security, dagali eh.
1: Oo. Oh.
0: So ano pa ginang pwede mo matao nga kwan nga mga iban nga mga package no or packages in terms of this job fair Dr. Dario other than the sa libreng masahe, libreng gupit, may libreng sakay, libreng pamasahe man sa mga
2: yes. Yes. Oo. Kasi puro libre sa ibo katropang bombet gin ano gin naton ini ginapadayon gin naton ang ginatawag naton nga libreng sakay or libreng pamasahe nga gina-offer sang aton nga mga local chief executive. So sa Subong may ara nakita ka siyam nga mga LGUs to include Sara, Santa Barbara, San Miguel, Zaraga, Tigbawan, Badsyangan, Igbaras, Estancia, Carles, and of course Bag-o Subong ang Niso Barotac Viejo Campus. Magapadalaman sila sang ilang libreng sakay or libreng pamasahe. Pag ang Sara, I think they will be providing ang ilang coaster gear.
0: Oh, kanami. So shout out na kay Kwan, kay Dr. Galon. Oh. No, sa Niso, no, kay very active yes. Nga placement officer ang counterpart sa Peso office ni Dr. Dario, si Dr. Ano nga ni first name ni Doc Doc Denzel Galon, no? Okay. So Doc, salamat sa pagpadayon mo nga pagsuportar sa Peso, no? Iloilo yes. Provincial Government Peso. So amo na siya mga package, no, nga gindugang na para yes. sa job fair sang palabuton ni job fair sa July 16 ara sa Kasarial yes. kag dyan man sa ano ganiya
2: Capitol Labi
0: kung ano katropang Mario first ano naman ni ginbalik ni kay kutung una dyan din ang ginahiwat ang ano ang job fair na ano lang because of the COVID, no, tapos nang transfer na maayo man kay ang isa kang ano kang dako nga malls Robinson, no, kay Doc sa kay ano kay Ma'am Stella nagkapasalamat, no, man kami during my time man nati gintagaan kita oportunidad, no, nga makaplastar kag maka hiwat man sang Peso mega job fair sa yes. muna nga mall katropang Mar.
1: And siguro katropang Bombe total ano man eh 16 no Webes. Pwede kita siguro dito maka pre-recorded program.
0: Ate, pwede man.
2: Kung, pwede kung, it, katropang Mario.
0: Dito, ikaw, big boss mo.
1: dito ma-program, no? Ang first tabing 30 minutes, total, arap man ang mga ahensya sa gobyerno, iban nga mga opisina, di ba, Doc?
0: Sa 16 is Thursday?
1: 16 is Thursday.
2: Yes, we best ina katropang Bombet ang 16.
0: Tiway pa na. Way pa na sing mga kwan. ang 17 gidya nga ang aton program. Pero pwede na, no?
1: Pre-recorded.
0: Pre-recorded. Okay, sige.
2: So idugang ko na lang siguro katropang Bombet, katropang Mario, ara gihapon ng aton nga health desk agencies. So sa Subong may ara na kita 17 kabilog nga mga government agencies nga maga-cater sa mga kinahanglanon sang aton nga aplikante.
0: Bao nagduro no to unsi lara mo. Titlan ng 16 nang 16 ano nagdugang sa help desk mo ninyo?
2: Nagdugang ang Kaap, ang BFP,
0: Kaap.
2: PNP. Mm-hmm. Yes, amo ini sila ang mga bag-o nga nagdugang sa aton mm-hmm. Subong. Kay di ara na ya ang Pag-ibig, PhilHealth, NBI, TESDA, DOLE, SSS, DFA, DMW, PSA, BPI, OWA, BIR, and BSWD, and also PRC gali.
0: Okay.
2: So may mga ahensya kita ka gobyerno nga nagdugang sa Subong. So pasalamat man kita kay ti nag-expand ang aton nga network. Kag ginasuportara nila ang aton nga mga activities diri sa provincial peso.
0: O kanami, no? Oo. At least na-sustain kag napanami pagid sa under your leadership ang Public Employment Service Office Dr. Dario. Kag of course liwato na mo ni Katropang Mario nagapanginbulahan kami, no. We congratulate si ano kay Ma'am Aisa Depra kag kay Sir Ed Jaday
1: yes.
0: for the ano being the focal persons or lead persons sa pag-implementar sang ano gani panawag sini sang ining Jumpstart Philippine program. Of course katropang Mario gusto lang naton i-emphasize na ining Jumpstart program iyan isang Department of Labor and Employment but no ang aton gobernador Toto Defensor ginatingwaan nga ma-institutionalize kun ma-localize ining mga programa sa mga national government agencies. That's why may 100% kamo ka Dr. Dario nga Jumpstart Philippine program, di ba?
2: Yes,
0: gasto gid sang
2: 100%
0: sila kabilog na
2: total of 17 beneficiaries.
0: Okay,
2: 17.
0: Oo. Ang SPES Katropang Mario, ang Special Program for Employment of Student, iya man sang Department of Labor Employment gina-cascade to gina-implement man sang ano, that is a 60-40 basis, no? 60% ginabaydan sang local government kada ka-participate, 40% ginabaydan sang ano, sang what you call this, sang Department of Labor and Employment. Of course, under the leadership of Director Sixto Popoy Rodriguez, Director, mayong hapon that say mo, no? And ining 60-40, kung ang ga-implementar ang probinsya sang Iloilo pagi sa Public Employment Service Office, ang 100% ginabaydan gidya sang Junta Provincial, no? The provincial government pays it, no? On a 100% basis, no? Ang ining kinadugang. Kaga mas duro pa gani ang ano, no? Ang mga SPES beneficiaries sang ano sang ano gani pa sa provincial 100%. Government. Pero gani sa 100% yes. Ninyo Doc Dario?
2: Sa 100% namon subong may ara kami 300 beneficiaries, kay sa aton yung 60-40 may ara kita 150, so a total of 450 SPES beneficiaries nga mabuligan.
0: Eh Katropang Mario, 450 ang SPES pa lang mabuligan sa 300. Kag ini way lang ginaburaw kang provincial government, ginabulig ini sa nagalain-lain nga mga local government units, no, sa aton mga local yes. chief executives sa Dr. Dayon, di ba?
2: Yes, Katropang Bombet, kahit sanghalin pa sa imo mismo ang aton nga mga programa, of course permi naton ini gina-maintain kag ang makabenepisyo sini of course ang aton nga mga local government units sa probinsya sang Iloilo.
0: Sige. Fast lang Dr. Dario, no? Medyo timpota do ka si Lauro si ano kang kang ano kang Rilogia. Can you give us the ano na lang ang inyo kay nangiging kandak nga employers forum, may dakadami ka dyan, no? Gina-participate ang nakalinain ng mga establishments, employers sa inyong pag ano man sang job fair, related man sa job fair and all other partnership when it comes to employment. Pwede mo mambal kung ano ning conduct of employers forum, Dr. Dario?
2: Yes, nagkanda kita sa Employers Forum just this afternoon. Gin-invite naton ang aton nga 95 employers. Of course, for them to know sang flow sang aton nga job fair sa WBIS and of course the do's and don'ts kag ang mga requirements nga dapat nila i-comply during the job fair. And not only that, Katropang Bombit, no, ang aton nga Department of Migrant Workers ara man this afternoon kay may ara kita mga overseas recruitment agencies naghatag sang updates and of course the do's and don'ts kag ang mga rekisito nga dapat ginila i-comply during the job fair. Kay tia, balaan mo man nga tia, ang aton nga isa ka programa, the anti-illegal recruitment. So, our employers would be informed of the of their responsibility man during the job fair. And not only the job fair, but of course, during the special recruitment activity. So, kapasalamat kita, no, kay Director Aligonza, kay tia, may ara siya staff nga gin-pa-attend sa aton nga Zoom meeting to give updates sa aton nga mga overseas recruitment agencies this afternoon during our employers forum.
0: Yes, so salamat yet. Of course, kapag-regards kami ni Katropang Mario kay Director Glenda Ligonza. Oh. Ma'am, Director, naano na namon din nga makaliwat ka sang imong interview guesting dire, no, kung ang imong staff. Of course, regards man kay ano kay Assistant Regional Director Rhea Calantas. Ma'am Ray, mayong hapon sa imo lang, no. So, salamat kay Dr. Dayo sa imong mga updates, no. Of course, pakisulit na lang antes kami magtakop ang imong job fair, pakilawag lang briefly.
2: So sa liwat, no, ang aton gobernador si Gov Toto Defensor Jr. kag ang aton nga mga sangguniang panlalawigan members nagaimbitar gid sa tanan nga nagapangita sang obra sa probinsya sang Iloilo nga magkadto sa aton nga Peso Mega Job Fair that's on July 16, 2026 from 8 a.m. to 4 p.m. Kay tibal ang tanong ang aton nga gobernador nagasuporta gid sa mga programa especially nga ti Hambalya, isa ka importante gid ang human infrastructure. That's why nagasuporta gid siya sa mga programa sang aton opisina and ang ininga lihok nagasuporta man sa development mantra sang aton nga gobernador which is the More Progress, a movement for a robust, progressive, globally competitive and resilient province of Iloilo. So katropang Mario and katropang ang Bombit, salamat man sa pag-invitar diri sa aton kag maka-invite man kita kag makapabaluman sang mga programa sang aton nga opisina. So once again, maayong hapon gid sa aton tanan.
0: Maayong hapon. Thank you Dr. Dario.
1: Na batyan ang aton siring Public Employment Service office manager na sa province of Iloilo si Dr. Cynthia Parcon Dario. Para sa pag-discuss no sang PESO job fair on sa palabuton nga July 16
0: yes. Webes sa Casarial kag Casarial. Sa provincial capital lobby no sa main building duha ang venue naton no.
1: Ang interesan kuya ang pamasahe kag ang pagunting.
0: Oh, ilain ang libreng masahe sa libreng pamasahe ha. Oh, ano mo gina-emphasize ko kay maramalam kita kisa
1: bugal. Ang masahe ha.
0: Masahe.
1: Hilot.
0: Oh, hilot.
1: Hilot. Ang pamasahe sa libre.
0: Libre nga pagbayad tawo kanimo nga para may inog pamasahe
1: ka.
0: So nagapasalamat man kita no sang pagsuportar sang mga aton nga mga local government officials sa mga ano mga mayors kay padayon sila nga nagasuportar sa tawag nga pagpangita o kun ng employment nga aspekto sang programa sang Public Employment Service Office Katropang Mario.
1: Yes. So last 5:17 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad diri sa serbisyong OFW. So daw na plus start na naman tanan-tanan katropang Bombet no. And next Friday again
0: next Friday hindi lang anay kita mag ano basta nga na ano

0: Isang public employment service office ang provincial government. Gapasalamat kita kay Governor Tuto, kay of course ang aton nga mga barangay peso pagkadto naton katrupang Marioto sa Banwasang San Joaquin, ginatinguha gid ni Mayor Joe Abad Lazaro ang pag-organize ang ilang barangay peso, no? So salamat man kay Gov kay ni gintugtan niya, gintagaan niya sang pundo ang summit sa barangay peso, as well as the summit of the barangay o the OFW organization, no, pareho doon sa banwa sa siyudad sang Pasig, Katupang Mario.
1: Yes, so Katupang Bombet, sa aton sa ring matag palamati daw na ubos-ubos naman aton plastar, and bantayan sa next Friday ang another episode sa aton sa ring programa, kay daw mas damo pagid, no, ang aton sining i-discuss upon sa aton sining mga guest sa next Friday, Katropang Bombet.
0: Oh, kasi July 24, Katropang Mario, expect nato na Director
1: James Mingyola.
0: Sir, gabay pa nga wasing conflict of schedule ka para nga makaupod naman kami sa imo rigya sa studio, no, sa July 24. Yes. Para nga mapatpatag pagid ako ano ang mga bagay nga kinanglanon o kung maintindihan sang imo ang inyong mga kliyente, OFW Director James.
1: Yes. So Katupang Bombet, ang aton sini siguro nga kon kidaw malangala na kita sa oras.
0: So kabay pa nga nakatauro man kami kadugang informasyon kagihibalo rigya sa serbisyong OFW sa XFM Radio 100.7. Sa liwat, ining inyo alagad, Katropang Bombet Tirador Hiler, serbisyong matutuod nga serbisyo sa OFW.
1: Alang-alang na kita sa oras sa aton sining pag-pangalagad sa giyapon ng aton sining programa, ang Boy Logid nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Subong at tiyempo, dapat pabaskugunta ang aton sining immune system, kay nagaulan-ulan naman subong, dapat nga mangin mabakod ang aton sining immune system para nga may pambato kita sa mga balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, nakabig na ito, the ultimate trio, bangod sa mga health benefits nga pwede mahatag sa aton sining lawas. Available man ang aton siniibang pang mga produkto, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, kag Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kaping mauyunan gid sa aton sining mga kauturan kay mga tagpalamati, ang Santon Gold Herbal Tea, ang aton sining mga habon, ang Santon Plus Herbal Soap, Santon Clear Skin Herbal Soap, subuman ang Santon Herbal Oil, and kung nagapala kita inyo sa ringalawas, sis the pain, and kung nagaproblema ka mo nga daw wala na nagatindog, ubo na lang nagatiga, ang Turbo Dietary Supplement for Men. And para nga mangin masanag, baga pabilin nga mangin masanag nga itong pananawan, ang Visionex Plus. Kag kung may mga ginabatyag ka mo sa lawas na, pwede ka mo makapakonsulta dito sa Yes to Health Wellness Center, no, sa aton siling mga taga-palamati. Sa pangalan sa aton siling technical partner, katropang Alex Saspa, and again, ang aton siling mga produkto, mabakal ninyo sa mga butika nationwide and raman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at Tubang Langsang Midtown Hotel. See you next Friday sa another episode sa aton siling pagpangalagad sa serbisyong OFW. Sa pangalan sa aton siling partner, katropang Bombet Tirador Hiler. Ako naman, si Katropang Mario Hilongo, para sa XFM 100.7 Iloilo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Get ready, Cebu!
0: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
0: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
8: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
0: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
0: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
8: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Win!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilis sa mga buki ka.
5: Maka-late na ko!
2: XFM.
6: Patropa mo!
5: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutuloy na, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin hindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanira ang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng inumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Militooy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayawon ang Diyos sa sininaman nga kagabion. Nga iya naman kita ginpalabot sa sining unang mga minuto sa adlaw nga inugpahuway kagabi Sabat sa tanan nga mga Sabat Keeper. No? So amo man ni aton kalipay kun Sabado na eh. Kay nga aman, wala na kita ubra buwas. Kundi pahuway kita kag subong man makahimo kita sa pagdayaw, pagpasalamat sa aton niya nga manluluwas nga amo si Hesukristo. Okay, before kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon sa pulong sa Diyos sini nga gabi, magapamati tada na isa-isa kapinasahi nga ambahanon.

No? Duha man lang sila makagaho mo. Si Satanas kang Ginoo. Pero, amon eh, mas powerful ang Ginoo, mga kaabyan, kay Satanas. Amon ito tandaan. No? Si Satanas may gahom sa sining mga kalamidad, linog, bagyo, ano padra, nga mga dili maayong aton makita sa kalibutan, mga kaabyanan, kaya na ni Satanas si Moon. Oo. Aton gani na topic diri nga bisan pa gani ipatay, pwede niya kopyahon ang guya para lang mupati kita nga ang aton minatay na buhi. No? Pwede niya na himuon mga katuran. Kaya amo nang iagahom. Oo. So muna nga dapat kita mag-alagad na si Ginoo. No? Dapat na kita mag-baton sa iya as a personal savior, mga kauturan. Okay? Kay wala ta kabalo sa buwas, karon sa gabi, dason simana, dason bulan, dason tuig. Wala ta kabalo sa aton niya nga kabuhi. Tawa bala ang linog. Sino man abi mag-spektar nga malinog to? Wala man. Di ba mga kaabyanan? Oo. Pero, may na lang ang linog eh. Pag linog yan na, kung makalumpat ka dahil si Mubalay, lumpat ka eh. No? Timayla na yung mabalay kung hayob-hayob lang bala. Dayon, ang luang sa log, luta. No? Kahit makadalagan ka din. Pero kung ato ka sa mga pila ka mga floor. No? Bow. Malas gid mga kaabyanan. Okay? Pero at least na iban pa nga nakasurvive. No? Ito ato nakita sa mga video nga gin-interview. No? Nga ato sila sa third floor. Pero na kuan man lang sila, no? Nakaka-survive, nabuhi pa sila mga kaabyanan. So, muna. So, meaning, bisan sa sinaang kalamidad, ang Ginoo nagapangita uwi kung paano niya maproteksyonan niya po ng iya mga katawhan. Actually, makauturan inatanan, ang Ginoo nagahimo sa mga pamaagi para makatangla ta sa Ginoo, makaalaga ta sa Ginoo, makahinulsol kita mga kaabyanan. Muna nga, people need the Lord, no? Kinanglan aton ang Ginoo sa aton kabuhi. Hindi kita magsalig sa aton yang kaugalingon, hindi kita magsalig sa aton nga mga isig kapareho nga mga tao, no? Nga nagatudlo sa aton sang pagpatalang, kundi salig ta sa Ginoo. Panawag sa Ginoo, no? Pangamuyo sa Ginoo, amo na dapat aton himuon makuturan sa sini nga mga panagon. Kaya kita kabalo, no, sa aton nga kalibutan. O kita kabalo diri sa Panay, diri sa siyudad sang Iloilo. O kita kabalo. Kung ano naman ang matabo, ano naman ang himuon ni Satan mga kaabyanan. Oo, kita kabalo. So amo na nga kinanglan naton nga ang Ginoo sa aton niya nga kabuhi. Okay? Sige. So diri tara na sa aton niya mga pagpanamyaw, no, mga kauturan, no, sa aton nga mga listeners. Halin sa kabukiran pagkato diri sa kabaybayunan, no? Aton ginatamyaw sila dira ni Sister Banjel Bilyena, no? May gabi dira. Happy Sabbath, Sister Banji. Kumusta? No, medyo pasinsya gid nga wala ako nakabisita dira sa inyo tungod kay daw wilabot mabisi kag ang aton nga lawas, no? Kay ti halin kita dito sa Luzon, no, daw ho ginsukot kita sang dili maayo nga timpo, no? So may na lang kay wala gid matam-an, no, tungod sang aton yang mga food supplement nga mga herbal, no, mga kauturan, like sang aton nga Santon Plus Gold, no, mga ascorbic acid, no, vitamin C, no, mga kauturan, product ina sang Santon, yes, to health, no, mga kaabyanan. Ti dasig kita maka-recover, no, sa aton yang mga ginabatiag nga mga ubo, mga trangkaso, no, kon always kita gainom sina mga kaabyanan. Okay? So aton manginatamyo sila ni Brother Panoy Bilyadolid, Bilyadolid family, no, dira sa Panoran, Lambunaw, no, may gabi Brother Panoy. Happy Sabbath man sa inyo, Sir Jing Jing. No, ang masiling lang na kung padayon gid sa pag-alagad si Ginoo. No, amo lang ginaton yang himuon subong. Kay ang tanan ginahimo, ginatan-aw ina si Ginoo kag gina-record pagid ina. No, ang tanan ginahimo, maayo man na o kon malain. Okay? So

0: nakalista na tanan mga kabiyanan. So muna nga padayon kita himo maayo, no? Mas maayo pa nga damo aton himoon maayo kaysa malaot. Okay, di magiging malikawan kung kaysa no, makambal tasing di maayo. Aton mga unauna dira, dili maayo. So di magiging malikawan. Pero at least, kabaluta nga ina dili maayo, so likawan aton. Kag himoon ta ang makapahalipay sa Ginoo. Amo mula na aton subong tagaan tasing himaya ang Ginoo. Okay? Kag aton manginatamya sila ni Brother Rick Sadava, Sister Pinky Sadava, kag si Sister Stephanie Abigail Sadaba, no, may gabi dira sa inyo. Happy Sabbath, Brother Rix. No, wala ako nakabisita dira sa inyo, pero subong kapamati ka dira. Ti, kitanay kita dito gyapon sa aton ginakitanan. Ginasugatan na, gasugatanay. No, sa aton nga gina, sa akon nga gina pikapan sa imo. No, buwas. Sige, kung kapamati ka dira subong. So, muna. No, para sa aton naman yung missionary para buwas. Sige, kag aton manginatamyaw sila ni Doc Crispin Hiko. May gabi dira, Doc Crispin, happy Sabbath. Upod sa imo dira nga panimalay, kag sa imo dira nga junior, no? May gabi dira, si Pinpin. Kag subong man sila ni Brother Emil Burakit, no? May gabi, Burakit family. Happy Sabbath, Brother Emil, kumusta? No, I miss you. Sige, God bless dira sa inyo. Kay subong man kay Pastor Estrella Senior, no, may gabi dira, happy Sabbath Pastor. Kay Brother Joseph Estrella, kag sa iya pinalangga ang asawa. Kay subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, Sanseda family. Good evening dira sa inyo, kag happy Sabbath man. No, kag subong man dira sa kabatuan gyapon kay Sister Kaneng Sumiho Isma. May gabi dira Sister Kaneng. Happy Sabbath. Upod sa imo pinalangga nga husband, kag subong man kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, utod ni Sister Kaneng. Happy Sabbath, Sister Marilo. No, mailang ang pagpamati nyo dira kay Sister Magdalena Rabago, no. Good evening, Sister Magdalena, no. God bless dira sa imo. Padayon lang sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, kag subong man pagpangamuyo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo lang gina magdulong sa aton sa insakto nga dalanon, sa insakto nga kamatuuran nga agud kita, no, mag-aalagad sa Ginoo nga nangin nagakaigo gid, no, nga mga pagsulundan, mga kaabyanan. Oo. So ang Ginoo may mga plano once kita always nagapangamuyo, nagapangita sing guide, no, sa Ginoo kung diin kita idulong pagtuluan nga makapalipay sa Dios. Sige, kagkanto ta dire sa Liganes, ila ni Brother Ronel Olbido, no, Olbido family. Good evening sa inyo dira, happy Sabbath. Kag subo mga Sister Chuna Olbido, no, iya pinilanggang asawa kay Sister Julina Sunio, kag sa ilang nga mga iya nga mga sister dira, no, kay Mary kag kay Maria Sunio. Okay, kag maila nga pagpamati ninyo dira, kag God bless man dira sa inyo tanan. Kadto ta dire sa Dumangas, no, ila ni Brother Paul Dumagit, may gabi dira Brother Paul, happy Sabbath, no, kag subong man ila ni Sister Maribel, no, sa utod ni Sister Marian, kag sa kay Brother John Sumugat, no, may gabi. Happy Sabbath, Brother John, kag belated happy birthday, no. God bless dira sa imo. I hope nga tagaan kapagid malawig nga kabuhi, kag subong man blessing, no, nga maayong panglawas upod sa imo nga panimalay, kag sa imo dira man nga the only boy. Sige, no, kag subong matong natamyaw dire sa ni Doc Erwin Lapos, no, Lapos family dire sa Tabok Suba Haro, no. Good evening sa inyo dira Brother Doc Erwin, kag happy Sabbath. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, happy Sabbath Sister Marilo. Kag God bless man dira upod sa imong panimalay. Kag kay Sister Chi Faith, no, may gabi dire sa siyudad sang Iloilo dire sa Haro, no, may lang pagpamati ninyo dira. Kaysa tanan naton nga mga listeners, no, sa sinigil nga gabi. Thank you sa always ninyo nga pagsubaybay sa inyo nga mga radyo, subong man sa aton nga live streaming makauturan. Kag, no, aton gid ginapasalamatan ang tanan sa mga naga-live, no sa sinigabi kag hindi ka mo magkalipat sa pag-like and share, no, makauturan sa aton nga istasyon, no, diri sa 100.7 XFM Iloilo, mga kauturan, no, a good nga updated ka mo always sa tanan naton nga mga impormasyon sa balita o kon entertainment o kon sa mga drama o kon sa pagtudlo, especially sa ikayong lawas. Amo na siyang pinaka-importante makauturan nga mabatian naton. Okay? Ang balita importante man na, pero mas nami kung ano ang dapat naton himuon sa atong lawas agud indi kita magbalatian, mga kaabyanan. Sige. So thank you sa inyo tanan, no, sa mga naga-live subong diin man kamo sa sini nga kalibutan. We hope nga ang Ginoo magapakamayo gid sa inyo. Now, padayon kita makaturan sa aton yang gintun-an ang ligad nga mga sinimana diri sa Bible o kun sa Biblia, manungod sa mga apostoles, no, sa Ginoo sang diri pa ang Ginoo sa kalibutan ang inkaupod nila, no, mga kaabyanan. Sa ako na nasiling nga sila na lipay nga nangin upod nila ang Ginoo sa pila ka mga tuig, no, almost 3 years, no, mga kauturan nga upod-upod nila sa Ginoo sa pagpangwali sa maayong balita o kon sa pag-assess, pagbulig sa Ginoo, no, mga kauturan. Kag ang Ginoo gin mismo among nagpili sa ila, no, nga magsunod sa kay Kristo, mga kauturan, until nga naglabot ang panag-on nga si Kristo gindakop, no, kag gintraiduran sa iya man mismo nga apostoles. Amo nang masakit-sakit, mga kauturan, bala nga imo lang upod, imo lang utod o kun imo man lang kilala, traiduran ka, no, mga kaabyanan. Ti si Kristo natabo ni sa iya, mga kaabyanan. Okay, so amo na nga sa aton kadlawan karon, di kita matingala nga may amo na nga mga batasan, kay ti halin pa sang una ara nagaliin na nga mga kinaiya, mga kauturan. Amo na nga di ta magsalig sa tao gid, no, kay kung magsalig ta sa tao basi bala ma paslawan kita, no. So amo na, mga kauturan, although mayroon lira gitawag nga relasyon, pero hindi ginatod itudo-tudo salig, mga kauturan, no, kay ti basi bala, no, mangin kaangay kay Kristo nga traiduran. Now, asta nga sa ulihi napatay si Kristo kag natabo sa mga apostoles, nadulaan sila sing kalipay, dulaan sila paglaom kiti pasta patay nila mo ila nga master, no, kag sa ulihi nabanhaw, medyo gamay lang na sumari kag, no, do hindi pagato sila dayon magpati nga si Kristo to. Kay wala na silsil sila, no, na ang hambal si Ginoo sang buhi pa siya nga mapatay ang manluluwas, pero mabanaw si katatlong adlaw. Wala to nag-abot sila na una. Sa rason nga pagpakita ni Kristo, kibot pagani sila. No? Abi nila, baga to o kon multo to. No? Kaya iti, wala sila kapati. Pero sa ulihi, nakapati sila kag nabalik ang ilay nga pagtuo sa lalik nga istorya, kag ang Ginoo nagpakita agad sila mismo sa pagbalik sa Ginoo dito sa langit. No, mga kauturan, tiyan mo na natunan ang ligad nga simana. Kag si Kristo nagsugo sa ilang, balik ka mo dito sa Jerusalem, no, kag pangamuyo ka mo dito nga moabot ang ginatawag nga promesa sa Ginoo, amo ang balaan nga Espiritu, mga kauturan. Kag pirminti sila dito sa Jerusalem, gatigom. Butsing ganun, gasimba, gadayo sa Ginoo, kag nagapangamuyo. No, kag nag-abot silang tinion nga ilagid na angkon ang mga ginpromesa sa Ginoo. Pero before sina, mga kaabyanan, no, si Pedro amo ang gigamit sa Ginoo sang dito sila sa Jerusalem. Ano ang ginambal diri sa binuhatan, mga kaabyanan? 1 versikulo 17. Sindiri kaupod siya namon nga mga apostoles nga ginpili ni Jesus, meaning si Judas to. Kasi si Judas na patay na, nag-suicide kung sa aton padre nag-hikog, no, mga kauturan, ha, tungod sa dili niya ma-accept ang iya ginhimo sa Ginoo. No, amo na makauturan kung may ara ka mo nga daw huna-una nga amo na, dili gid pagpadayon na kay sala ina, no, mga kaabyanan. No, ang pag-suicide. So kay na-suicide siya, nakulangan na ang apostoles makauturan. Siling dire, no, ha, kay siling dira, kagkabahin siya sa amon bulhaton. No, nangin part si Judas. Pero siling dire, pero nagbakal si Judas ang duta halin sa kwarta nga iya nabaton sa malaot nga mga buhat, kag dito nahulog siya nga una ang ulo, nabusdik ang tiyan, no, ang iya tiyan, kag nagwasagay ang iya tinae. No, grabe, no? So amo na mga katuran ang natabo kay Judas sang dira nga nag suicide siya. Sinya diri na ibaluan ini sang tanan nga mga tao sa Jerusalem, gani gintawag nila ato lugar nga Akeldama, nga kun sayo ron duta sang dugo. Okay? Amo nang natabo makabyanan. Kay siling diri sa 20 nagsiling pagid si Pedro, nasulat na sa Salmo, pabai ina lang ang iya ginaistaran, no, nga kag dapat wala na sing may mag-istar dito, kag nasulat man ihatag na lang sa iban ang iya buluhaton. So muna mga kabyanan, so meaning magpili ang mga apostoles sang bulos kay Judas, mga kauturan, para makumpleto kag magapadayon sa bulaton sa Ginoo, makauturan. Kag diri, no, nagpili sila makabinan sa isa ka tao, kag ang ilan na pilian diri makabinan ang mo si Matias, mga kauturan. No, kag sila nangi si Matias nangin kabahina nga apostoles sa Ginoo, mga kaabyanan. Okay? So, amuna, no, ang istorya sa mga apostoles that time dito sa Jerusalem, mga kaabyanan. Okay? Now, dere mga kauturan, sa Binuhatan chapter 2, no, mga kaabyanan, ano naman ang natabo dere mga kauturan? Okay? So, dere mga kaabyanan, nagpakita kung ano ang gahom nga ginpakita sa Ginoo sa mga apostoles. No? So aton diri basahon sa Biblia makabinan ang pasunod nga ang sila may power na. No? Siling diri sa Acts chapter 2 verse 1 ari diri ang luragway ang pag-abot sang Espiritu Santo, no? Abot sang adlaw sang piyesta nga ginatawag Pentecostes. Nagtipon ang tanan nga mga tumuluo sa isa kabalay. So, amo na sa Jerusalem, mga kaabyanan. Dito sila nagtipon. Okay? So, daw, siling sa verse 2, siling niya diri, sang nagtipon sila sa inanali lang may nagahagunos nga halin sa langit pareho sang mabaskog nga hangin kag silindre kag pulos na lang hinagunos ila nabatian sa sulod sang balay nga ila ginatikuman. So amo ni natabo mga kaabyanan sang time sang mga apostoles, may nabatian sila nga hagunos dito sa balay kag ina tanan, no, nakita ginila mga kauturan ina nga mga milagro. Okay, dire sa verse 3 dayon may nakita sila nga mga dabdab sang kalayo nga daw sa mga dila nga naglalapta kag nag tungtong sa ila isa kag isa, mga kaabyanan. May nakita nga daw kalayo kaangay sa mga dila kag ina mga kauturan, nagtungtong sa ila tagsa ka mga ulo, mga kaabyanan. ina simbolo nga itong kalayo amo na to siya ang ginatawag na pag-abot sa balaan nga espiritu. No? Dire sa 4. Sa linya dire mga kauturan. No? So dire napunan sila tanan sang Espiritu Santo kag naghambal sila dayon sang nagkalain-lain nga mga lingguwahe nga wala nila natun-e. Ang Espiritu Santo amo ang nagahambal sina sa ila. So amo to instruction sa Ginoo makauturan sang buhi pa si Kristo, balik ka mo dito sa Jerusalem, pabilin ka mo dito, kang ilang ginauhimo dito, amo ang pagdayaw sa Ginoo, ang pagtinuaray, no? Kag wala na sila nagapaindis-indis that time mga kaabyanan, kag puno na sila sa pagsalig sa Ginoo, so ang ilang ubra dito, amo ang pagpangamuyo, no? Samtang sila nagapangayo sa ginatawag nga Holy Spirit mga kaabyanan. So daling nga istorya, ila ini naangkon mga kauturan. Tung kalayo diri sa verse 3 mga kaabyanan nga nagtungtong sa tagtagsa ka mga ulo, amo nato ang ginatawag gahum sang balaan nga espiritu. No sa dira nga ara na sa ila ina mga kaabyanan, actually mga kauturan, kun aton tulupang don ang mga apostoles laban sa ila, kung sa aton panidiri nga hambalanon, mga imol, no? Mga imol, no? Kung sa iban pagid nga mga hambalanon, wala pagid sila naka-eskwila, no? Mga kaabyanan. Do pila lang sa ila ang may-ara mga obligasyon, no? Si San Lucas, kag si Mateo, no? Mga kauturan, si Mateo daw tax collector siya, no? So si Lucas, amuman, may-ara man iniskwilahan mga kaabyanan. Pero dari sa ila, wala mga kauturan. Like kay Pedro, iya mga utod, no? Laban sa ila, mga imul nga mga tao. Pero ano diri ang ginambal sa versikulo 4 sa kapitulo 2 sa binuhatan? Naghambal sila sa mga nagkalain-lain nga mga lingwahe. Musalinga, naglalain nga lingwahe, kung sa aton panidiri karon, dili ka kahimo sina maghambal once nga wala nimo ginaeskwilahan, no? Mga kaabyanan, kinahanglan eskwilahan mo danay ina, no? Like makadto ka sa mga Korea, ti eskwila ka to sa inang isa ila nga mga lingwahe, agud makabalo ka, no? O kung adto ka sa China, kadto ka sa kundiin pa nga mga lugar, no? So dili ka makabalo sina once nga dili na eskwilahan. Pero mga kaabyanan, amo ni ang isa naton nga saligan, gali mga kauturan. Dapat sundon ta ang ginhimo sa mga apostoles. Actually, makaturan, ang ginhimo sa apostoles, nagsunod la sa instruction sa Ginoo. At the same time, pinili po sila sa Ginoo. Now, sa atong kadlawan karon mga kaibinan, ang Ginoo gapanawagan sa aton, kag ikaw, kag ako, gusto sa Ginoo nga pilion kita niya. Amo na nga ginatudluan kita kung ano ang dapat naton buhaton, nga dapat man naton ina sundon, mga kaabyanan. Ano ato sundon? Amo ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. At the same time, mga muyo kita sa Ginoo nga ma-receive ta ang Holy Spirit, mga kauturan, like sang mga apostoles. Kaya kung ma-receive na natong balaan gali nga espiritu, mga kauturan, mangin kaangay naman kita sang mga apostoles, mga kaabyanan. Oo. Ti sila yao, siling diri. Naghambal sila sang nagkalain-lain nga mga lingwahe, mga kauturan. Nga wala nila matun-i, wala nila maiskwalahi. Ano lang naghatag sa ila? Ha? Ano ang nagtulod sa ila nga makabalo sila sina? Tungod kay ara sa ila ang ginatawag nga Holy Spirit na mga kaabyanan. So amo na gali dapat nang mandato nung dapat naton karon himuon kaangay sa mga apostoles pagpangamuyo, like sa aton kantagina, people ni the Lord. Amo na gali makabina nang dapat naton karon nya nga himuon. Now verse 5, no, sinyo diri sa among man nga tion didto sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga na Diyos nun nga naghalin sa mga nagkalain-lain nga mga nasyon sa bug-os nga kalibutan. Versikulo 6, no? Nabati anila sang hagunos nga ato sa no? Sige dira, nagdali-dali sila kadto sa ginatipunan sang mga tumuluo, no? Natingala gid sila tungod nga ang kada isa sa ila nakabati nga ang iya lingwahe ginahambal sang mga tumuluo. No? Nakibot sila mga kauturan nga amo na to ang natabo, no, mga kaabyanan. Kay sila nakahibalo sa itong mga apostoles nga mga di isla kabalo maghambal sang ila mga lingwahe. Kay the time, no, amo tong sa mga fiesta, tanan nga mga tao, mga Hudiyo, mukadtog dito sa Jerusalem para mag-celebrar mga kauturan. Tingnan itong time, natuon man mga kaabyanan. Di sila saksi mismo, kinakita nila mismo, nga may hagunos sang hangin, kag may ara man nga mga nakita nga mga daudila nga kalayo sa tagstagsa ka mga tumulo ukon sa mga gintutunan, mga kaabyanan. Di nagtipon sa ito mga gintutunan, ara ang iloy ni Kristo, kag iban pa nga mga utod ni Kristo dito, mga kumbaga, 120 sila kabilog. Inang 120 mga kauturan, puro ina sila nakaangkon sa ginatawag nga gahom sa balaan nga Espiritu mga kaminan. So dire, sunod sa balaan nga kasulatan, saksi sila nga ini nga mga tao nga naghambal sa naglalain nga mga lingwahe, mga kauturan, nakabaton sa balaan nga Espiritu mga kaabinan. Now, padayon sa verse 7. Siling dire. No? Siling nila. Ano ini? Siling dire? Pulo sila mga taga-Galilea. No? Oh, amo nang bal nila. Taga-Galilea ini nga mga tao, pero nga akabalo sila sa ato niya nga mga hambalanon. Amo nang hambal dira mga kaabinan. Okay? Tingala gid sila. So sa atong kadlawan karon, mga kaabinan, wala imposible. Once nga ikaw kag ako magpagamit lang sa Ginoo, imo dawaton si Kristo as a personal savior, wala sang imposible sa imo. Oo, mga kaabyanan. Siguro may ara ka mo nga mga naibaluan nga mga tao nga tuod wala sila sang taas nga mga iniskwelahan, wala sila sang nahibaluan, pero nga ang gingamit sila sa Ginoo, no? Gali makabinan, dili gali kita matingala. Kaysa ang una pa gali nga daan, gipakita na na sa Ginoo gali sa ila o kung sa mga apostoles, mga kaabyanan. Nga sila ginggamit sa Diyos. Nga aman, kay ang Holy Spirit amuna ang ga toy-toy sa ila mga pinilangga ko nga mga kaabyanan. Oo. So ang Holy Spirit ara na sa ila mga kaabyanan. Okay? So amo na nga sa atong kadlawan karon, di kita magkabalaka once nga kita magpagamit lamang sa Ginoo. Now, versikulo 9. Siling dire. Ang iban sa aton taga Partia, no, buting nun mga lugar ini makauturan, no? Sa bug-os ng kalibutan ti isang una abi makabinan, wala pa man ning Pilipinas eh, no? Wala pa ning Pilipinas mga kauturan. Dito pa lang ni sa ila. Ti sa una nga panag-on, no, sa ila nga mga tinion ato tanan nga mga nasyon, mga tao dito. So nakabati sang ilang nga mga ginambal sang mga apostoles, mga kaabyanan. Okay? So wala imposible. So sa aton karon, ti pamangkot bala ti Brother Hedren, sa aton kanlawan karon, ara na ayan ang Holy Spirit, no? Mga kaabyanan, amo nang pamangkot. Ang sabat dira makauturan, una, depende. No? Ikaduha, ara na. Ang problema dira makauturan, bisan ara ng Holy Spirit, kay sa time pa ni Jesus Christ, ara na, ginbili na niya ng Holy Spirit. Ang problema dira, handa na bala kita sa pagbaton sa Holy Spirit. Amo na siyang pangapamangkot mga kaabyanan. After that time, ang mga apostoles, ang ila ginimo, nagpaubos sila kagalingon. Nagpinuaray sila sa isa kag isa, no? At the same time, wala na sang pagunauna pa nga daw iya-iya aho, siling palida sa siya ginatawag nga taga-Buhol, ija aho-aho, no? Wala na, no? Isa na sila tanan mga kaabyanan. Nag-isa sila, nagbinuligay sila mga kauturan. So sa rason nga, nabubuan sila sang Holy Spirit. Ito yung question subong sa aton, ara na iha na sa aton subong. No? Kung baga, kung anong ara sa imo, mabulig ka man sa imo, isig ka pareho. No? Kung ano ang imo, muhatag ka to sa imo, isig ka pareho. No? Mga kaabyanan, ti amo nang natabo sa mga apostoles. No, nagabulig sila, galing karon mga rason ang iba ng mga tao. Ti Brad, kung mabulig karon daw ginasalig, gawga salig na lang nila sa imo ya. No, kung gabulig ka sa mga tao, no, daw hindi na sila ya magubra kay masalig na lang sa bulig. Ti dili maayo. Ti kung kaysa makaturan may maamo na ang mga tao man, no? So amo na mga kabyanan, ang punto dire kun aton tulupang doon, dapat himo lang tamaayo mga kaabyanan. At isip dahil nga yung ito sang kaalam sa Ginoo. No nga dili kita madayaan subong, labi na gisubong sa kadlawan naton, damo mga munugdaya, mga kaabyanan. Okay? Kaya sila yung pag-idari, no, sa versikulo 12, na sila dire, natinga lagid ang tanan ng mga tao dito, kagtungod nga hindi nila no, maintindihan kung ano ang nagakanabo. No, nagpinangpamangkutay na nalang sila sa isa kag isa, nagsiling sila. Ano bala ini? Na tingalagid sila mga kauturan. Nga nagamuna na nga mga tao, no, ang mga kaupod ni Kristo sang una, no, mga kaabyanan. Ti man si pamangkot sila eh. Anong nakao nila ni? Anong natabo ni sa ila? Mga kaabyanan, padayon na itong basa. Siling dire sa versikulo 14. Siling dire, no? Versikulo 14, siling dire, si Pedro, upod sa 11 ka mga apostoles, kag sa mabaskog nga tingog, naghambal siya sa mga tao. Nga, siling dire, kasimano ako nga mga Hudiyo, no? Okay, mga Hudiyo, butsingan Hudiyo, nagabantay sa adlaw ngayon nagpahuway no mga sumulunod ni Kristo mga kaabyanan. Silindiri, no? Mga Hudiyo, no? Kag kamo, no? Silindiri, tanan nga nagaistar sa Jerusalem, no? Pamati, no? Pamatiin ninyo ako kay ginasugid ko kung ano ang kahulugan sang sini nga mga butang. Versikulo 15, sila silindiri, sala ang inyo huna-huna nga hubog ang ini nga mga tao kay alas silindiri, alas 9 pa lang gani ini sang aga. Kaya mga tao ang iban na naka-apresar, ang iban wala naka-apresar. Kumbaga dili tumuloo, no? Tiyang ila ispektar, kaya di man sila tumulo, wala man sila, dili man sila magpati sa natabo sang dito sa Jerusalem. No, ang iba nakasiling yan nga, nakita nila, pero iba di magpati, mga kaabyanan. Oo. Ti siling sa iban, kuan agor sila, hubog na sila. No? Nasubrahan na sang inom sa makahulubog. No? Pero siling ni Pedro, hindi kami hubog ya. Alas 9 pa lang isang aga, paano kami maghinubog? Pero sa bagay sa atong kadlawan karon, miskin, ano oras kung gusto kaya magpahubog, pwede. No? Pero dire si Pedro nagsiling, hindi kami yahubog, no? Kundi kami magpakilala sa mga butang nga ginhatag sa amon sang Dios. Amo na siling ni Pedro mga kabina. Now, pwede yung tabasa. Versikulo 15, no? This is size. Silindiri. No? Amo ini ang gintagna ni propetang Huwel, no? Sang una. Amo ni hambal ni ano? ni tawag sini ni Pedro mga kabinan sa mga tao. No? Ano ni sa Huwel? Basahan nyo lang dito sa inyo Bible makaturan sa Huwel 2. No? Ara dira. Pero are dire ang explanation sa Biblia no sa sinulatan ni Joel gyapon mga kabinan. Siling niya dire sa versikulo 17 nagasiling ang Diyos no sa katapusan ng mga inadlaw ihatag ko ang akon espiritu sa tanan nga klase sang tao. Oh, take note ha, sa tanan nga klase sang tao, wala galigin pili. Once nga ikaw kaangay lang sa mga apostoles, sang karakter o kung kinaiya makauturan, pwede ka, pwede ko, pwede kita tanan mga kaabinan. No? Silindira, ihatag ko ang akon espiritu sa tanan no? Nga klase sang tao, ang inyo mga anak, nga lalaki kag babae, magasugid sang akon mga mensahe ang inyo mga pamatanon nga mga lalaki no makakita sang mga palananaon ang inyo tigulang nga mga lalaki padamguhon ko siling ni Pedro mga kaabyanan no meaning to say si Pedro naghambal sina sa ginhambal ni Joel nga kun ano ang ila na receive dito sa Jerusalem sila nakaangkon sang balaan nga espiritu no iya lagi segundahan ang ginambal ni propetang Huwel mga kaabyanan. Okay, ang Huwel is Old Testament ina mga katuran, ining binuhatan is New Testament na ni mga kaabyanan sa time na ni mga binuhatan ni sa mga apostoles mga kauturan. Oo, tigin kung ano ang gipropesiya sang una no kay gipropesiya sa man ina so natabo gid sa kadlawan sang mga apostoles mga kauturan. Meaning nagpamulong sila sa naglaing nga lingwahe it because kay nag-abot na sa ila ang balaan nga espiritu. Amo nang balya diri oh. Ihatag ko ang akon espiritu sa tanan nga klase sang tao mga kauturan. So meaning to say sa atong kadlawan karon once nga ikaw nagapangita sing kamatuoran nagapangita sang kaluwasan nga magadulong sa aton dito sa langit nun nga puluyan. No? Mga kauturan, kagkabuhi nga wala asing katapusan, pwede ka makareceive sini mga kauturan. Kaya ang pinaka-importante subong mga kauturan. Actually, ang baptism, importante man na, mga kabinan. Pero mas importante kung ikaw nabautisuhan sang Holy Spirit. Nga man, ang Holy Spirit amuna ang magaguide sa imo pakadto dira kay Kristo mga kaarturan. Like for example, no, kung ano ka man nga sikta subong, pero naghahandom ka sa insakto gid nga dala nun, no, kay kung aton tulan-awon o kung aton binagbinagon makauturan, daw kaangay ta bala sa nagkaon kita sang para pang physical na aton bala. Maka, ambot kong matawag sini, inyo na experiensyahan ang kanang nagakaong ka bala nga daw gusto mo nga ini nga putahi imo kaunon. Oo. Gusto ko pakaong ko sang inatawag nga laswa nga kumpleto gid sang panakot, no? Panakot. Okay? Di say may akuya kung ako gani sa balay, kung anong ara lang dira ya, no? Kung may balungga lang da kakalabasa, good na laswa na nasa akon eh. Pero may mga tao nga gapangita sang kumpletong panakot laswa, may balatong, may kalabasa, may balungay, may tugabang, ha? Ano pa da nga mga utan. So naghandom ka nga daw amo na bala mga kaabyanan. No? Amo-amo man sa aton espirituhanon. Kung naghandom ka sang nagakaigo nga pagkaon espirituhanon at the same time nagapangamuyo ikaw mga kauturan, ang Ginoo magaguide sa imo. So sino ang mag-guide sa imo? Dili naman literal ang Ginoo nga amo mo naog sa imo agod nga ha? Dapiton ka kay dulong ka dito. Hindi. Kundi paagi sa imo pagpangamuyo o kon prayer mga kaabyanan, nagapangamuyo ka sa Ginoo nga Lord, gusto ko nga makabati kon maka ha? Makahangop sa nagkaigo nga mga pagtulon-an imo. Ti Ginoo. Ha? Wala imposible sa imo, hatagi ako. sa nakaigo nga mga pagtudlo. Matingala ka lang mga kabinan, idulong ang ina nga mga tao sa imo o kon sa akon para sa pagtudlo sinsakto kamukuran. Mupati man kamo sa indi mga kabinan, ina damo na naka-experience na. Oo mga kauturan. So once nga ikaw naghandom, so amon yung natabo mga kabinan, yambal ni Apostol Pedro nga ang ginpropisya ni Joel ara na sa ila makauturan. Ti, no? Damgo, mga palanawon, tigulang ka man, o pamatanon, o kon babae, lalaki, no? Tagaan sang mga damgo, no? So ang damgo, makauturan, dako ina ang kabulig. Like kay Daniel, kung basahon niyo ang Daniel, Daniel 2, oo, pagi sa mga dreams, no? Ginpakita kay Daniel, ang damgo ni Haring Nabucodonosor sa rason, no mga kaabyanan, napatpat ni Daniel, it because sa mga damgo at the same time sa Holy Spirit makauturan, ginbuligan si Daniel sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Versikulo 18, siyandere, matuod nga sa sina nga mga inadlaw, ihatag ko, no, ang akon espiritu sa akon mga sulugoon, nga lalaki kag babae kag nasendre isugid nila ang akon mga mensahe. Ambal ni Pedro mga kabinan. Oo. So sa atong kadlawan karon makauturan, dili tanan naka-receive sang Holy Spirit. Sa ako na nasiling, kung gusto naton magbaton sang Holy Spirit, no? Makaangkon kita sina, himo ta maayo mga kauturan. Tumanon ta ang ginasugo sa Ginoo. Agod nga maangkon ta ang pagpakamayo. At the same time, base ikaw ang gamiton sa Ginoo. Mga kauturan, sininga kalibutan. Para sa paghambal sang mensahe sa Ginoo. Anong tawa siling niya diraw? Magasugin sang mensahe. So sino yung mga tao? Ining mga guided sang Holy Spirit nga mga tao, mga kabinan. Di may ara na ginatawag nga mga kwalifikasyon, mga kauturan. Anong kwalifikasyon sa atong kadlawan karon? Amo ang pagkahadlok sa Ginoo. Oo. Kung may nadlokon ka sa Ginoo, may tendency nga ikaw amo ang gamiton sa Dios para sa sininga katapusan ng mga henerasyon, mga kaabyanan. Now, padayon pa kita. Versikulo 19. Sinindira, nagapakita ako sang mga milagro sa langit kag sa duta. May makita nga dugo kalayo kag mga sinindira madamol nga aso. Okay? Magadulom ang adlaw kag ang bulan magapula pareho sang dugo. Oh, grabe, amo na yung bali Pedro. Ini magakatabo sa wala pa mag-abot ang makatilingalagin nga adlaw sang paghukom sang Ginoo. Imagine makauturan na, giambal ni Pedro ini, mga kaabyanan, sa New Testament. Nga ining kalibutan, may mga sign sa indi pa mag-abot si Kristo, mga kauturan. Okay? Now, ang pamangkot, ang ginatawag nga ang adlaw magadulom. Natabo na ini? Yes, gakatabo na sa aton. Ang bulan, kaangay sa dugo, natabo na? Yes, gakatabo man sa aton, mga kaabyanan. Oo, ini nga mga ginambal makauturan, ari na sa aton atubangan karon. No? Hindi lang sila sobra pa, no? Siling da aso, mga sunog. Okay? Mga linog. Okay, mga kauturan, bag-ulang linog. Isa ini nga ginambal diri sa Biblia, agod nga ikaw kag ako makatulupangod mga kauturan. Gani mga kaabyanan, aton oras nag-abot na. Ari na ta sa last days sa sini nga kalibutan mga kauturan. Ang tanan ginatudlo na kag ginawali na. Basi mga kauturan ang iban sa aton, musiling kaangay sang mga tao sang una. Hambalo nila si Pedro ang mga apostoles. Ano sila mga hubog? No. Basi may mga amuna mga kauturan nga mga tao. Pero gali, ining mga tao nga ginagamit sa Ginoo, naghambal sang kamatuoran mga kabinan. Nagasugid sang mga warning nga matabo sa sining kalibutan. Ti mga kabinan, basi i-reject ni nga mga pagtudlo, mga kauturan. Basic lang, no? Mga kauturan. Pero I hope nga kita maalerto, mga kauturan, sa nagkalatabo subong sa sini nga mga panagon. Hindi kita magadula sa pagsalig sa Ginoo. Hindi kita magkalipat sa pagpangamuyo, mga kauturan. Usahay ginasako kita ni Satanas sa atong unahuna. Usahay ginagamo kita ni Satanas sa atong unahuna. O kung ano pa nga mga pagtilaw nga aton masugata, makuturan agod, malipat kita sa pagpangamuyo. Mga kauturan, mga kabiyanan, hungdagid sa pagpangita, una ang Ginoo. Siling sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang panulay, mga kauturan, grabe ang iyang double time sa pagpangita, padihot sa tao, agod nga malipat sa Ginoo. Mga kauturan, di kita magkalipat sa Ginoo. Ang tanan nga mga pagtudlo sa Ginoo, especially sining adlaw inog pahuway, take note, mga kauturan, antes kita magatingog, magatakop. Ining adlaw nga inog pahuway, amuni siya ang pinaka-importante nga sugo sa napulo kasugo. Remember the Sabbath day to keep it holy. Once nga imo ini, tipigan sa imo tagipuso ang kagunahuna, mga kauturan, nangin kadapo ka nga katawhan sa Diyos sa sini nga kalibutan. Once nga imo na bantayan, ini nga adlaw nga sabado, pakabalanon, mga kauturan. Ikaw, isa nga katawhan sa Diyos. So kung wala pa ikaw nakakita sina, o kung wala pa ikaw nakahangop sina, pangamuyo sa Ginoo nga paintindihon kita sang sibo, agor nga sa diin, hindi kita magtalang sini ang kalibutan. Gani, mga kauturan, salamat sang pulong sa Ginoo nga iya ginatag sa aton sa mga natabo, sa mga apostoles sang Diyos sa sini ang kalibutan, nga sila gingamit until nga naglapot sa itong kadlawan karon, kag ikaw, kag ako, may kabalunas ka maturan, then willing na kita nga mag-aupo dito kay Kristo sa langit ng apuluyan. May nataoras, mga kauturan, gani ato ng pasalamatan ng istanan ng Ginoo, kag subong man ang ato niya nga CEO, Dr. Remilito Oy, kag subong man ang ato niya Station Manager, Sir Josel Banyes, kag ato niya Radio Technician, sining gabi, Sir BJ Sirada. Magapangamoy na kita, mga kabiyanan. Amay nga balaan nga yarakas kita saan sa mga langit. Sa sini nga kagabion, kami nagapasalamat dira sa imo. Masadiin ang pulong imo ginhatag sa amon. Ginsunod sa imo mga apostoles ang imo mga instruction. Kag sila nakaangkon sing paglaom. Kag sila nangin epektibo nga mga katawhan sa pagdala sa mga balita sa bugos ng kalibutan. Kag ini naglapot sa among kadlawan karon. Gani, Ginoo, buligi kami nga maangkon na mo ng imo balaan nga Espiritu. Agod nga sa diin, may ara kami gahom kag dako ang kadalagan sa paghimo sa imo bulaton. Kag ikaw, Ginoo, magapakamayo sa imo makanakan karon nga nagapamati. Gabay nga sila magapalapit sa imo sa indi din madugay. Agod sa diin, pagtakop sa kaluwasan, kami mangintakos tanan sa pagbato na sang imo mga pagpakamayo o kon mga saan. Gani siningab e, ikaw Ginoo magaproteksyon sa ila, maghatag may panglawas, kasubong man ikaw magaprovide sang ila gikinanglan pinansyal, kung mayara nagbalatian, ikaw man mag-aayo sa ila, physical o kon espiritual. Aman mga idala sa pagpangamuyo, ang amon niya nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya pinilangga nga panimalay, mayong panglawas, protection, blessing sa Japon ni imo ihatag sa ila, kag agod mabuligan ang pagwaragwag sa mga balita sa bilog nga kalibutan. Ang amon nga station manager, Sir Josel, upod siya panimalay, protection may panglawas siya panilamangkon, ang amon niya nga nakaukdanan sa sining istasyon sa XFM, tanan nga mga staff, ikaw Ginoo magapakamayo, maghatag mayong panglawas, kag protection man sa ila, kagalang malangit nun sa tanan nila nga mga bulhaton. Kaya salamat sa imong kaayo, salamat sa imong dakong gugma, ngayon mo ginpasagay sa amon, labi na gin sa paghatag sa imong kabuhi dito sa Calvario sa cross. Agod na kami makaangkon kapatawaran sa amon mga sala. ni tanan ang muna salig na lauman mabaton tungod lamang sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos ka lagad, Brother Edwin Soliano, katropa niyo, XFM. Good night. God bless sa inyo tanan. See you tomorrow.
1: XFM.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: X-FM. X-FM.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on X-FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
0: The music of salvation.
3: You were the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on X FM.